0: ang EDD Resort at Hotel Operation. Madam Palmi Stories Fernandez, duty galing ka mo, holiday man. OPA, Office of the Provincial Agriculturist, Agri Aqua Demonstration Farm sa Nalook, ang training center. Una sa opisina ni dating SP Sobia de la Cruz, may opisina, holiday. PGO, Integrated Rehabilitation and Security Unit. May duty ka mo, holiday. PGSO, Building Repair and Maintenance and Ground Maintenance, duty ka mo, ag PDRRMO, duty ka mo. Permado, Governor Jose Enrique Martin Miraflores. Capnel versus Benjoy, base may postaan niya sa poblasyon. Ano rong postaan? Kung pila man do abantihon. Ha? May postaan ko no sa, kung madayon si dating kagawad ag SB Benjoy, may postaan ko no. Kung pila ro abantihon ni Capnel kay Benjoy. Grabe man niya postaan. Pero sa matod na seleksyon matod, kay Mayor Joris ag kay former Mayor William, ro postaan da ka to, kung pila ro abantihon. Watat nagaposta ka to kung sino gadaog. Ano ginapostaan ta? Ah, kung pila robantiyon ni Joris kay WSL.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ah, nagpapakotan eh. Modong kung ano, kung plastada mo ni Marmar na Mahindi La Cruz. Ano kung plastada? Depende sa plastada ko no ah. Toto Marmar. Good morning, Gid, kay Archie Lanog Baltasar. Happy San Juan sa tanan. Sanawa sa beach lang ko. Bayad pa. Safety ka pa. Uwa ka pa ita. Hilo nga masumagang sa kalye. Ay siguro pag hapon-hapon ka ra, abong longhi sa kalye ka ra. Tali lang dong ha. Hawanan tali dong rubinsahe dong. Kundi magpila dong. Depende kay bayaw mong Rimar is the key ko no. Marmar. Depende ko no kay Rimar Alcasarin do akong inaanak nga buko ni Chick Boy. Kung ano plastada? Oh, inanak ka Rimar Alcasarin. Ano kung ano plastada? Kay Blinda Tay, magandang morning. Madam Rosmilia Salim sa Baliero, Igbata Dido Reyes sa California. Good morning, medyo maugan jet. Hama na duga ako kahapon. Wa, tako na duga kahapon. Iyat ako kahapon. O galing, no problema. Nagpatay sindir ng supply kuryente. Kaya nagkaduwa-duga kami sa FB Live, pati sa radyo nagkaduwa-duga kami kahapon. Pero, wa tanaduwa doon komentaryo kahapon. Hasta kita, dali lang nga ni kita last year kahapon tapos. Extended pa nga ni Madam Junaline Vega itong program kahapon. Na-extend pa ganyan eh. Happy San Juan man. O na sa mga taga-numan siya. Kay Junaline Vega. Kay Bongso Nyo sa Marikina. Mag-umon nga gahon man. Manulito manalo sir sa Tabayon Banga. Good morning Jet sa tanan. Ag happy fiesta. Biba Senyor San Juan. Aling kay makagwapo. Kay Ma'am Gemma Tolentino. Good morning man. Sir Mario Torreo na sa San Francisco sa California. Sa Andrade aga Gubatina family o naman sa San Francisco. Dating Mayor Aldindo. May niya pag-monitor man sa San Francisco. Kay Bing Nimes. Good morning. Ah, si Angelo, imo galing ako anda, account, si Angelo kagali. Good morning to Jed, please greet happy pamati sa atong amigong si Toto Rex Morello de Filipe. May handa, timo kara nung Ricky de la Cruz, si Toto Rex. Basta sa nuwa, naghahanda, taray mao. May siguro mamasyar to hindi na ka na, total magapit man ng Dilias Beach Resort, ding dong no? May siguro mamasyar ta kay Toto Rex Morello de Filipe. Nasa Pudlon. Happy fiesta, Senyor San Juan. Thank you, more power. Thank you, Manong Ricky de la Cruz. Raton nga, manager at Imperial Appliance Plaza. Good morning, Jet. Happy fiesta. Hindi na mag-sir ka ako na. Jet lang. Kapitana Mila. Tobi. O, hindi na ka mag-mga sir-sir or idol-idol. Ay, nakakaasiwa. Tawagon nga, sir. Idol eh. Bakit ako nilang tawagon idol? Haman. Sambilog katabi ako ng idolo. Ag dapat sambilog ang ratong ginaidolo. Rong Diyos. Ha? Dong atong ginuuang dapat doon atong ginaidolo. Ay maakig tarong Diyos katon. Ha? Nga mag-idol-idol takit at iba. Ha? Dapat imaw ka tatong idolo. Di ba ga? Kaya dating kagawad dito, New Buswang, nga nakatabid man katon.

0: Happy Fiesta si Rosan Juan de Bautista. O nasa baybay gali. Fiesta mo sa baybay, di ba? Ano barong sityo nga inyo nga kwan? Inyo Madamila Inocencio Taiko. Masasin ano ba inyo sentro? Oh, good morning kada. Kaya dating kagawad Mila Inocencio Taiko Tanyo Buswang. Kaya dating kapitan Ita Poblacion Makato Yopemio de la Sena. Masaw-asaw nga gahon ko no. San Juan, bindisyon ni kami. Ayaw nyo, nag-asaw-asaw. O, bindisyon yun doon na kap, team. Kay Diding Rililin Liserio. Good morning, Ding. Una sa Balabag. Maria Dolores Maturi Bartolome, Madam. Una sa New Washington. Please greet my mother-in-law, Nanay Piling. It's si Kim po. Ayan sa Kalibo for her birthday today. Happiest birthday, Nanay Piling. O, love. Halin kay Maria Dolores Maturi Bartolome. Mayong aga man kay Jojo Panda na ipatring ng Nansigos ag kay ng Josephine de la Cruz ag ng Lilian Sablaon sa Tinigaw ag sa magamang Jake ag Lucas Crail Ropa. Happy viewing gid. God bless a good health man. Ma'am Salumi Solina Sorilla Villanueva sa Rome, Italy. Chairman AJ Villanueva Hawod. Good morning gid. Thanks God for the gift of life. God bless and more power. Pamilya Hawod na sa Laging Banwa. Isbililin aga Chip Duel. Kay JB Maturi. Atina Ilis. Gia Isabel. Gray Neri Gray. Oh, good morning. Mabuhay man kamong apat. Una sa barangay Old Buswang. Masaw-asaw nga gahon sa area't Laging Banwa West. Numan siya. Kagawad Michael Villanueva Solina. Sir Ed Zabal. God bless you always man sa California. Lin Chin, good morning. God bless you, man. Dating SB Longnong Diasis, blessed morning. Ma'am Ilna Marcelo, pa-shout out lang sa Tibiao Altabas. Makahilig family ang Marcelo family. Good morning, eh. Doon na sa mga taga Tibiao Altabas. Kay Harchi Fernandez. Shout out. Watching sa Boracay, Ambulong. Pabati kay Junalyn Maming sa Kapanyo. Sa Kapanyo compound. Ita happy birthday. Happy birthday gid kay Junalyn Maming sa Kapanyo compound kuno. Una sa Ambulong sa Boracay. Buenos dias man, tres hermanos. God bless you and imong programa. Thank you gid ag family mo today. Shout out kay Dr. Jones it Mabilo. Sector 2A, the one you can trust. Dr. Itzayakyan. Gapangutana ako regarding sa mga minor naton nga involved sa mga krimen. Usually, nare-release anda dahil hindi pwede iiba sa minatood-tood nga nakahimot krimen. May para matabi sa mga youth offenders eh. Sa mga youth offenders, may una matanga para kandang lugar. O galing according sa juvenile justice system, nga dapat sanda masugod sa intensive juvenile intervention and support center or IGAC. No pangutan na sin baga sa probinsya na kan nakabutang ra. Uwa takabi kita iya eh. Sa aton gidman baga nga bahay pag-asa, hindi eh. Hindi po yan ang para sa mga kwan eh. Sa mga minor offenders ang bahay pag-asa eh. Ang bahay pag-asa ba sa mga sentensyadong mga pamatanon? Sa mga krimen nga ra, una, matsa hindi ta eh. Pero i-double check ko ha, makagwapo. Sino dapat ginabuo, sin dapat ginabuo budget? Sa national baga, anat at LGU abira eh. O sa DSWD for clarification, nagkahayagan itanan. Salamat gendo. Anat na ita, dahil nga mga na-involve nga mga pamatanon sa krimen, ito sa Gimaras. May voice town kita ito eh. Iya ka ton, ana tarabit kuan, matsana tat provincial government da eh, bahay pag-asa nga ra. Ana tat probinsya. Pero i-clarify ko yun doon na, kung may chance nga maabot ato na ton yung provincial government. Happy morning man, nag-happy festa, Kalibo San Juan. God bless. Una sa Hong Kong, Bill Arsula. Shout out sa San Juan, pero nagagnat, agmasakit pa uway. Ay, get well soon ah. Pamayad lang, Madam Bayet, bauti sa yamo guna sa dungon. Ang pagkatandabi kara, kat si former SB George Kim po anay, kat sa Committee on Peace and Order, matsamay, ananay kara nga ginpas nga resolusyon, i-correct ang ako if saga ako. O dali George, may imo ko nung akuan. A resolution dati about sa mga youth offenders nga ra. Basig kapabati ka dali George Kimpo. Una sa enrolledan. Ya, sin ka makaroon nga lupalupit kalibutan Toto Eric Custodio. Looking forwards. Sin ka nga kuan, bahin itap. Iwan makaroon kalibutan. Kay Mr. Roger Delgado Makabales, una sa San Ramon Malinaw. Ilang adlaw gon na topic mo ron. Sa Libakaw na ron. Di ba pareho man doon dati sa NBC na wa na kalisyon sa said? Hindi, iba tang case to. Iba tong nga kuan. May isang kiri man to. Nga problema pero naayos man na to. Naayos na to, Toto RB. Okay ito to. Mainom kita katulong jet. Ita resident doktor pang patugog. Kambay ni RB Tori. Wa ka patugog siguro. Ay kakahalin mo lang sa duty. Kay Rinaldo Santiago Quarry, good morning man. Iya mga ni, ginapustahan tama gidig bata dito Reyes. Naposta ko gani ang tudlo. Oh. Naposta kanina wa kagwapo ang tudlo. Kon magdaog ko na si Congressman Jojo Ang kon komandidato gid man sa Aklan na First District against Kong Jess Marquez. Ginapusta ni makagwapo ang tudlo. Kapin pa sa karira ita Baroto. Happy Fest of San Juan de Bautista. Safe be live man dong postaan sa bilyard. Sa Pacquiao, nakita man gani una, nagabayad sa anang kontra. Wa man ginadakpa. Sa boxing matood, kapin ko sa sugod kasino ka, hey, ginapostaan gina taron. Ha? Sa mga kasino, kapin sa mga, tag mga title fights, ginapostaan ito sa kasino. Ha? Sa sugunit na kasino, ginapusta agi mataron. Naiwa tarong inadakpan, legal tabi ron eh. Napusta ko na yung tudlo jet. Papa Jis Marquez versus Jojo Ang. Kay Papa Jis ako. No, it's page zero safety. Yan sila para safety rotanan. Kaso kung expire ka, naloko na. Parinyo ka na. Mani Tres Hermanos. Tama kagid, Tres Hermanos. Morning, happy pista. Nabaoy, agsityo, angol, Boracay. Alin kay Sir Vito Gumbok Bilherdo. Ay, happy fiesta ha. Parang ginabaoy aga Sityo Angol. O naman sa Isat Boracay. Kay Mr. Ferdinand Balakas II. O, good morning sa mga taga Barangay Dagaw. More power man. Good morning kay Nung Rigi Ribukan. God bless sa Mubo. Sir Ed Prado. Eduardo Sarcino Prado Jr. sa taga Rorok Nabas. Kita nga ni sa drone ko makaroon, nagapustaan kanyo maagturong motor parapol ni ate, doon doon ito masayaran kung sin or madaog ita ginaparapol yung motor. Kagawa na ye, De La Cruz, ita Libtong, good morning gid. Happy birthday sa akong mentor, ag-idol ko gid sa mga laye, Auntie Diane Tori Pigarido. Ag-idol ko man, rao nga kara, nga si Kagawad Kint Tori Pigarido. Si Kagawad abi, ay daywa toro na karang na ginabuhitan nga titulo. Engineer, tatlo gid gani. Engineer, attorney, Kagawad pa. Kita nyo ron ha? Abogado, ingeniero, nagpasar sa bar, nagpasar sa pag-ingeniero, Kagawad pa. Kita mo gilang, nagmana kay nung Jess, kay Tidadayan git. Kay Kagawad, Attorney Engineer Ken Tori Pigarido, good morning kid. Kay Ernest Salvador Nacion, sa Madalag, una sa Balaktasan, may niyo pagpamati. Kay Kagawad Tumid Don Cipriano, na sa Mabilo Calibo. Happy San Juan, Ampol Rix de Felipe, halin kay Don Don Doc Cipriano. Kay Bernard Aguilon, good morning kid. Sa Sitio Hacienda, Bayang Batan. Kay Mitch De La Vega, good morning kid. Mitch De La Vega, ano ta doon sa San Juan nga ra? Baskog ugan niya sa Madalag. Magamig ta pa man niya sa Macapio River. Nagatagay-tagay. Drink moderately. Ay na ano tayo umugan tangani. Epekto siguro ko. Kuhan bisan magayo, abiro bagyo. O galing roan na nga bagahibo ba ka? Abot asa sa Kabisayaan. Di apektado kita ta habagat abi. Dong Western Visayas, kay Bandong Panay, dong Aklan. Kaya piktado kita sa bagat. That's why nga may pag-uwan-uwan. Ngagin pabasko git bagyong Francisco. That's why nga nag-uwan sa Western Visayas ayrong habagat. Nga nag-apikto ka ton gin pabasko git bagyong Francisco.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa mga taga-barangay Unat, Ibahay, una sa Bautista family. Good morning, gid, kay Wina Bautista. Good morning, gili. Buhay ka itong nakita si Kwan, ha? Si... Sino tani? Si ako nating classmate sa... Si... si... Ano ta ngani anang nalipat yun ako tanang nga gani eh, karon na galing nalipat na ako eh believe gidang sir sing drone RB believe gid kuno si Kwan si makagwapo sa si mga drone arbitore kay nung Marlo de la Cruz good morning gid Marlo kay nung nito ag sa bilog ka pamilya de la Cruz sa Borok 2 ag kay kagawad to be kinide sa blaon ni Tistansya happy sa no one kuno everyone nga nakatabid man katon makaron kanyo pa bao sa Canada o sa Ontario at Toronto Canada happy fiesta kalibo enjoy everyone kahidlaw man magpaligo sa baybay pag bakasyon mo galing dating SK municipal president Toto Ijo Binje Aranas o na sa Ontario Canada ay sing kita maligos nga daywa nga tatlo gali Captain Joely Maglonso Busing. Sing kita masanuan nga tatlo. Ni Don Titoy. Or Don Tabiray. Don Joely ag Don Titoy. Ay sing kita ang tatlo. Sampito na ton si Don Ho si Don Juan Labaw. Ag si Don Joris Socorro. Mga Don ka man kibani. Sampito na ton si Don Ludigario John Labaw ag si Don Mayor Joris Socorro pariyong mayor eh ag si Don Titoy ag masanuan kita kap at sing kita masanuan ah nga lima gali ay good morning kita sa mga staff ito Rogs Cafe kay dating PCL President agmanog SB member itnyo Washington Rolly Nonoy Ikinya Junior, good morning man kay Kwan, kay Nebs Mac, kay Boss Nieben Makirang, nga nagpamati makaron. May update kita sa pilang adlaw sa Kwan, dumagit port gali. Masadyar, dumagit port nga ra. Matsa, hindi gid mahawiran yun. Hindi gid mahawiran. O mga tagdumagit, di ba, may nakita na kamong development na. Ah, may mga gintapa na una, may mga ginbuldos nga lugar. Ginapagwapon ng dumagit, preparation para sa September nga pagbukas, it dumagit port. May bedongka ng mga barko banwa. September, gagarang pagabuton.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Bawa, nag-recess kagin makagwapo ha. Section 6, minimum age of criminal responsibility. A child 15 years of age or under at the time of the commission of the offense shall be exempt from criminal liability. Pag above 15 hanggang 17 ay may ginatawag abi kitang discernment man eh. Ha? Gina-evaluate abi ron itaton nga mga social worker it is WD. Kung may discernment ay liable 15 above. Basta ini ka mabot 18 bisan minor ka may liability. Pag ma-establish nga may unang discernment, alam mo ang ginawa mo. Ha? Kung alam mo ang ginawa mo, pag 15 ka, pag alam mo ang ginawa mo, ay pwede ka timong kasuhan. Pwede. Hambay ni Pangilinan sa Pangilinan Law. Bojong Inday, good morning, Gid. And shall be subjected to a system of restorative justice which shall be implemented and monitored by the local social welfare development in coordination with DSWD, dong local nga rahi, aton nga Municipal Social Welfare and Development Office naton, aton nga mga MSWDO, in coordination sa national DSWD. Until such time, nag-research sige na, at the right age, we have been transferred to an adult prison. Republic Act 9344, Juvenile Justice and Welfare Act, as amended by 10630, ni dating Senador Pimentel Anay. Oh, thank you good makagwapo. E nag-research kagid. 24 hours nang nakamonitor ako. Kapin 24 hours nga naka-duty ko na si RB. Kay sir, kay Ma'am Puli Sabal. Good morning kid, Ma'am Puli Sabal. God bless you always man. Aga pa-shout out daw kay Nanay Lisa. Anang kumari ni Ma'am Puli. Bugtawo nagahon pa kaina si Nanay Lisa Alibio. O nasa kanto ita si Kimpo aga Mabini Extension. Gahon pa ta naglatag ko ng mga baligyang panakot.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Anong mga baligyang panakot aga High Valued Crops. Good morning man kay Rio. Rio. Ray Lionel ag pamilya Ray. O nasa Pro 4 Badyo. No man siya. Aminado. Lingkid ha. Aminado man naman dong isbiit no man siya. Nga malipato na imaw. Kaya pabalik-balik na istorya, agdali lang. Magmuli anon. Sino ba nang ginatumod karay? Sino ba nang ginatumod karay? Doi Bobby Jet, hi, feeling good nga. Gapa idol, idol. basta ako. O ako nila, tawag kong idol. Ag sir, jet lang. Katulong jet. Perfect. Okay na yan sa akin. Kapin idol ba o Maria Kagusip? Ayaw nyo ito pagtawag ang idol. Maakig. Garo Diyos katon kung tawagong-tawagong nyo akong idol. Dapat imaw at arotong gina-idolo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay una sa Biblia, dapat tuwat kita't gina-idolo maliban ka na. Bakod raton Diyos, ruginoo, hay siloso nga Diyos.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Di ba nga, Kuya nung Edwin Ramos? Ay, by the way, belated happy birthday gali kahapon, Kuya Leo Alvarez. It ulo-ulo sa kalibon, nalipat man ko. Birthday mo tagali kahapon. Happy birthday gid kahapon, ha? Belated gid. Kay Kuya Leo Alvarez. Ita ulo-ulo sa kalibo. Kahapon na birthday, eh. Good morning. Please greet Auntie Diane Pigarido on her birthday today. Oh, Tita Dayan, happy birthday ko noon kay nung Edwin Joselito Edwin Ramos nga nagapamati man makaron. Happy, happy birthday, gid. Buhay-buhay man kitang mag-istoryang daywa. Sa pilang adlaw, istoryahin kita. Istoryahan ta about pangabuhi. Alas 8.34 sa aton nga pagbalik. Balikan tarong Magic Island, ha? Eh, matsa nagainit niya, nagainit tong sitwasyon sa Dungat Marig na bas, eh. Arong pinakalita sila kahapon dayang pagbawal ko sa mga taga-Biha nga daghon na ng mabisita sa Magic Island. Tibawagan mo tarong bisita sa Boracay nga mag-agto sa Magic Island. Kung nagabayad ba ta sanda? Agdaga ta sa package? Agwilling man magbayad ng mga turista? Imo tang bawagon mag-agto sa Magic Island? Para hindi naman niya tatama yan, Mayor Promi Bautista.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Magandang morning man. Agsatanan daw ah. Halin sa Singapore kay Skyler Chan. Alas 8.34. Oras. Atod Gidyot Bimeg Premium. Kitang, kitang galing.
1: Todo, komentaryo. Todo, komentaryo.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga.

0: pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya It's Ambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Nakilala ko ang More Power Coffee.

0: gabi. Kaya at marami madaan ang lasa at marami madaan ang binipit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami binipit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Von Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, guta tayo nga pa.
2: Santon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
2: lalakas,
4: at gaganda ka pa.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Umanagin ka manipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
7: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Antriation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
7: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa. Since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyong mga palamangkutanon, ang text line naton 0977 0917-820-0012. Again, 0977-820-0012.
4: Yes, John, thank you, Gid. And thank you, Gid, sa ating mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Siningation.
11: Okay, okay, istoryahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa nga aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga mga kauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang dami diring balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diring nga medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diring nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available nila sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
7: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang butanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Green Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Taunan Beacon.
13: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
15: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: DJX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DJX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DJX 500. Araw-araw, bibili sa mga butik.

0: drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift!
3: OT!
2: Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
3: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTB-252384 Series of 2026.
5: Live amidst nature. With wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
6: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Todo, komentaryo, walang kinaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
10: Balik sa aton nga pagpangalagad, oras sa Pilipinas, 50 minutos na. Nagtaliwan sa oras nga, alas 8.
9: Mga pasaway sa lipunan, may rest bar na. Radyo, Radyo, Todo.
10: Si Tita Dayan Gali, tiya ko ni dating kagawad, ayi. Ariel Milgarejo ay the middle name sa pagdagagan ni Tita Dayan ay Milgarejo na thank you, good, makagwapo. Simple man doon kay Mayor Jim Solanoy. Bawagan man pagyon sa gakyan nga nagabiyahe pasugod sa Tabon. Total, waman kita doong EG Nabas karon sa nagaagtugang sa Malay Dukita, Tabon. Hara, habagat yun, mani Arbe. Ara sa linya, si Nabas Mayor James Villanueva, taray mo ha, bukong tatangan ng middle name, Villanueva Solano sa linya. Mayor, good morning!
0: Good morning, Katudod Jit, no? Sa Talanga Property, no? Sa imong station, Radyo Tudo, no? Gabigit sa mga pinalanggang taga-Navas, o.
10: Now, matcha nag-init ng sitwasyon ay after nga nagpasa, rong katiklan, Barangay Council, ita resolution nga gina-denounce, ginatulig sa ananda, ginakundina ka sa pagkulikta tapis ang charges sa Magic Island. Kung nagtariwan nga adlaw, nagpadaga tawurong LGU Malayn, nagkanda kunot massive inspection sa Magic Island. Pagkaaga, nagpadaga kamatawo ito, wow, nagbalik dong tawot malay. Pero kahapon, nakabato na ko information, nagtaw kon matuod ra. Nga si Mayor Prome, nagpapanaw kit mando sa Biha, Rayang Boracay Island Hopping Association, nga hindi ko magdagat bisita pagtot Magic Island, Mayor James?
0: Tama, dama rin niya rin, no? Ako karon ay nakasubo ako sa reaction, no? Ako Banwang Malay, no? Sira mo kung ano, no? Mukunit solusyon. Mukunit solusyon do yung ginamarumandukan mo, no? Matsa nagakita, makikita ng selfies and ano nga. Sa kapabinsya at aka, no? Hindi mo pagpatunon ito, roturismo ng iba.
10: Correct.
0: Hindi mo maintindihan kung ano rin gusto malo, no?
10: Tama.
0: Daya nga rin, turismo ra, at bilong nga, ganda, pabisya at aka, no, kung gara, ropiktado. So, saya, kung isipon ko, kaparak akong saya, nga solusyon na nangin obra. Manit, hindi nanda, pag-i-utang-utang matuhon ng boundary. I-delimate natin para matawan. Ang dapat intrahan yung the provincial government. Agon matawaan da, at kagayon na, no? Nga makita kung si solusyon nga man namin, nga solusyon nga, makita kung si Ingita Kampi, kung anyo, gitaro yun niya ron. Dahil eh, kung ang baon natin, tax declaration, ang doon tayo mong obrahon nga manduan, tanin ro, inyong mga ako na nang hindi magdaya sa Magic Island, ay bukong matama ron, kasi kung manawin mo, provincial tax lang tananda.
10: Tama.
0: Tumilog mo na nga eh.
10: Ang papaano ro, siyempre nakapackage sabi ron sa mga resort.
0: Oh.
10: Ang nagabayad tarong turista. Tapos sininot mo tapagpagtunon sa Magic Island?
0: Oo. Oh. Ang isa lang pa, kung natong tanawon, no, pati ro, Crystal Cove, maroon nag-istorya kami, Crystal Cove kapo no, naro, at kung may rayat ako sa Manila, maroon. Pero mo ro, gawin na akong doon na, ganay, Crystal Cove, kung tanawon nato na, mas hindi pa nga isang na magsugot, hindi pa isang na mag- Buhabit, environmental key, no? Di ka na naman magtaya, buta nga na hindi pagpasublon, di ka rin nil araw municipal water, anak na bas, tagaroon nyo nga sa Namriya, pwede lang mo brown doon. Agod ga, gasangag kita tanan, masangag kita, okay? Hindi mo na ito brown, dahil hindi man ang damatawan nakakaigo nga solusyon eh. Yun man randa, hindi mo mo brown, sarama, bantay mo naman na sa dagat yang man, hindi yan sila magtabok to. Diba? Hindi siya na magtabok una. Eh kasi maroon na ginobra, hindi butet mo namin, ha? Solusyon ba naroon?
10: Nakibot managya unang-una ro, Biha, privado tarang asosasyon. Pangaywa, ro mga turista, ro iba karon package sa ron eh. Kaibahan sa ng package yung bayaran nga mag-acto sa Magic Island. May island hopping eh. Ag willing tagabayad. Ag actually nakabayad doon ng turista. Sabi na nakapackage eh. Paid na yan. So inyo mo tapagpagturon ito? Ay palin ibalik? Ibalik ita mga resort? Doon ginbayad ita turista? Ibawas? Ay hindi mo tapagpagturon sa Magic Island?
0: Ay, di ka na nga nga bagay. Sero mo ko na, no? Arang nga bagay. Makakasama at makapictura at Boracay. Kasi isang mga nga solusyon na ginobran na eh. Bukod at solusyon na eh. Maritigtod mo na kayo na. Kung hindi nyo tanda, ako nagsugot lang na karang na surveyon na natin na, isakto taro, matabo din, isakto nga matabo nga, matawag solusyon. Kami nga tao, kami ko siya na, di makait malay, tao ka na mo doon, matasunod niya kita sa, kapis na itong resolusyon, sundun na itong doon, dahil datong mo yung ating sundan, waman doon na, datong magandang yung sundan, ang karoon na itong umarot. Bawalan mo kanan, magtayin mga kasama, hindi ko mong patuto sa pura kayo. Pwede, umuraon ko ron. Ito ko mawagi sa libertad. Moron? Hindi tayo namin, sabi ko, ito isa, turun ha.
10: Pero prior ko rin natabo, at sa kahapon nag-umpisa rong pagbawal ko na ni Mayor Proming rong taga-Biha, iniyon pagpagtunan sa Magic Island, nang bisita ni pagdahon nito. Siyempre, income sa Nabas eh.
0: Oo.
10: Ah, Pero prior karon correctly one nga daw, nagpadaga ko not personnel do nga na Basil Gio nga nag-inspection sa Magic Island.
0: O nakadto kami to nato. Ikaw na naman wa masanda. Kung wa tanda, ako muna kami wa sandar ko pa sa tanda.
10: Okay.
0: Kung una kami, ako wa man kami ay una kong sandar ron ang ginasugon nanda. Ayan man daw brown facet. Crystal ko ay mang Magic Island yan ang kista ko ay kung tanaw mo tayo na basin nga ni Maot maski sanda na ro nakasailan na ro no galing hindi na na pag-i-acknowledge to na Maria dito na mag-acknowledge karo nisa na mag-acknowledge it dati nga survey nga tandem so ana it mismo na pag-acknowledge rin na board resolution ni Chappies
10: nga ro maro tubig nga nakapalibot ay sugod na biro isla sa kuwan 15 kilometers sa territorial water jurisdiction at Nabas eh sugod eh sugod eh nga ni pero nga ni di karoon pa yung sa di karoon nga punto pa yung nabait na Maria Daya rayo rin yung water jurisdiction Nabas ang sugod ro yun yung mga isla so papaano nga i-claim it malay rong isla nga una sa sugod it inyong territorial water jurisdiction.
0: Mga ni Ron, hindi nga nila kung hindi maintindihan. Ama ni, prasit mo ni, hindi makatihan man ratan, isa nga ra ka ayun siya nga nagatao, nagabutang itatong ng mga boundary sa tubig ay. Sa municipal water, sa water, sa mga, sa ating mga, sa municipal water ay derasan na nagdeterminar ay.
10: Kahapon nga ni, kahapon mayor, actually, Raya amigo gini mo ra, pero hindi ko nung pagminsan na nangagan. Amigo gini mo, sa milog sa mga sigaligan ko atong gobernador de Imao. Anong hambay kahapon, tama ni Mayor Solano eh. Pati rotabon man nga ron, actually, kuno si Sao Tusto, nabasta ron.
0: Ay mo nga ni ron, ay hindi nga ni sanda ka magsugot. Amo, hindi sa sanda magsugot nga ibutang. Rubang diri kasi sa iyo dantang bukutan da.
10: O galing man ha, gapamir sa Rumalay dahil nga nag-invest yung sanda, agbabaho ginakita. Kaya ginapanghugtan ganyan da.
0: Ay, mga nga ni Rumasaya aron ay manugot kamot sa bukutan da. Ah, di ba? No, makaroon, ang bago natin ang bilog na klan, naroon tanang gapamatiki mo makaroon. Kung dapat tanang nga ni kita, parentid masangat, edi, para madula rin. Problema, yung bagong sanda, buhuli ka ni Tambaw natin Rumalay, pag ibutang ro ka maturan yun, ibutang ro matuhod na boundary para matapos yung problema. And then, aklan na lang yung tatala, ano pa ba yung natin doon? Agarat atong ubrahon, baka mersahan yung tara, ay hindi mamersahan kita, brown man namon. May nabuitan aming papel, at kung sundo natin yung papel na ay, magwa kita rumatuod yung boundary. Ang garo mismo sa Namriya, makita man ang sa Google ninyo. Kuhan ninyo sa inyong cellphone, makita man ninyo kung ano, singkang piro matuod yung boundary. Ay, nakita ko natin kita makaroon sa mga bago makaroon niya sa aton yung mga bago my equipment. Mga makikita yung nga niin. Ipagka ko niya din mo ay pagtindot ng isang cellphone ay makita yung nga niin. Kaya mo na niro, man hindi nanda mabatong doon yun. Or, naman it, total na ako man nanda, di pa matundaan nanda, di pa mabutan natin ang boundary yun na, kung magkita ko nanda, di anda, di ba? Kaya man hindi na napag-ubrahon doon, nag-arata na mag-binawal, bawalan, na narumabihan ako yung mag-ato, pa ako nang bisita to sa Magic Island.
10: Okay.
0: Ang natang klase, ano, ay, nabas, malang raw na yakyan, mag-apon doon. Sinanggato ko ng taxi sa inaman sa Nans Kamilugan. Mando, masubo at katon mga runanot ang klase nga panggobyerno ra kung magmangarara. Okay. Kung mauro na, di masangag lang kita gayon. Ubra na itong masangag ra.
10: May nagkakuha nga niya kayo na. May nagsuggest nga. Kundi ro pagto itabon ay anamat nabas.
0: Oo.
10: Ay... Paano man akong harangon it nabas ro dagan pagtotabon?
0: Ay, oo man, brown doon, mama, pamirsahay lang kita, ha? At ano doon, eh, gusto ba ako na ito, na yung, rayaw na itay mo lang yung kanyon it, ato nga, provincial government, o sa ato no, sa kay congressman, no, ay, hararoon doon yung po, dahil kung hindi, ha? Ay, masangag kita, ha?
10: Okay.
0: At, ro, problema, ha? Ay, matikpan, ro, anat, burakay mismo nga, ng mga turista nga
10: Okay. Si para, si SP Boy. Si SP Boy Kim pa binag.
0: Kami tikang man ya ubraw na man agay man na mamatiya under kami aman na nagi aka mo na gatindugan na mo na amon ro lugar aguna may inabuitan kita.
10: Okay. Si SP Boy Kim po may
0: kiyaw nang dako. Eh magkiya ka ko na ano ang nagikiyakan.
10: Okay.
0: Ay, no. Yo something sa kamatura na yaro na may inabuitan kami amot.
10: Okay. Si SP Boy Kim po, Mayor.
0: Bukuman yan, akong dayo nga. Bukuman akong daro, panera, ro, bukuman para akong da, kung di para sa manual na basa, kung katong pa'y para sa promisya at akla nyo, nakita natin ang kamatura nyo, parang imutang natin, kama di natin maobra ron. Kasimple nga bagay, ha? Kasimple nga bagay, imutang pagidan natin sa malisod.
10: Okay.
0: At imutang din natin nga magsakitan, nakita't buho. Bukuman akong da, eh. Doon taga na kay bilog ng aklan eh.
10: Okay. Now,
0: kaya hindi na tumagutan si Sakto.
10: Mayor?
0: Oo.
10: Now, si SP Boy Kim Pabe nagapangutan na kung doong Laurel Island or doong Crystal Cove ay private bagaron ng island, private resort.
0: Ay, private.
10: To, pero pangutan na sin or yung may jurisdiction. Hambal ko abi ko
0: nag jurisdiction na nabas.
10: Hambal ko abi ko. Hambal ko abi ko nagtaliwan niya daw dapat makon gin question yung kita mga SP members da like SP Jupiter ay tagabalay imaw. Ang SP Lulong ay taganabas imaw. Rang ordinansa bang ang inapurbahan it sa gudang bayan 2023-125 charging environmental and or utilization fee. General Abiray. Hambal ko aton nga SP ay ginaprobahan ko no reng ordinansa bangod niya bukod ultraveres butambagon white problema butambagon konstitusyonal dong ordinansa o galing mana sa ordinansa wa nakabutang dong aron magic island specifically included sa ordinansa ay kun nakabutang mana ay sigurado man ang ma-object gid si Espedalisay ag si Galinero
0: ay bukon so okay. So, sintido ko mon. Duaron, agro, Laurel Island.
10: Crystal Cove.
0: Pero, Crystal Cove. Ay,
10: nakatuhod
0: sa napas.
10: Na.
0: Siyempre, yun lang ah. O naro, Namriya, man yung dito magpapisa sa Namriya. Grado nga, on taro, Namriya nga rin ang opisina sa nasyonal.
10: Haman ni Sigur mo pa matuhod, haman ibutang mo sa ordinansa, rong Magic Island, or dong Crystal Cove, considering nga inyo nga ni.
0: Amo na ni.
10: Na.
0: Oh, ay imakay, budang amon dang araw nga ni Gatukara, nga ni Rodam Ria, nga natapos ko ng Ria, nga nagsildo kita ka na sa mga sa gobyerno, sa mga tao sa ng Ria, nga nga, bigali mo lang mapatihan na. Ha? Sabi ko, tado yan doon yung isipo lang, para simple lang, ang baong ako si board member King po, total gabi ng utana, ipabutang na taro, Juan. Iambala sa da, ang baon na talato niya. Ibutang na taro, delineated na boundary ba, kung matapos.
10: Base, ha? Base, isa na ito ni base, ha? At kapis sa board niya resolusyon?
0: Ay, wala matimbang nga i-base nga yun. Ito tumalang nga ginunahan.
10: Okay.
0: Trace back at tumalang nga una. Ang di ka ito kinagasunod.
10: Hey, kung sa bagay, nagbutang nga ni Marka eh, di ba? Nga ginabot. Duha ni Masayri kung sino nagabot ka ito eh.
0: Oo, oh, agaroon na rin si Mayor Dalisay, si Lulong, ay board member, bangutan ay mo, ay nagasto to, 40,000 yan, yung magkabayad ka ng munisipyo.
10: Hmm.
0: Yung gastos. Ngunit mayad yung ding gastos sa dato at ang magbutangit na itong boundary, at itong mga munungi, mga kwa na to. Ay, maroon na naman eh, hindi, gusto ba, simple lang, umano natin, kasimple lang ibutang ang boundary. Kasimple lang, inyo tagaling. After, kung inyo. Di ba?
10: Mm.
0: Kaya man, magkaroon. Kaya ko, hindi ko maintindihan. Na hindi, sanda magsugot. Sabi, kamota na nag-usga, pero tagamalay ka man, usga, yabi naman, di ka mo magsugot. Ano rason? Lumaroon, klaro nga bukot inyo. Kung inyo, runay ka mo, baka mo nagambal nga, sige, butang. Di ba?
10: Correct.
0: Oo, oh, ay ala sa buhay na ala, winakay tayo sa radio, halay nambay, ako na ba yun ay lahi, karon, kunta. Gusto lang na karagay talagun sa korte, yung problema na nagagasto nga ni kita, gagasto ng munisipyo. mabugat abogado. Nagay niyo ka po sa piskalya nga mabuti, nalaong kakanday.
10: O galing ay, kung magmauro sistema, matsa, wagi ni tagtunan da kundi sa korte gid. Matsa imo gid mag-resolve ka ra.
0: Sa korte ba? You know what? Sa korte, gagasto kita. Rohatong banwa magagasto. Kwarta nyo, biray kong gimpakaon sa pobrero yung ginagasto. Gintaw-taron sa warong mga na, what? Ginakaon, makaroon nyo na mga tao, mga pobre nga ron. Ay, ginasto na itong kandaron. Agimbisi, gasto ni kaunay. Nakasugot niya, ibutang nabahong diri.
10: Dahil nga, siyempre, tindugan. Tindugan gilang nimo bilang mayor Itnabas nga inyo taron nga teritoryo gina-claim a ginatindugan manit malay nga anda surong final arbiter korte gid
0: wasit na buitan nga papel tato nga tax declaration sa anong klase 1985 ugon ano ron kagay na ni Baniko dili mong nabuitan nga inyo ron paano nga kung talawon mo nga niya dapat wat tax declaration na Timberland. Oo, ano man may tax declaration.
10: Paano naka-acquire ita tax declaration?
0: Oo, 1940. Oo, naligin butang-butanga niyang.
10: 1945.
0: Ay, dati yung tauna pa sa nang may makaroon. O, di, mas pagbo sa Taganabas doon na ita, dati rin it. Mga araw niya to, dati yun na, dati nga tax declaration. O, si Baniko mag-unang roon ah.
10: 1985 si Baniko eh. Di ba? Si Baniko 1985 ba yung imaw eh?
0: Oo, binakal na. Ay, kanya na binakal. Ang si nagalin nun sa binakal na, kanya nagalin.
10: Ang si Gerardo ay 1945 taroon ng tax declaration ng Gabuitan.
0: Oo, doon niya rin, kung paano ang damabawad lang kung anyo. Pero kami ta, lambal ta nga, haro niya ang tanana ay mas kisino tataga na ron, nakatungtong imaw sa jurisdiction ni Tabat.
10: Okay, ay siguro rumahimo lang karat malay gid. Ay siyempre tindugan gilang nimo ang Magic Island at Crystal Cove imotay. Andil ta sa teritoryo Itnabas eh. So rumahimo man ang karat malay, rumahimo karat malay ang Katiklan magpile sa data petition sa korte. Agud bahala sa korte mag-decide. Agwa makamot mahimo kundi magsabat man kamo og magpresentar ko dokumento.
0: Ayon, doon na ron na, nero katapusan nga. Aday nang bigay ng Japon nga ni Katodudjet. Ay, pasukat mo lang yan na balunit.
10: Korte.
0: Karoon, korte.
10: Tama.
0: Ako si Commissioner, oy, sukat taong dawa, huwag mo sa Iran ha.
10: Tama.
0: Tama lang yapon. Basis sa ginabuita ng dokumento. Kaya man, hindi natin na shortcut na kita lahat ha. Kita ng mga opisyalis, si gobyerno nga, nakatindog sa Malayan sa Nabas. Kita rin magpasukat. Ibutang-utan natin, sundo natin yun. Tawin, the President din araw masurvey. Kaya maman rumando ron ito.
10: Pero,
0: panalawigan, DNR.
10: Pero may ba't ang ani, huwag matanin mo ginpatiltil rin nga welcome art nga rot malay nga kay wayo ta sa boundary.
0: Ay, patiltil ko kung taro na yung galing ay sinig natin sa tagad nating mayor din.
10: Ay, ato taro boundary sa creek.
0: Dahil ang daka uman manakiaon nga ron mga kunano na, ministry buhay kabatas, huwag mo sumagay, ang daron nga kinabutang ay at nagyumbirno ay. Pero, kung isipon mo, malbudlay man maging hero ka pero parang gidya lang sa Taganabas ay ubahon mo gidya ron eh ikaw ro leader nanda ikaw binutang di ka ron pero kung ta man may magpasulaid may tatanan ro ako man sa malay ay butang mga ito na tama ro nagudindihin kita nakita ta kita katubang na kita tagainaway ta
10: pero dapat siguro
0: tayo sa doyon niya ron
10: pero magpamwersa ta karang marisolbar da aga aton mayor O John, edong pakichika
0: nyo.
10: Hindi ako makasugod dito kay
0: hello.
10: Mayor James. Dali lang mayor, dali lang gid ha. Dali lang gid mayor, dali lang gid. Hindi, na ako mabatihan dong eh. Pa, agto ito ka na. Pakihal sana eh. I-check it umandulin niya. Ay, hindi kami may kaitindihan daywa kung hindi na ako mabatihan. Re-dial uman. Okay, mando audio eh. Klarong-klaro. What problema ro anang audio dahil ito mo sa Metro Manila. Kaya man namin ang signal. Uway mo ito sa Nabas eh. Ego sa Nabas, pigado signal. Dahil gina, i-padown mo ka na eh, basi kung mag

0: mga konkreto nga solusyon, si Inay sa uli, wow, nitawayan. Wawayan, kundi paisan ro ang kabalwa sa boundary. Mutang-utan natin ro ang matura. Nagun matapos yun, ha? Ay, kung makarata, di kita, eh, watag ngay mo kita kararoon, abutang matikpuan. Ang solusyon na ngayon ang mga kapon. Di ba?
1: Hmm, correct.
0: Oo, solusyon nga ng kapon, tapos ipagtihan ang press karoon, matikainan. Simple na akin lang doon ganda. O, kakundig sa makikig, kung tangdaon na sinuna, ay, kung maglain na mauto karoon, nagkita ng bilangguriana ka mo, maroon di ba yan?
1: Hmm.
0: Nagibuno ka muna. Oo nga lang roon, ay. Kung mapakitaan man ng daroon. O, ang baon natin nga, anekdubyan, ay, wala, solusyon. Ang resolusyon na tatawag is kamo na lang yapo maling punta.
1: Hindi
0: naman kita magbigayan, gara. Hindi naman kita magambay nga abi para matapos na o kita tayo yusun yung tanatong na pungkuhan na o yusun. Hindi yung kita magpuna noon na ay dahil kung ginagasto yapo natin kaya sa korte kita is kwarta gobyerno. Agro kwarta gobyerno kung di kao tanatong yung pobreo na di kinangan. Hindi wapat yung lima. Eh, ano rin ay gasto na kung suwat puhos na kung siin kita malang na makarumakataas ni si Birkera.
1: So ano?
0: Magbuligan kita na makabutang solusyon naman namin. Sigara?
1: Ano plano mo makaroon after ko natabo nga rin yung latest sa development kahapon nga Rubiha, ginabawagan nga makagto sa Magic Island at Crystal Cove?
0: Ay, mo ba man, gaya dinainis ko pa makaroon na katulad dito, no? Natanaw ko man. Dahil sa yun ko nga, sa personalan yun na yun.
1: Mm.
0: Di ba? Kung personal lang din natawag ay siyempre, kaya ako dang ako kung ano ang nag-iiyak ako. Pagod mag-ipos ka. Kung dapat makaroon doon naman, kung mapriso ako, may ipos doon na yun. Diba? Kung matanggal ako sa pagkamilyor ko, may ipos din yan. Si Diron, naman, ay wapat yung solusyon.
1: Correct.
0: Oo. Ah, sino solusyon? Dahil ako matanggal sa servisyo, solusyon yun doon. No, it is not solusyon. Sige, Japon. May matindog, Japon. Na matawo, mamamawro ng Japon. Na usuyon ng Japon o kamaturan. Kaya hindi ka nato doon pagtapuso niyo. Oh, mga Arnalon, kung sino kamon sa posisyon, sabi as mayor ako, tanggalon ako, uglanan ako ito na ano. Hindi solusyon, umanon ko, hindi solusyon doon. Ag, makakriara yung dayon doon, personal kung akin, kung sino kamon nagpatanggal.
1: Hmm.
0: Diba?
1: Tama.
0: Ako ang personal nga aking kutag ako ko pa. Tarini ko pero gintawan yun. Makaroon niya problema. Ako ang dagsarili ay kain niya sa butang ganun.
1: Okay. Naman
0: hindi nga ako tinguan magbagos.
1: Correct.
0: Ako bagos mo kung tagbagos nga makaroon niya tanggalon sa kwan. Hindi ay tanaw na ito doon.
1: Siyempre kung ginapigos ka doon eh.
0: Oh, ay susamahan sa makarang pagi.
1: Kung sa mga English, kung sa mga hambaganon doon, Mayor, don't push me behind the wall. I will turn my back on you.
0: Oh, okay. Tanggalon ako sa pag-mayor. Oh, sa kumatanggal ako sa pag-mayor, di personal kong akin. Sila ako makigan. Sino ka ang nagpabuhol? Di ba? Personal. Oh, ay ano din ang ubrahon man. Ay kung di personal man, tanahunta ko din di man. Di ba? Kaya gulo. Naroon solusyon ka na, simple ka lang. Naroon solusyon is, pang-gobyerno, pag-agi sa gobyerno, okay, at ibutang na. Kung sino ang naroon taganay, mautaron. Kasimple. Pero kung personal na ako, kaya on, tapos mana, ikaw, talabuhon ka sa, on, bukong ni solusyon doon, kasi hindi mag-yapon, no, nag-yapon, may gawa kayo, mag-yapon ka ron niya.
1: Dapat, dapat dubag-bagong takara, DNR,
0: Tulungan eh.
1: Ay, doon nga na eh.
0: May,
1: sila
0: mo,
1: katulad dikan, upa kami. Magsanig puwer sa rong malay. Magsanig puwer sa rong malay. Atong tanga bagbagong doon nga din, Artaron. Dapat, himuon ta na naroon ng obligasyon.
0: Ay, rakon ta doon. Kupagan ni Kuntaron, obrahon no, rumandamos, ginta. Wag yung problema. Pamalisdan ko, rong ginabayad naman sa abogado nga kabubak.
1: Ay, tewa, matsawa ka man ni Choice. Matsaruhin gilang rin mo nga Choice man. Nga ni...
0: Ay, di nga ni Choice man.
1: Kondo yun, Ged.
0: Kapat kat inigastusan ko, gastusan mo it, na masolusyonan mo lang sa diyong pagi, masolusyonan lang, gastusan mo pagintay.
1: Ay, o galing sa sitwasyon nga Mayor ay, masakinangan gumastos, Ged, ah. Masakinangan umagtulid sa legal, eh.
0: ay mo nga niya na doon,

0: niya, doon yung matabo ka ron. Pero sala nga niya. Eh.
1: Pero ikahugat ka, Timoron. Ikahugat ka ron. Malay ro mag-file it kwan doon. Ita legal. Nga petisyon.
0: Oh, ay, akino o brown na da karoon. Ikabay pa nga ng brown na. Hindi karoon niyang kampi. Masi yan ako brown na. Personal ako ang ano, danganuton. Ay kung magpersonalan nyo ta kami ay
1: Ibang istorya.
0: Antiguan man ako magpersonal man.
1: Okay.
0: Di ba?
1: Tama. Okay. Sige.
0: Mamanaro problema ron ay. Hindi natin dapat gamitan ni personalan natin kasi tamao lang ra. Hindi kita magubra ka ra kasi kita hunda yun. Paska ako hunda yun, nagkamuman ay kita tarugay na why personal ay mayain taron.
1: Ngayon di man iagto kimura. Hindi man kayo iyag to. Bukong mati mo.
0: Oo. Ako kung matanda. Ay, ako magpersonalan kita ay malisod. Ako nga kontra nyo.
1: Tama.
0: Magpersonalan.
1: Okay. Sige. Ay, Aro. May...
0: Ako na ginayon lang ako. Please. Ganyong gita ko. Sino ka raro makapatunga ko? Nagyasun ibutang tama nga boundary. Sundun nyo natin ng mga dokumento nga una makompresin siya. So para masairan natin kung sino ang gidaro tagana, hindi natin pag-awayan na nga mag-acto sa personal inaway. Ay kasi kalaw ay lang
1: ang hindi ka man
0: kita bukong tatatun.
1: Ang hindi ka man mag-atras.
0: Ay hindi ako mag-atras. Ang mag-atras ako ay ginasukol ko rin kamatura, nag-anat man mga mas.
1: Okay.
0: Pag anat man mga mas, ang para di ka rin kamatura, niya man hindi ako magsukol.
1: Ay.
0: Kaya ko rin butang nga dito, hindi mo tuwaan nga nga nga tapos magtalikod ka sa obligasyon mo.
1: Kanugon natin nga pangibabaw nabas kun?
0: Ayaw taon. Taon pero, basta, nabas siya taon. Pero kung personal yun, tayo ay nga
1: tayo meron. Ambay ni Joy ni. Do yun nung rason naman it. Idol ko gin si Mayor James Solanoy.
0: matuwag na. Kasi masakit pamati ano nga kami tapos kami nung tumi. Ay, si Primo Romero rin ay kami sa Sendai Warumag, kung ka rin, mabulok, tara, mukunta kami at maroon, mukunakot maroon eh. Tama mag-away tayo kayo ng Prumi. Tara, malata dokumento, kung sumusugot, at akong dadanan sa
1: ka. Paano ba kung pungkuhan ninyo yung daywa ra? Paano ba kung ginpungkuhan ninyo yung daywa?
0: Ima nga, ni kasimple, wow nga, ni pungkuhan na itindihan na ilata nga, okay, butang talaga rin, ay tutal, maroon nyo doon kung handa, ginmatanda.
1: Kung galing ngayon pangutana nga ni ay sinor dapat mag-resolvar ka ra? Ay DNR malaga ay, korte. Man, kung bako DNR korte?
0: Oo, pero kung ako ay maski sa DNR ang kasi magasto sabi ay.
1: Okay.
0: Magasto sabi.
1: Ipersahon na ito ni. Ipersahon ni Tilzio Malag na bas dong DNR nga mag-desisyon yun ag-implementar ag kung ano rong eksakto sundon yang kung para sa nabas itao ni Mayor Pome sa nabas. Kung anat malay, itao mo man kay Prome. Sana, sa malay.
0: Kung pati roon yun ay masagid ang buong tananda, ganda ito sa buhay, itao. Diba? Pero kung katiklan ay amon man, ay itao mo nanda. Diba?
1: Pero masagot ka nga, itao sa malay, ro Magic, aga Crystal Cove Island, ag imor tabon, bilog ka tabon.
0: Hindi. Kung nga naro Magic ay naro tabon, gusto mo ang nagawa nga
1: Andar tabon.
0: Andar mataro tabon.
1: Tabon.
0: Kung andar, kung pasa kung gana ako manong tabon, ay ako manong Crystal Cove.
1: Sorry mo tala. Kung dong tabon, part itabon, Magic Island, aga Crystal Cove, anat nabas, itao sa nabas. Kung anat malay, itao mo tagaling sa malay tanan man.
0: Itao sa malay. Kita o matanan. Ang dataro, nagbiyot na kami mag-inisip pero...
1: O galing eh, hasukat yun, abi. Ginbutahan yung yan, itmarka eh. Ginabot yan.
0: Oo. Oh.
1: Ganit, perdi. Perdi ka sanda. Perdi ka sanda.
0: Oo. Oh.
1: Ay, sinukat yun. Ano pa nga eh, sinukat yun.
0: Oo. Oh. Sa Tabon Point, may laro na yun na kaya yun. Yung gubayan ng damay. Una, nakakuha niya. Muhon na karon daw nakatalo may ginlang duba pero una niya po
1: sino ta ba yung tonto nagbuot muhon ay
0: una ron din
1: na abo sino ta ba yung mga tontor nagbuot muhon yun mo tag din na rin
0: binuot na lang pagkatapos
1: sige
0: yun lang katodudit no
1: thank you good mayor ah o gato na to ganun masulit yung matabo ah o pwede matapos yun
0: ah kabay pa nga maliwan na gano'n tanan, no? Nailangan nga niya ko ay nag-ugrasi ang honorable prophet niya ron, nabi ko tayo mapasukat yun tayo bukong tagalay. Yan yung taranda. Nag-ugrasi yun tayo. anda tangtik ka nga makara na ayaw takamot makara ayaw takamot makara ayaw na tagalin sa ulira kung doon lang yung ananda nga ako karay ka mo di ka mo di ka tumagtak di ba? Baway di ka ro may nabas doon baway di ka ro maro doon
1: ay hindi ka man siguro magsugot karon.
0: Ay depende doon no rotan lang yung mga turista may trida man lang sa ulihi dahil kasama atong pina kamayad nga
1: pero doon last recourse gaya ako ta gagi asigurado ta ko nga ro last arbiter gyapon korte gyapon eh. No, kung wa ang ginit mahimo, kung wa ang ginit mahimo, hay sa korte kita magtor ag let the court decide.
0: Kita pun sando yon. But katulad dit magulit ta tanan ay may pag ulikid sa atong mata nga mga pamulog sa atong banwan. Kamanit maabot pa kita sa korte.
1: Ara ta mayor ha. Kabay nga at makig kara. Hambang ni Jess Patricio. I love you, Mayor James.
0: Si Moron.
1: Ay, Basar. Ara sa FB Live, oh. Ama ni Jess Patricio. I love you, Mayor James.
0: Ay, kita mo may gay love you. Kaya punta ako na. Okay.
1: Ay, siyempre, palangga mo tanan eh.
0: Oo, natural.
1: Palangga, palangga na itong tanan. Pati tagamalay, palangga ni Mayor James.
0: Palangga ko taron, kamarang sumabu ako ng marintiyan. Gabot na kami na sa malay man, palangga ko ako taron. Gusto ko lang na isa, prinsipyo lang ba yung idin niya sa ato na ibutangan niya. Pero kamaturan yan, kamatas una ako mga katiyaan man sa malay, abu na ron, sa Boracay.
1: Okay.
0: Ay, yan din nga yung matuwag na sambal nga nito na kako niya. Klambi ka tingnan lagi na si Wataw ka kontra, ginabutan niya na sa mga
1: matuwag. Sa exacto.
0: Sa sabat ng ganda nga, natuwag makabi nga na abas sa rin niya ron.
1: Nah.
0: Ay, kung di kita mo, namaroon din na daro, kamo ka na daro, galing nga yung tre, di man sanda magambal, kung nga ting sanda nga kung ibutan mo sa namas, okay na sa namas.
1: Ay, ito ko.
0: Malay, okay na sa malay.
1: Ay, ito ko na namambal ka rin ni Mr. Kokoy Sugilo na itong probinsya na season.
0: Ay, yung dapat si Robinson Sison, mambay man ka rin, may tax declaration di ka to, ay dipindi ka na rin. Oo, di ba?
1: Ay, katanon ko, imo, katanon ko si Mr. Kokoy Sugidon.
0: Bawa na natin, mga kung man.
1: Sa inagay-nagay, ning kuhan mo ko na half day, makuha kuhan ni Kapitulyo eh. Thank you, good mayor, ha? Thank you, good. Thank you, good mayor.
0: Sige, salamat ba? Salamat ka tutugit mo. Ang kabay pa nga, may tindihan ako tanan, ha? Hindi na tambay nga personal, kundi ay para na sa akong banwa, o sa pinalaga akong banwa. Akong personal na ako ay inyo taro istorya
1: ka. Arapagin mayor o, may nag-visit siya, papas, kailangan di mo ra eh. Di pwedeng di mo makilaga ra imaw eh. Anang hambag, palangga naman nga ni James si Jerwell. Tatay Jer, palangga man kuno ni James si Jerwell del Rosario.
0: Oo, natural. Kanan sa daron.
1: Kita mo si Mayor Sokro ga pamati ka doon. Mayor Sokro, good morning. Palangga ka man amo na.
0: Kita ro ni Mayor Sokro man ka pangugot sa tawa na akong
1: ikuha. Thank you good Mayor James. Salamat, salamat.
0: Ito doon dito. Salamat, nagsira mo ko na, no? Exciting na kung okay mo sa imong radyo. Ang ganyan na ugaw, ang baga ako, agon na lang. Exciting ang mo. Agon mo, nailagap pa mati. Mato, daron. Kasi, masagambay, kagasandikas ka maturan, eh, abo, taro, nailagap pa mati. Dahil may isog ka magambay. Hambay, taro, napara, karon sa akong banwa. Pero, ngayon pagid doon kung karili ko, ay malisod yung taron, ngayon yung taron.
1: Correct. Okay.
0: Pero mabuhot ako nga tao,
1: Mapinalanggaon. Mapinalanggaon. Pareho man na kami ni, ama ni Joy ni, pareho man na kami ni Mayor James, mapinalanggaon. Thank you again, Mayor James.
0: Okay, thank you, salamat. Sige.
1: Mayor James, Oranit Nabas. Ato nang gidawanan, mensahe nga rin ito nga. Good morning nga sa mga taga-huyo-huyaw na kay JR Quasto, kay Reynold Nervar, Ryan Ihoy, Makahilas, aga siyempre kay Toto G. Lord Ihoy, ag Donald Ihoy, aga kay Jan Linar, Masalio, Rectoray, Gerald Quasto, Ginalin Quasto, ag Erika Jean Octavio, ag happy birthday gali sang kampod nga si Mark Gregan Salinero, nga nag-birthday, haling kay JR Quasto, good morning, gid. Sa bilog, taga-huyaw-huyaw, na kay ampod Mariana Apolinario Willie kay Toto Bini Bong Apolinario kay Jer Elidan. Good morning, pa shout out kay Johnny Boy sa inyo Buswang kanami Dapakwan ag kay Butsoy nga ginagamig. Salamat gid. Thank you man Jer Elidan. Kay Mr. Antonio Kabuhay, good morning gid. Engineer Cesar Gomez Taiko na sa inyo Buswang, God bless you always man. Madam Chely Tempora sa Thailand, good morning Madam Chely. Di man pwede magbutang it port dumalay patabok sa Boracay dahil may mga private property na agyan do mga sayakyan na isaga baskog do kari tubi di kaya pamboat dis kasi na matabo sa mga pasayro ay nakaplan gin before di gin propose may gin conduct na toto RB nga feasibility study gin istudyuhan nyo taron ha gumasusuta 30 milyones karon si Don Ramon para sa pag-istudyuhang pag-istudyo pagkataron ha. Ah, project study pagkataron gumasusutat maabo nga milyon sa project study. Ngani alam na nila, ha? Alam na nila yan kung ano ang dapat at hindi dapat, kung saan dapat at hindi dapat. Toto RB. Kay Toto Josel Arboleda Quadernal Kagawad, good morning gid sa mga taga Sigkay Banga, aga taga Kaliso Balete. Yo diha. Ham ana tabo un na no man ano hindi ko ba itinay ni mong butang bagong Toto RB. Ang butang bagong Toto RB sa simpleng hambag rugin hambag nga don't push me against the wall, I will turn my back on you. Kung katon don sa inak kanon ayaw ako pagpilita ay kung waon ako agtunan kapin kon padirgon araw akong nga ginatubad niyan agi na dinos-dos mo pa ako RB. Wow, nakot mahimo, kuni balik dun ka. Agmasoko lang gid ako. Mauron, doon na karon pinakasimli nga butang bagon. Ayaw ako magpilita pag dinusdusa sa pader. Ayaw ako na ko tagtunan. Agbago diyan nga wala ko tagtunan, hay, atubangon ta ikaw. Agmasoko lang gid ako. Bahala on galing. Rin na nakarong butang bagon. Hindi magatubang ang malay sa dinar jet. Nataboron dan dahil tugma na nga perde sa nalil bukon tat bukon gid tana it anda. Ay sayod ka karon eh dating SB ikaw eh dating SB long nung diasis o sa Hibon ang pagtanggal ng muhon ay direktang pinaparusahan sa ilalim ng Article 313 ng Revised Penal Code altering boundaries or landmarks. No problema makagwapo wa maka-identify kung sino nagtanggal tinanggal lang eh hindi na-identify kung sino nagtanggal eh. Ay, waka kamanit pilot kaso. Dahil waka nit nakasay kung sino nagtanggal. Allegedly, from Malay. Eh? Pero what person ang ginaturo kung sino nga taga Malay dong bumuawit muhon.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Tagabanga ako, Jet. Pero bilib ko kay Mayor James. Mala Rodson Mayor, I will fight for you. Ayos, tay Rodson Abin. Ano na eh. May edad yun abis tay Rodson man eh. Kung tay Rodson buhay pa, masadya tarong ispi aklan ko tangaroon. Makagwapo. Good morning kid, happy San Juan sa tanan. Aga maghagong sa mga nagapagaligos. Kabay safe tanan. Thanks and God bless you all. Aring kay Madam Faith De La Cruz.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Alas 9.31, hatod kinyo't Bimig Premium. Kitang-kitang galing. Ano dong, Diretso?
2: Todo,
1: comment. Diretso dong, Diretso.
2: Aryo. Todo, komentaryo.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga.

0: pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa. Walang
0: amoy. Kitang-kita.
1: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gita ay galinubog ako at laudlaw tungod wag tapo it power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay tapo pirmi at laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaiminom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee nga rin tungod mabalaw git ang beneficyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gut adlaw makaroon nga niya hay inyo man nga subukan para masaya lang ninyo nga raan ang beneficyo nga raay abog kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: D3Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kagida nga ako na regular na regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sa D3Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Magkats, mga butika. GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
5: Samson Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
7: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
11: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
10: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
12: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Sanfron Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na level sa antioxidants ang Sanfron Gold Coffee Mix.
3: Sanfron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit PLDTHome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25238-4 Series of 2026.
3: Sanfron Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Sanfron Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Sanfron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra, San Miguel. Drink responsibly.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calipo, Aklan.
3: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday.
5: Puyang
4: Mendoro. Oh. Ito yun na eh, ano, may saan sakit ko na hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, eh, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
4: Alas 9.41 na. Bawag pa sumay kita. Good morning, Anay. Auntie Dailin Ong de Pilipio. Nasa Libtong. Have a safe Wednesday ko na sa tanan. Ingat-ingat mga kababayan, kapin Madanlog Highway. Kung nagainom, kung pwede malikawan nga magmaneho, likawin nyo gid. Happy Fiesta San Juan, di Bautista sa Pulo, New Washington. Kay Dave Regalado, Merry Chris Cardinales Regalado. Ag shoutout kay nung Alex Igat, Reggie Ribukan, Abanti Mubo. Aling kay kagawad, Arnel Cardinales, it Barangay Mubo. Una sa mga taga Sitio Ilawod. Good morning kay Numan siya Sanggulang Bayan member Jerome Timtiman Vega. Agahon pa nakatabig katon. Nagamonitor man si dating mayor at SB member Toto Templo Nuevo. Friday, ha? Friday. Matout statement si dating mayor at SB member makaron Toto Templo Nuevo. O aligasyon nga rang wat pugos ko norong agdi mapuslan doon nga rayang daywak ka mga gin purchase ita LJO naman siya nga water tank aga pyrolysis machine.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Kay dating kapitan agmat sa makandidato yatat kapitan man makaronda makandidato kabat kapitan uman Engineer Andro Macabales. Good morning katunong jet. Diyapa salamat ako sa imong programa. Igin buksan mo rong isyo nga sa naluok ng mga project, nagakangawa ko kung ano at ana doon nagakagatabo sa Treasurer's Office. Gadaywang bugan yun makaroon, Engineer Andro, si Isaran makaroon doon in charge of office. Hindi pa masayran kung hinuno makabalik si Dr. Ray Villaruel. Aware ka man siguro nga na kaagi ita na stroke yata si Dr. Ray Villaruel. Agwa pati mo naka-recover. Hindi pa yung maka wa pa yung naka-fully recover. So si Isaran makarundo nga office in charge. Pero nangambay. Hay. Daywang bugan yun makaroon. Wa tagi hapon na kami ginabayari. May kugang gihapon. Dumdum ko impasyon sa Dakinyo Engineer Andro. Nag-update ako. Rohambay nanda, abo tako nuro andang ginaubra. Ayos. Nangawa ko hamanit, mauruntasan dauna sa Treasurer's Office. Kung magpanguta na sabtong tanandait, makarong klase. Naakig samantalang pag-inspeksyon at loan department at DBP nga region, nagtaot instruction nga mag-submit it statement of work accomplishment or accomplish para ma-release yagi o ma-download rong kwarta. Nag-submit ng engineering ko katapusan it April. Hamanitas na makarunwa tagihapon na bayari. Ay target kami nga ginasunod. Paano tanamong tapusun ra? Ayra, wa nga ni kami ginabayari. Gina-delay it. Tananda, dapat maklaro ra ko naman. Mauron sanda una sa gamat ginya budget. Kung mabuligan mo kami, nag-antos kami 4 years itinugat kara. Tapos ginpantos gihapon kami. Kung magsukot kami. Runabuo yat. Ano ba runabuo mo, Engineer Andro? Matsama buo tanan mobilization na fundyang. Ilang aning percent? 15% doong mobilization fund? Doon pang runabuo mo? Pero nung imong suwakton pata, kabaabo patagali. Sa atong yung local government unit, itkalibo. Dumdum ko ano, ariglado kong da, Engineer Andro. Ay mabuhay nga matsama hipos ka mo. Pag dumdum ko, tapos yun da. Solbar yung datanan.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Kaliwa, tagihapon Marisol Barday. Ahay, Rudy. Kabuhay-buhay yun da. Kabuhay-buhay yun nga. Diyos mio. Bakit daw doon may static karoon nga signal? Parang may ulan, dutunog. Ilang araw na daw dong? Dong, paki-check mo dong? Matsa okay man yata eh. Ipacheck ito man kagawad ha. Kagawad to be. Ita nyo buswang John Paul Hinita nga nagapamati makaroon. Ag sa pamilya la chika na kay Director Merna Regalado la chika kay SB Emerson ha. Ag kay Madam Josette la chika Hinita. Wata ko rin mo nagapati. Ay sa Boracay sa land dispute nagakamang tarumuhon. May puntos ka man karon arbitory. Nagakamang matulong muhon. Arbitory, sa layron, need mo gang mag-pilot case kontra sa vote muhon. Tama. That's why ganing nga may layi kita. Nga bawal gabuto nung muhon. Bawal nga samaron nung muhon. May layi kita karon nga nag-penalize sa mga nagagabot, nagasamad, o nagahalin it muhon. Bawal po yan according to the law. That's why nga kung may naghalin o nagwasak o nagbukim yung muhon, pailan mo tat kaso. Ha? Dapat magpal kita yung kaso karon. Toto Arbe. Ha? Magpal kita yung kaso. Kung hinalin tayong muhon to, hay pailan mo kaso kung ma-identify mo sino naghalin.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Uwa man daw problema kagawad to be JP Nita. Aba ni Rio Ray Leonel. Pamilya Rio na sa Baguio. Okay man ko no. Uwa man ko no problema. Aba sa sayo mo siguro monitor kagawad to be JP. Paki liso-liso aksang kiri. Paki kwan. Pakitos ni. Pakitos ni. Paki adjust imong radyo. Kagawad dyan po ni Nita. Itnyo buzwang. Ah, tawag na yung kagawad. Dahil manog kagawad man, dahil mo. Ate, paano ra? Ay, agpas, ngayon agpas na kita. Thank you, kid, Leonel Ray. Nangin ka, if may concrete evidence ka, mag-asunto ka, mani, makagwapo. Tama ron kung may ebidensya ka, identify mo, may nakakita, may witness ka, pailan mo't kaso. Problema kung what witness, what nakakita, ras ko natabo, san malay na ba sa what nakakita, sino nagabot, sino oray mong pilot kaso. Uwa ka't pilot kaso, uwa nga ni it nakakita, uwa it witness, ag may nagaturo, ag nagatindog nga witness nga, may gumabot gidman nga tawo. Ay kinangan nga pamatud-an mo taron sa korte. Kung nag-akusar kang ginabot mang muhon, pamatud-an mo pata sa korte ron. Hindi nga makusar ka lang, ay tapos na.

Nangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubiso sangagan kong bilog power site Radyo Todo Aklan. Jet Reyes po lamang nagaiwan ane kinyo temporaryo it mahidayton mahilwayon mauan. Nga kapiestahan ni Senyor Sanuan ni Bautista sa Kalibo. Amay ni Mayor Blessing Conoron. Amay ni Mayor Socorro Blessing naguan. Personalan banwang nagapamati mangin hilway ka ag makagwapo magsimba ka na ag bago magagto sa beach. May patunay naman po Mayor James Ayos alin kay Dino Salminao.

0: komentaryo. Todo komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magabuti ka.
3: So, rihanda sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga tawag nga natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bakterya. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo, kapag ina makuha, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan, tigid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan, sa nga tawag nga, cold press extra virgin coconut oil, nga ara, present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog na pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides, nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, na mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consist 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, ni grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani Hubin, Sir Kevin, nga masakit. Biskan gani Hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka da that hinders your immune system.
4: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante, good Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga tig-ululan. Kaya nga, ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So ang laton-laton, da bala, kamo na Sir Boy, no? Especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gidin yung immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
3: system.
4: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells, para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
3: Amo na kay pictures ang D3 Bio sa aton, Sir Kevin, no. Kung nara kamo gatingob-tingob kamo subong, lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo, no, bo tumbok katoy ka, laboy ka, balungan tupad mo. ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
4: sa Mega World,
3: sa Mega World o sa Plaza, huwag kang balusin na sugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Magabuti ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na ka mo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pag-insang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag-capric acid, naga-panami sang imong ghrelin, ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabinipisyo sa pag-adlaw-adlaw nga pag-tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na nga ton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
5: Yes, exactly.
4: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no. Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa JP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike ya sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
5: That's why isagamba sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
4: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus na health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Makabuti ka.
3: Okay, so makatulad sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pagid lang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na doon sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So sumungad daw tun anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinica Spore Biotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
4: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
3: Correct.
4: Kaya mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa yan malipay yun, ang isa buringot.
3: Buringot.
4: No? So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas siya happy hormones. No?
3: Correct.
4: Ang isa yan nubo, no? Taas siya stress hormone, wala ma-counteract sa isa
3: ng
4: happy hormones.
3: None.
4: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
3: Correct.
4: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagaspor biotics, kay bangod, layo kita sa unwanted stress.
3: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics, nga putiktahan niya ini, kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin, nga ginimo sa probiotics, nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man yung kapatulog si imo, kay gina-convert ni sa atong brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo ning kapatulog sa imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sa brain mo is body repair. So, kung kainom ka dito iba, yun nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pang tulog mo, mag D3 Bio.
4: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no,
3: oy,
4: piki ina, piki na, no, kag kung na naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 Bio, ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sige yun lang nilang pagtumars ang DTX 500, may TCL Kaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamliga nilaylay kayong lawas.
3: Correct. Good morning, God bless, stay healthy, and start your week right.
2: D3 Bio Health News.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

alam sandali, paalam muna. Hindi naman matatangging

tatlong isin ka na lang bigla. Nagparambang walang nangyari. Ang inahal ng

0: todo. Rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape kat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang binipit sa itong gawas dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami binipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ron, nalibago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat Patata
4: na Vara. Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ika-ayon.

0: Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Maayong aga mga sukinaton nga tigpalamati. Welcome na sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Ako si Jean Paul Generoso. Istoryanta today, Sir Boy, ang about sa sinyales nga way ka na, way ka na kwarta. Wow. Ang sinyales nga may problema ka sa prostate.
3: Nan.
2: Oh, sa mga lalaki da.
3: About 50 da.
2: Oh. Huh?
3: Sino na sila?
2: Above 60, Storyanta. Bro, ano nga mga, dito yung balang karon, ano nga mga edad na dapat gina-regularly screening ka na for prostate, no? Cancer. Prostate problem. Amo na itong storyahan sa mga waida jowa, no? For life. Uy, may mga studies mula, gambal nga magka-problema ka sa prostate. Sa mga asawa nga ang inyong bana mga edad-edad na, bantayan ini nga mga sinyalis, early signs nga may problema ka sa prostate gland. O ano ina, kag paano makabulig si DTX 500, ina ang aton mangin diskusyon kaupod kay Sir Boy Sulweta. Ang way problema sa prostate kwarta lang.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Good morning, Sir Boy.
4: Mayong aga sa itong mga suki, no? Mayad nga aga sa inyo, kabay pa kampiyon ang bugtaw kay naka DTX 500, the super antioxidant ang gapa hubin sa imo silula. Kung hubin ang silula, hubin man ang itsura. Kung kamo bisyuhan, stress permi, pas kay Sir JP, stress. Tamo ka pa na wag, may ginapang sapat, ha? Ginaiwasan, ha? Kung kamo pala, hindi kamo makatulog, initanan-tanan, detrimental, no? Patigulang ni sa inyo silula, this cause oxidative stress. Ang pangkunta sa sa oxidative stress, antioxidant, ang pinakabaskog, ang pinakamataas klase ng antioxidant, amuni ang ara sa DTX 500. So kung gusto mo hubin ang selula mo para hubin ang tsura, hubin ang lawas, mag DTX 500 champion man eh. Kung ikaw diabetic, no? Ha, kime ampalaya extract, no? So if you have both, you have premature aging problems, diabetic ka, hypertensive ka, this is one of the best supplement for you, DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, palayo ka sa masakit, ha? Para makabato sa dutay nga wisik-wisik sang ulan, sa dutay nga pulaw, nga way paluya sa imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas, sang imo immune system. Ha? Nami paniki, ang vitamin C, amunin nga pahamis. Ha, gapahami sa imo skin, no? Amo paning gapataas sa glutathione level, that's why dukon bugana kasang ginatawag nga Mighty C. Hubin ka tanawon. Tanawon lang si Sir JP, mag-attend sa ila reunion. Siya yung pinakahubin. Ang muna, ang balasakon. No? So, tapos, kung gusto mo yan, kung mikrobyo naman yan problema mo, Sir JP. Kung gusto mo, dalik ka matayo. Mga mikrobyo ang dala sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag-D3 Bio.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Alright, direk kita sa prostate gland.
3: Nan.
2: Now, ano bala ining prostate gland, Sir Boy? Yan ang purpose yan eh. Okay, ang prostate gland, siya ini ang tighimo, Sir Boy, sang nagabulig sa pagproduce ang semen. Sa mga lalaki, kinsindi na ka muna. Hindi ko na nag-urong pagyambal kung ano sa ilunggo ah.
3: Semen ha, hindi semen ha.
2: Oo, semen. Semen. Ini siya ang nag-create, kita mo ng semen, ang similya sa lalaki, do kami wala kagid ideya. Now, ano ni? Ang hindi tanan, Sir Boy, ng mga problema sa prostate is malignancy.
3: Mm-hmm.
2: No? Kung nga, Sir Boy, nga hindi ka mayo makaihi, kag nga ang hinay ang ihi mo, dribbling ang ihi, because ang probably enlargement.
3: Mm-hmm.
2: Kaya yung mong prostate gland, dahil nagalabay ang ureter.
3: Mm.
2: O, dragalabay. Halin correct sa kidney mo, o rin sa, halin sa bladder yata.
3: Bladder mo.
2: Halin sa bladder, galabay da. No?
3: Kato sa ureter.
2: Oo. Pag ang tube, ang hose na ginaagyan sang imoihi,
3: ginipit
2: na tungan asa sang doga butterfly nga na prostate. Man. Tiipiton yun na, Sir Boy, kung nagdako siya.
3: Mm.
2: May ginatawag ka ta, nga nagdako siya kay base benign hyperplasia. Mm-hmm. Nagdako lang siya, benign pero hindi ya delikado, hindi akansiros. Uh-huh. Pwede man nga prostatitis. Mm-hmm. Naghubag bangod ba si mikrobyo?
4: Mikrobyo. Amo na gani nga madiretso na ta sa detail by prostate man gyapon.
2: Oh, kanami karon sa mga mikrobyo ya iserboy bala. So diri kita kun inflammatory, makabulig sang dako si DTX 500 sir boy. Mm-hmm. Makabulig sang dako kun inflammation ang alinan. Kay ang DTX 500 kampiyon nga anti-inflammatory.
4: Correct.
2: Mga nagahubag-hubag sa lawas muya kaya yan ang sir boy.
4: Mm-hmm.
2: Han. Basta hindi na tam-an gid.
4: Mm-hmm.
2: Ano pa? Diri na kita sa next. Base may mga nodules.
4: Mm.
2: Base may mga nagtubo dira, may mga abnormal growth. Ti we're talking about cancer.
4: Correct. Amo na do kakulbaan ng cancer no.
2: Oh, Sir JP. Hindi tanan na gamo na cancer dayon ah.
4: Putang tanong. Let's go to a deeper context. Bigo padalman tani gamay mga 5 seconds na. Ano ni bala ang gapahabok, gapatako gid sa ginatawag nga prostate sang lalaki? Ha? Ini siya common ni siya sa mga 50 years old up. Bati ka, Sir JP. 50 years old.
2: Kay aging.
4: Hindi, ang cause ini, ang muna yung ginatawag nga 5A reductase. Ano yung ginatawag nga 5A reductase enzyme nga ini? Amo ni siya ang ga-convert sang male hormone called testosterone into dehydrotestosterone to DHT. Ining DHT, amo ni siya ang halinan sang tanan. Amo ni siya gapadako sang imo prostate. So, ano ang gapugong sa pag-convert sang ginatawag nga testosterone to dehydrotestosterone? Punggan mo ang ginatawag nga production sang ginatawag nga 5A reductase enzyme. Ano makapugong? Antioxidant. Anong antioxidant? Ha? Makusog dapat ang imo antioxidant. Pwede man na may antioxidant kung tayong epekto, pero ang kampiyon kaya makusog klase, tiyaway na mas makusog pa sa ginatawag nga DSE nga ara sa ginatawag nga DTX 500. So that will stop or limit the production of ginatawag naton nga 5A reductase enzyme that converts your testosterone into dehydrotestosterone which enlarges your prostate. So amuna ang ginatawag nga epekto sa ginatawag nga DTX 500 when it comes to guys na to mga male nga mga lalaki nga ara mga male nga lalaki nga 50 years old up na no. So kung gusto niya kun lalo na kun ikaw single for life ha, single for life, wala gi katilaw girlfriend nga or sa past
2: do ako subong
4: do pa sa
2: na girlfriend
4: do pa sa kilala kung nasubrahan sa girlfriend.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras magkatodo, alas 11:36.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Miyerkules. Petsa 24 na po tayo sa buwan ng Hunyo, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lasser Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributare.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang atin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ang aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Para sa headline balitang lokal, dahil umano sa selos, lalaki sinabunutan at binantaan ang live-in partner na babae.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, senior citizen na unang naiulat na missing, natagpo ang wala ng buhay sa Buruanga.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At isang bahay sa Barangay Tina, Makato, na abo sa sunog.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Dagdag headline balitang lokal, babaeng tumatawid sa pedestrian lane na nabangga ng motorsiklo.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At lipat naman tayo sa headline balitang regional, bagong kaso ng ASF sa Capiz. Hindi kinababahala ng mga otoridad sa Iloilo. Mga hog racer pinag-iingat.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At DepEd 6, pinaiigting ang seguridad sa mga paaralan matapos ang insidente sa Tacloban.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang nasyonal, Malacañang magbibigay ng tig 150,000 pesos sa mga pamilya ng nasawi sa Tacloban school shooting.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: At Senator Padilla muling itinulak ang pagbaba sa 10 years old ng criminal liability.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At Senador Kiko Pangilinan nananawagan ng hustisya sa Tacloban killings.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa iba pang balita, PBBM bukas sa panukalang pagbabawal o paghihigpit sa mga mararahas na online games matapos ang Tacloban school shooting.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang international, US at Iran nagkasundo sa plano para sa posibleng kasunduang pangkapayapaan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, Japan na magpapataas ng singil sa visa para sa mga dayuhan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang sports, yala na paagang exit sa Bad Humbirds Open.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Para naman sa balitang showbiz, balitang artista, Vini, Juan Carlos at Vice Ganda, kabilang sa mga unang nanalo sa 17th Star Awards for Music.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para naman sa headline balitang negosyo, BIR, naglunsad ng one-time tax abatement program para sa micro tax payers.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa headline balitang pangkalusugan, 24 na yakap clinic sa Aklan nagbukas ng libreng serbisyo ng pangkalusugan.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Alas 11:40 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: Kulong ang isang lalaki matapos umanong sabunutan at bantaan ang kanyang live-in partner sa Puruk Ono, Sila Serna Street, Calibo nitong Martes ng gabi. Kinilala ang lalaki na si alias Bobby, 58 years old at residente ng Cavite, ngunit kasalukuyang nakatira sa poder ng babae. Ayon sa biktima, nagkakilala sila ni Bobby sa isang dating app at 3 buwan nang magsasama bilang magka-live-in partner. Gayunman, sa loob umano ng kanilang 3 buwang pagsasama ay ilang beses na siyang nakaranas ng pananakit mula sa lalaki sa pamamagitan ng pagsabunot, pagmumura at pagbabanta. Ngunit nitong Martes ng gabi ay naulit umano muli ang pananakit ni Bobby. Kaya nagpasya na ang babae na humingi ng tulong sa mga otoridad at ipahuli ang sospek. Napag-alaman na selos umano ang dahilan ng lalaki sa ginawang pananakit sa kanyang kinakasama. Nagsasagawa rin ng background check ang mga otoridad at napag-alamang nasangkot umano ang lalaki sa isang kaso na may kaugnay sa illegal na droga sa Cavite noong 2017. Dinala sa Kalibo Municipal Police Station ang lalaki kung saan siya kasalukuyang nakakulong. Disidido rin ang babae na magsampa ng kaso laban sa sospek.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang balita, naaagnas na ng matagpuan. Itong umaga ng Martes, ang lalaking una nang naiulat na missing sa Sitio Luho, Barangay Habana, Buruanga nitong June 6. Kinilala ang biktima ni si Elvis Igiron, 68 anyos, residente rin ng nasabing lugar. Sa panayam ng Radyo Todo kay Police Captain Machon Sabado, OIC ng Buruanga MPS, nagsagawa ng search and rescue operation itong umaga kasama ang MDRRMO, Municipal Auxiliary Police, barangay officials at mga volunteer malapit sa lugar kung saan nakatira ang biktima. Bandang alas 9 ng umaga ng matagpuan, ang biktima sa tulong ng aso na kumakahol at tumatakbo patungo sa lugar kung saan siya natagpuan, na agad namang sinundan ng mga otoridad. Pagdating sa lugar, tumambad sa mga otoridad ang katawan ng biktima na nasa estado na ng decomposition. Ayon umano sa doktor na nagsagawa ng pagsusuri sa katawan, June 9 pa lamang ay patay na ito. Kinumpirma rin ng pamilya ni Elvis na ang natagpo ang bangkay ay siya batay sa suot nitong damit bago siya umalis ng bahay. Kumonsidero rin sila na walang foul play sa insidente dahil wala umanong kaaway ang biktima sa nasabing lugar.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balita, na abo sa sunog ang isang bahay na gawa sa Kawayan sa sitio na Banglida sa Barangay Tina, Makato. Ayon kay FO3 Age Perlas ng Bureau of Fire Protection or BFP Makato, nakatanggap ng ulat ang kanilang tanggapan mula sa MDRRMO ng Makato kaugnay ng naganap na sunog. Ang bahay ay pagmamayari ni Rodel Saligumba kung saan inihayag na alas 5:30 pa ng hapon sila huling nagluto. Samantala, napansin na lamang umano ng mga kapitbahay na nasusunog na ang bahay mula sa gitnang bahagi nito. Tinatayang nasa 24 square meters ang lawak ng nasunog na bahay. Habang umabot naman sa humigit kumulang 8,400 pesos ang kabuang halaga ng pinsalang dulot ng sunog.
0: Todo balita.
2: Nabangga ng motorsiklo ang babaeng patawid ng pedestrian lane sa Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Andagaw, Kalibo nitong gabi ng Martes. Ang motorsiklo ay galing sa Calachuchi Road at pauwi na sana sa New Washington. Pagdating sa lugar, hindi umano napansin ng rider ang tumatawid na babae at tuluyan itong nabangga. Nagtamo ng sugat at pananakit sa katawan ng babae kung saan nahirapan itong tumayo matapos ang aksidente. Agad namang rumesponde ang BFP Kalibo at dinala ang biktima sa ospital para sa karagdagang gamutan. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay rito.
0: Todo balita.
1: Sa karagdagang balitang lugal, isinusulong ni Barangay Kagawad Kim T. Melgarejo ang isang panukalang ordinansa na naglalayong palakasin ang kandaan ng mga tricycle drivers sa oras ng aksidente, medical emergencies at sunog. Sa ilalim ng Draft Ordinance Number 2026-02, lahat ng miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Associations or TODA na bumabiyay sa barangay poblasyon ay oobligahing sumailalim sa Basic First Aid, Basic Life Support at Basic Firefighting Training. Bukod dito, kinakailangan ding magdala ang bawat tricycle ng first aid kit at maliit na fire extinguisher upang magamit sakaling magkaroon ng emerhensiya habang nasa biyahe. Ayon sa panukala, layunin itong gawing mas handa ang mga tricycle driver na makapagbigay ng agarang tulong habang hinihintay ang pagdating ng mga otoridad o emergency responders. Kung maaprobahan ang sabing panukalang ordinansa, ang mga lalabag dito ay maaring patawan ng babala, multa at iba pang kaukulang parusa depende sa dami ng paglabag sa kasalukuyan na nananatiling panukala ang nasabing ordinansa.
0: Todo balita.
2: Sa kabilang dako, ipinag-utos ng LGU malinaw ang pagpaparehistro sa lahat ng electric vehicle tulad ng e-bikes, e-trikes at electric quadricycles o e-quads matapos ipatupad ang Municipal Ordinance Number 2025-04 o E-Vehicle Regulation Ordinansa. Sa ilalim ng nasabing ordinansa, kinakailangan magparehistro ang mga may-ari at ang mga gumagamit ng e-vehicle sa Municipal Business Permits and Licensing Office o BPLO upang magkaroon ng maayos na listahan ng lokal na pamahalaan at matiyak na sumusunod ang mga ito sa itinakdang regulasyon. May bisan ng 2 taon ang pagpaparehistro kung saan kasama ang pagbabayad ng kaukulang bayarin para sa sticker, maayos na permit o mayor's permit at regulatory fee. Pinalalahanan din ang mga driver na dalhin ang patunay ng pagmamayari, sticker at certificate of registration habang ginagamit ang kanilang sasakyan. Samantala, ang mga lalabag naman sa ordinansa ay maaaring pagmultahin ng 500 pesos hanggang 1,500 pesos habang maaaring kanselahin ang permit kapag umabot sa 3rd paglabag.
0: Todo balita.
1: Las 11:47 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita.
1: Nananawagan ng Office of the Provincial Veterinarian sa Iloilo sa mga mag-aalaga ng baboy na manatiling kalmado sa kabila ng panibagong mga kumpirmadong kaso ng African Swine Fever or ASF na sa kalapit na lalawigan ng Capiz. Ayon sa Provincial Veterinarian na si Dr. Dariel Tabuada, hindi dapat manaig ang takot kundi ang mahigpit na pagsunod sa biosecurity measures upang mapigilan ang pagpasok ng ASF sa mga babuyan. Ipinaliwanag ni Tabuada na kung maayos ang biosecurity ng isang babuyan, palaki ang posibilidad na hindi makapasok ang virus na nagdudulot ng ASF. Kabilang sa mga pangunahing hakbang ang pagkakaroon ng perimeter fence, footbath sa mga pasukan at mahigpit na regulasyon sa pagpasok at paglabas sa mga tao sa mga sakahan. Pinapayuhan din ng mga nag-aalaga ng baboy na magpalit ng damit at sapatos bago pumasok at maglabas ng babuyan. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagpapakain ng tirang pagkain o swell feeding dahil isa ito sa mga maaring mapagmulan ng pagkalat ng sakit.
0: Todo balita.
2: Pinaghihigpit naman ng Department of Education o DepEd Region 6 ang seguridad sa lahat ng pampublikong paaralan sa Western Visayas kasunod ng naganap na insidente sa isang paaralan sa Tacloban City. Inatasan ni DepEd 6 Regional Director Tito Eco ang lahat ng school division superintendents sa rehiyon na tiyaking may presensya ng mga pulis o iba pang law enforcers sa labas ng mga paaralan lalo na sa mga lugar na itinuturing na high risk. Ayon kay DepEd 6 Information Officer Hernani Esquilar Jr., layunin ng hakbang na ito na mapanatiling ligtas ang mga mag-aaral at magsilbing babala sa sinumang may masamang balaka. Bukod dito, hinihikayat din ang mga paaralan na makipag-ugnayan sa mga opisyal ng barangay at mga tanod upang higit pang mapalakas ang seguridad sa loob ng paligid ng eskwelahan. Iminungkahi rin ng DepEd ang pagpapalagay ng karagdagang closed-circuit television o CCTV cameras at metal detectors sa mga pangunahing pasukan ng mga paaralan.
0: Todo balita.
1: Samantala, libat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national.
1: Inanunsyo ng Malacañang na pagkakalooban ng tig 150,000 pesos na financial assistance ang pamilya ng bawat estudyanteng nasawi sa madugong pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bukod sa ayuda ay magbibigay rin ang Department of Social Welfare and Development or DSWD at Department of Health ng psychosocial intervention sa mga nakaligtas na sugatan at mga pamilyang naapektuhan ng trahedya. Matatanda ang 3 estudyante ang nasawi habang 20 ang nasugatan matapos pagbabarilin ng 2 minor de edad na may edad 14 at 15 sa loob mismo ng mga silid-aralan noong Hunyo 22. Sa mga nasugatan, 15 ang nagtamo ng tama ng bala habang 5 ang nasaktan matapos tumalon upang makaiwas sa putukan. Patay sa paunang investigasyon, pinaniniwala ang ilang buwan nang pinaplano ng mga sospek ang pag-atake na umano'y nagsimula pa noong Abril at Mayo.
0: Todo national.
2: Sa iba pang balitang national, muling iginiit ni Senator Robin Padilla ang panukalang ibaba sa 10 taong gulang ang minimum age of criminal liability matapos ang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Padilla, kailangan ng amyendahan ng Juvenile Justice and Welfare Act dahil sa pagdami ng krimeng kinasasangkutan ng mga menor de edad. Anya, dapat ripasuhin ang batas upang matiyak ang pananagutan ng mga batang sangkot sa mabibigat na krimen. Paliwanag ng senador, may ilang bansa sa Europa at Asia na nagpapatupad na ng mas mababang edad ng criminal liability. Para sa kanya, maaaring pagsabayin ang proteksyon sa karapatan ng mga bata at ang pagbibigay ng kaukulang pananagutan. Dahil sa sunod-sunod na mga krimeng kinasasangkutan ng mga menor de edad, naniniwala si Padilla na panahon na para aksyonan ng Kongreso ang kanyang panukala at pag-aralang mabuti ang pagbabago sa kasalukuyang batas.
1: National. Sa kaugnay na balita, nagpahayag naman si Senador Kiko Pangilinan ng pakikiramay sa mga naiwan ng mga nasawi sa pamamaril na naganap sa loob ng paaralan ng San Jose National High School sa Tacloban City. Mariin niya ang kinundina, ang karahasan at iginiit na walang lugar ang ganitong insidente sa lipunan, lalo na sa mga lugar na dapat ligtas para sa mga bata. Nananawagan siya ng mabilis sa ganap at tamang pagpapatupad ng juvenile justice law kaugnay ng kaso. Ayon kay Pangilinan, hindi dapat pakawalan ang mga sospek kahit minor de edad at kailangan silang sumailalim sa prosesong itinakda ng batas. Binigyang diin din niya na maaring managot ang mga magulang ng mga sospek kung napatunayang nagpabaya. Dagdag pa niya, dapat magbigay ang DSWD ng karampatang suporta sa mga biktima at kanilang mga pamilya hanggang makamit ang kanilang katarungan.
0: Todo balita.
2: Dagdag pang detalye ng balitang national, bukas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga panukalang higpitan o ipagbawal ang mga online games na naglalaman ng matinding karahasan kasunod ng madugong pamamaril sa Tacloban City. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, napag-usapan ng Malacanang ang posibilidad na magkaroon ng batas na naglilimita sa paggamit ng mga ganitong uri ng aplikasyon, lalo na ang mga menor de edad. Sinabi ni Castro na positibo ang Pangulo sa mga panukalang magbibigay ng mas mahigpit na regulasyon sa mararahas na online content upang maprotektahan ang kabataan. Kasunod dito ng mga ulat na isa sa dalawang menor de edad na sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School ay madalas umanong naglalaro ng online game na Gorebox sa nakilala sa mga eksena ng matinding karahasan at paggamit ng mga barila. Dahil dito, inuutos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pansamantalang pagharang sa access ng mga nang naturang laro habang isinasagawa pa ang investigasyon.
0: Todo National.
1: Mas 11:54 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
0: Todo International.
1: Nagkasundo ang Estados Unidos at bansang Iran sa isang roadmap na maaring humantong sa isang pinal na kasunduang pangkapayapaan matapos ang unang round ng negosasyon sa Switzerland. Ayon sa magkasanib na payag ng Qatar at Pakistan, layo ng dalawang bansa na makabuo ng final agreement sa loob ng 60 days. Magpapatuloy naman ang technical talks sa buong linggo upang talakayin ang mga detalye ng nakapagkasunduang plano, kasama sa mga napag-usapan ang mekanismo para sa pagtigil ng laban sa Lebanon, pagbubukas ng komunikasyon at pagtiyak sa ligtas na pagdaan ng mga barkong pangkalakalan sa Strait of Hormuz. Pinangunahan ni U.S. Vice President J.D. Vance ang panig ng Amerika, habang si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi naman ang kumatawan sa Iran. Ayon kay Araghchi, nakakuha umano ang kanilang bansa ng ilang kasunduan kaugnay ng oil exports, pagpapalaya ng nakapirmang assets at mga planong pang-reconstruction na.
0: Todo International.
2: Samantala, magkakaroon ng malaking dagdag sa visa fees ng Japan para sa mga dayuhang bibisita sa bansa simula July 1. Patay sa bagong patakaran, magiging 15,000 yen na mula sa dating 3,000 yen ang bayad para sa single entry visa. Para naman sa multiple entry visa, tataas ito sa 30,000 yen mula sa kasalukuyang 6,000 yen. Inaprubahan ng pamahalaan ng Japan ang pagbabago sa ordinansa kaugnay ng visa fees na ipatutupad sa mga aplikasyon na isusumite simula sa nabanggit na petsa. Ayon sa Japan, ito ang unang malaking pagtaas ng kanilang visa fee sa loob ng halos 5 dekada. Layunin umano nitong matugunan ang tumataas na gastusin sa pagproseso ng mga visa at iba pang serbisyo sa immigration. Samantala, sinabi ng mga opisyal ng Japan na patuloy nilang sinusuri ang posibilidad ng mahakbang para mas mapadali ang pagpasok ng mga Pilipino kabilang ang usapin ng visa-free travel.
0: Todo International.
1: At para naman sa Balitang Sports.
0: Balitang Sports.
1: Hindi na naipagpatuloy ni Filipina tennis star Alex Yala ang kanyang magandang ratsada matapos mabigo sa unang round ng Bad Homburg Open sa Germany. Tinalo ni si Yala ni Elis Mertens ng Belgium sa straight set sa score na 6-3 upang mapatigil ang momentum na nakuha niya mula sa kanyang kahangahangang semifinal finish sa Berlin Open noong nakaraang linggo. Maganda ang naging simula ni Yala matapos umabante sa score na 3-1 bentahe sa unang set. Ngunit na nakarecover si Mertens at sunod-sunod nakakuha ng 5 laro upang maagaw ang set. Sinubukan pang lumaban ng 21 years old na Pinay sa 2nd set. Ngunit naging matatag ang veteranang Belgian na nagtala ng 10 aces at kontrolado ang takbo sa laban hanggang sa tuluyang maipanalo ang match.
0: Balitang Sports.
2: At para naman sa Balitang Showbiz o Balitang Artista, inilabas na ng PMPC Star Awards Incorporated ang partial list ng mga nagwagi para sa 17th Star Awards for Music na gaganapin sa June 25 sa Teatrino Green Hills sa San Juan City. Kabilang sa mga unang nanalo ang Nation's Girl Group na Bini na nagtamo ng Dance Recording of the Year para sa hit song na Salamin Salamin, habang kapwa nilang nakasalo sa nasabing parangal ang P-pop group na Believe para sa Say What You Wanna Say. Tinamahal namang Male Acoustic Artist of the Year si Juan Carlos para sa kantang Tanga Mo Juana, habang nakuha ni Vice Ganda ang Christmas Song of the Year para sa awiting Rainbow Christmas. Kabilang din sa iba pang nagwagi sina Sponge Cola bilang Rock Artist of the Year, Angela Kena bilang Female Acoustic Artist of the Year, Chris Lawrence bilang Male R&B Artist of the Year, at Shanti Dope para sa Rap Album of the Year. Samantala, pararangalan ng Lifetime Achievement Award sina Celeste Legaspi, Andrew E. at Mon Del Rosario bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa industriya ng musika.
0: Balitang showbiz.
1: At para naman sa balitang negosyo, nagbukas ang Bureau of Internal Revenue or BIR ng one-time tax abatement program para sa mga micro taxpayers para matulungan maayos ang kanilang mga lumang obligasyon sa buwis at makapagsimula muli ng malinis. Sa ilalim ng Revenue Regulations No. 4-2026, maaaring lumahok ang mga kwalipikadong micro-taxpayers na may delinquent accounts, tax assessments at open staff filer cases hanggang December 31, 2026. Saklaw ng programa ang mga negosyo na may gross sales na hindi lalampas sa 3 million pesos at may kabuang basic tax liabilities o penalties na hindi hihigit sa 80,000 pesos para sa isang taxable year. Ayon sa BIR, layunin ng programa na mapagaan ang proseso ng pagsunod sa batas ng buwis, maiayos ang record sa mga taxpayer at matulungan ang maliliit na negosyo na makabalik sa maayos na operasyon.
0: Todo balita.
2: Para naman sa detalye ng balitang pangkalusugan o health news, mayroon ng 24 accredited yakap clinics sa probinsya ng Aklan na handa ng magbigay ng libre at mas madaling ma-access na serbisyong pangkalusugan para sa mga miyembro ng PhilHealth. Matatagpuan ang mga yakap clinics lahat ng rural health units primary care facilities sa bawat bayan ng lalawigan. Kabilang din sa mga accredited facility ang Dr. Rafael Estabucon Memorial Hospital, Gudofredo P. Ramos Hospital, Malay Municipal Hospital, Ibahay District Hospital, at St. Gabriel Medical Clinic. Layunin ang yaman ng kalusugan program o YAKAP na mailapit sa komunidad ng mga pangunahing serbisyong pangkalusugan tulad ng konsultasyon, screening, laboratory examinations at iba pang preventive healthcare services. Hinikayat ng PhilHealth ng mga miyembro na magtungo sa pinakamalapit na YAKAP clinic upang mapakinabangan ang mga libreng serbisyong iniaalok ng programa. Maaari namang magparehistro sa YAKAP sa alinmang tanggapan ng PhilHealth o sa pamamagitan ng eGov PhilHealth.
0: Todo balita.
1: Alas 12 in punto na, at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life, at ang aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Kamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun lang na ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it, take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 10 minutos na kataliwan sa oras, sita alas 12.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo, aksyon. Todo, aksyon.
2: Yeah, yeah. Uh-huh. Hey. Yes, yeah, so good.

0: todo sa ato nga mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers. Ang padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon. Sa ita aton kag banwa ita kalibo ka man na bilog nga probinsya kay Taklan. Siyempre magkatodo sa pila ka mga terminals na uya sa aton sa sentro ita banwa ita kalibo. Ang magkaroon ka nga mga pangorason magkatodo na nagapupaway na ton nga mga driver. Araw iba nagapatagayin ka nga pag-uilabas sa pila ka mga karinderya. Kaya sa aton sa banwa kay Takalibo mga katodo aka man naman no, sa pila ka mga terminals sa eastern nga western part kung aton kalaga probinsya aka bay nga okay banwa no ro aton nga pagpamasada makaron kagadlaw itang Miyerkules sa aton nga mga drivers mga katodo nga makaron ay padayon pa no nga nagawarya-warya sa bilog naton nga probinsya ita akyan sa mga mga magigmago ginagang monitor sa tagsa-tagsa ng dagkabagapan ni Magay no, samtang iba magkaroon no, masako-sako nagadigamu pa sa kusina kay nagapahaong ilabas no, kapimpa no, sa mga naulihi ka na nagaprepara no, itapang ilabas magkaroon kagadlaw itang Miyerkules pero magkaroon no, kabuhan ito kagimanghon kapinggit sa mga kabaranggayan una karon sa mga baybayon no, mga katodo no, sa ato na bilog na probinsya Katakan kay siyempre piyasta kapista ni Sinyo San Juan de Bautista mga katodo kapinggit niya sa aton sa banwa kay Itakalibo. Respektar na mga todo no, nga makaroon ka nagadlaw dong bulyong na ita aton nga maigmangod nga makaroon una sa mga baybayon mga todo sa bilog naton nga probinsya Katakan. Oy, basi nga may mga inunga kita nga dagaan sa mga baybayon. Basi baga nga mga kwa kita o aligmat kita kay basi baga din aton mapanuhan. Mga todo nga mag-adto ka sa tunga ita dagat. Gay din aton baga mapakta. Noro pila ka mga insidente nga nagakanabo. Mga todo dapat ay aton gigabantayan no, kapin para may mga inunga nga daga no, sa tagsa naton ka mga baybayon makaroon ka ng kapistahan daw ni Senior San Juan de Bautista mga kaabyanan aga siyempre doon dato ka may manghod no, kay hindi gid maduga makatodo sa kapistahan ni Senior San Juan de Bautista araw aton ka mga kaibanguran nga naga-enjoy no, makatodo nagatagay-tagay base baga ko masobrahan ita agwa di pataranta makatodo kay ko naman doon din yung rason no, nga magusobra yun sa baybay na mapaligos mga katodo ay dapat ahagong gida mga katodo sa aton kay makikibanguran na agon nga magayo kita no, sa mga anuman yung mga insidente aga maguntad no, makaroon kagad daw ita kapistahan ni Senior San Juan no, di Bautista kapinggi diya sa aton sa banwa kaya ita kalibo ay atutok lang mga katodo sa aton kagapagililiban no, sa aton kagapagpangalagan sa kapinggit no, sa aton kay makikibangun ginagamonitor no, sa tagsasagsanan da kalagapan ni Magay. Ari ba nato nya maigbangod gawa man karabanwa no ita budget kay syempre una lang don pa okay lang sa sud karita Magay. Sa so, makatodo no rato gay makibanghuran pero maka ro iba nato nya maigbangod. Kaming kuguga man ta makatodo ay syempre una gid no sa tagsa kabaga baybayon makatodo kapinggi diya sa aton sa banwa ita kalibo. May balita, may aksyon. Sasagot sa lahat sa bawat sulok ng ating program. Yabang mga sa tugang pagililiban o sa tugang pagpangayag o sa tugang mga igbangon. Sarang ka mo nga magkapartisipar sa tugang pagpangalagad magkaroon ka nga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa tugang pagpangalagad magkaroon ka nga adlaw. Pwede ka mo nga magkakomment sa tugang pagililiban pinagisa mo na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ito gano'ng kapagatawat liguan no, sa kabilugan ka ito kagapagpangalagad magkaroon ka nga hapon. Siyempre magkatodo hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share ato ito nga pagpawarag huwag magkaroon ka nga adlaw para mas mabunan to no, nga magkatodo o magkapamati maka-update si tapila ka mga balita kapinggit no, sa mga balita lokal ang aton nga pagatawat liguan sa aton nga pag-ililiba. Aga siyempre magkatodo para gabangin mas updated ka mo no, sa managakanabo sa bilog na ton niya probinsya Katakan. Pakipalo no, doon mo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic mga katodo every time nga may inagabagan news and public affairs program may mga breaking news na ginatratar doon Radyo Todo iya sa probinsya Katakan. Makabaton ka mo notification mga katodo agod no nga makapamati ka mo no itapila ka mga issues and concern sa mga ginatalakay no sa mga news and public affairs program it Radyo Todo sa Aklan. Yani pakipalo, pakilike, aga pakishare ado aton nga pag-ililiba sa Miyerkules nga edisyon ita aton ang pangalagad
1: sa pananghalian todo aksyon
0: sa kinahangdan manging kaibahan sa Rodeca nga palatuntunan si Katodo Reynald Banjola.

0: aga inilibay kita Banwa Hasta na una imedia makaroon kaga hapon. Aga iba kita siyempre taton nga mga todo reporters. Ang naka-standby naman Banwa Sanda kung tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Sa mga chikita Banwa, no, itapila ka mga balita direkta na sa aton nga mga municipal police station sa bilog naton nga probinsya Katakan. Ang mga insidente Banwa nga nagkaganabo o ginrespondihan. Ita aton nga mga kapulisan kung nagataliwan ka mga mga inoras. Asandig ka na Banwa sa pila ka mga police report. Agad na ni Katodong nga Jasrel Nermar. Kama naman, doon pila ka mga aktividad. Doon gagawin patagayo ni Taton ka nga LGU Kalibo. Makaroon ka nga kapista ni Senior San Juan de Bautista. Makatodo, kay kabo ka nga mga aktividad, no? Programa. Gagawin patagayo ni Taton nga LGU Kalibo, Makatodo. Hindi naman doon, no? Sa kabugusan, Taton nga pagwaragwag iga basyada ni Katodo nga Rolly Boy Herrera.
1: Sa pananghalian, todo aksyon! Aksyon!
0: Ilaban mo sa mga balita nga itong pagkatawa at ligo pagkatataron sa itong pag-ililiba makarong edisyon itato niya pagpangalagan. Araw dahil karama katodog na katagan ng iga patagayin karaga legislative inquiry ha ita anton karaga sanggol ang pandalibigan ita probinsya Katakan ha na to ibanwa saray karaga prasante nga problema nga ginapangatubang ha kung libakaw kalin subscience and technology ha makatodog nga makaroon ginaputos ita kontrobersiya ha reklamo banwa komento ha ita anton nga mga pumuyo kapinggin sa mga taga banwa katalibakaw ha mga istudyante mga ginakanan ang nagakahawag makatodog no saray karaga problema na ginapangatubang makaroon italibakaw kalin subscience and technology ang mga kaabyanan. Okay, kagina Banwa sa ginpatagayin karaga sesyon itatong karaga sanggol ang panalawigan ang nag-deliver na kung anak karaga privileged species SP member Mike Kabiga Kimpo mga katodo may kantanan no, sa rode karaga problema ng mga pagatrataron pinagi Banwa sa sangka legislative inquiry mga katodo kong committees tatlo kabag komitiba aga magatatar mga katodo no, particular arong nga committee on education kama naman Committee on Laws, aga Committee on Youth mga katodo, nga magatatar no, sa raykarang problema concern, no, itraykarang status kung libakaw College of Science and Technology, una sa Banwa kara ita libakaw. Okay, nagakahawag ba karon mga katodo, no, rumpilag ka mga ginikanan mga istudyante Banwa nagapanawagan mga katodo na dapat ma-explicar mga katodo sa raykarang mga istudyante mga ginikanan kung libakaw College of Science and Technology ama katodo rong pila ka mga impormasyon ama katodo kung nano gidmandong plastada ama katodo makaron kung libakaw ka o libakaw College of Science and Technology ama katodo una sa nasambit karaga Banwa ama karon di ba ginaputos na Banwa ita kontrobersiya no, that's why gani mga katodo nga importante gid nga mabatian ama katodo rong nga pagpatag pag-explicar kung alkalde ita Banwa katalibakaw mga katodo do agud nga maavoid nato no rom pila ka mga misinformation nga makaabot sa anton kang maigmanghod kay normal do makatodo nga magakomento ra anton kang mga pumuyo aro day kag mga istudyante Banwa rom pila ka mga ginikanan nga makaron Banwa no nasubuan man sa roday kag problema makatodo nagakahawag bangod sa kag presente nga ginapangatubang nga problema kung Libakaw College of Science and Technology mga katodo so ya Banwa sa to nga pag-ili ba? Ay pabati na tunindu na rurong nga pagpahayag kaina ni board member Mike Biga Kimpo may kantanan Banwa na sa nagaging palagayin kaina nga sesyon ni Taton karang sangri ang panalawigan ako aton nga probinsya ita akyan
1: pagana sa pananghalian todo aksyon
0: samtang sa piya kabahin pinapag kabaga balita sa aton nga pag-ililiba makarong edisyon ni Taton nga pagpangalagan aton nga aklan police sa provincial office mga katodo mga patigayon no itry karang nga proactive measures para nga malikawan Banwa ronday karang nga kapariw nga insidente ita pagpamaril nga naguntad Banwa sa bahing kong nga takloban araw na mga Banwa no nga insidente ita pagpamaril no sa San Jose National High School no sa Tacloban City makatodong ging kamatay itatlo tanan ka mga istudyante ang pagkanina no ita kapin 20 pa no ka mga individual ang makatodo sa record nga shooting incident ang ginakagapitan Banwa itrekre nga Daiwa kabaga Binor di Idan base kara Banwa sa latest nga mga information ang makatodo nga rong 15 anyos kara Banwa agin pasakaan na kara ita patong-patong nga kaso ang makatodo matapos nga mag issue ita certificate of discernment doanton kara nga DSDBDD ang makatodo that's why agin pasaka aronday kara kaso kriminal murder Banwa patong-patong against no sa kara 15 anyos Banwa ang suspect nga sambilog kara makatodo asa nagpamaril una sa mga estudyante ko nga San Jose National High School asa Tacloban City mga kaabyanan pero katulad Banwa ro nga CICL nga 14 anyos kara Banwa kay siyempre sandi kara makatodo sa lay makatodo nga uwa ita criminal liability nga pagapangatubangon makatodo ronday kara nga 14 anyos Banwa pero imaura makatodo magapaidagom sa intervention itato kag gobyerno makatodo ronday kara nga 14 anyos siyempre sa part makaroon Banwa no itaray kara nga pamilya nagasinggitan kara Banwa ita hustisya ang dapat gid man makatodo pati ronday kara nga paragaanan nga itarmas makatodo partikular ronday kara nga tiyabaga itaray kara nga 15 anyos kara makatodo aga imaura nga paragaana itray karang 9mm karang baril gaging gamit to Banwa sa pagpamaril sa nasambi karang eskwelan although karang Banwa may nauna na nga tikang nga ginhimo o raton karang PNP may kantanan Banwa sa nasambi karang insidente ato may una karang Banwa nga kapabayaan sa part itray karang pulis mga katodo ang hamang nga nabuo ito runday karang suspect runday karang armas nga gamit sa runday karang pagpamaril Banwa abot ang bagon may idea mga todo ronday kaya nga daywa ka mga minor di edad antes pa nga ginhimo ginplano ronday kaya nga insidente nag research man Banwa no ronday kaya nga mga minor di edad gara nga mana hindi man mana kita ma-charge no ita nagakaigo kaya kaso okay bangod gani sa ronday kaya nga pangilinan Loma katodo aga nga govern sa aton nga mga minor di edad makatodo pag wasabi automatic no pag below 15 ikaw automatic wagin ka na Banwa ita criminal liability aga pagapangatubangon mga katodo pero kung na above 15 na ikaw mga katodo ato mag issue matana ita certificate of discernment aro ato yung karaga DSWD pwede na ikaw pasakaan katakaso pag once no nga madeterminar itaton nga DSWD na ikaw aware na ikaw no nakaintindi na ikaw sa imo kung nga ginobra sa particular nga ginkomet nga krimen kaparehas kara Banwa sa insidente sa Raykra nga Tacloban na partikular no sa Raykra nga Eskwilahan ang mga kaabyanan sa tataron ta Banwa no sa ato nga pag ililiba no magkaroon kara gahapon sa ato nga pagwaragwag no iya sa ato nga pag ililiba masubo-subo ra Banwa no nga insidente that's why aro anton nga Aklan Police Provincial Office magkaroon kara gahapon magapatawag ita press conference para istoryan Banwa rumpila kara ga tikang aga ginahimo makaroon ni tatong kira nga PNP mga katodo agod nga malikawan nga matabo ronday kira nga insidente sa pila ka mga eskwelahan iyaman sa aton nga probinsya ita Aklan
1: pagana sa pananghalian todo aksyon
0: samtang sa piyakabahin pila pa kabaga balita sa aton nga pag ililiba makaroon kira nga hapon arong siguridad ita pila na ton kabaga miyembro kong Trimedia iya sa aton nga probinsya Katakyan agin pa siguro man Banwa ita aton nga mga otoridad makasunod ra mga katodo it natabo nga pagpamaril sa sangka news anchor una karon sa probinsya kra ita Capiz ako nagatariwan karon nga adlaw okay kay banda mga katodo nga pag-istoryahan makaron ita aton nga Aklan na Police sa Provincial Office Banwa ata iga patagay karaga press conference induna nga hapon una sa aton nga Aklan Police sa Provincial Office mga katodo no particular de karaga insidente agaraguntad una no sa part ita Capiz Banwa that's why ro aton nga mga kapulisan no aton nga Aklan PPO sa pagpangunan ni Colonel
2: Servisyong Totoo
0: Ramos mga katodo siyempre ginpasiguro man dun no ro nga siguridad aton gagapila ka mga miyembro kata media sa aton sa probinsya Katakan mga katodo matapos nga magguntad ro day karaga insidente nagligad karaga adlaw sa probinsya ita Capiz
1: pagana sa pananghalian todo aksyon
0: Kabaga orde kana makatodo kapin na masobra 34,000. Ana to no kabaga benepisyaryo sa probinsya takan sa 17 kabaga banwa. Aga sa kopitaton kalaga probinsya. Ro na kabaton kana makatodo ita na pung kilo kalaga bugas nga libre kana banwa gigin panupod. Mga katodo sa aton nga mga benepisyaryo ya sa aton sa probinsya kay takan mga kaabyanan. Pero mga kwalipikado kana banwa ro man nakabaton. Ara aton nga mga igmangod nga PWD aron day kanaga solo parent mga katodo aron aton yung mga manguma mangingisda aga iba pa na to no nga mga igmango ginagakinahangan ang makatodo no itray kanaga bulig halin sa aton kag gobyerno ang makatodo kay rung masunod kanaga banwa no nga releasing no itray kanaga dugang no nga pag panupod no itray kanaga bugas libre kanaga banwa ginataoy taton kanaga gobyerno ay mabot kanaga buwan kay ta gusto makatodo aga kay papano banwa makapian-pian sa kinanganon ni taton nga mga pumuyo ang makatodo kapingid no yas aton kanaga probinsya kataken aga magwas karon makatodo no ro aton nga probinsya ay may una man kanaga banwa gin alokar kanaga pundo sa kada kanaga banwa makatodo ko aton kanaga probinsya no itaakyan makatodo may kantanan sa Gyapon no sa Rice Assistance Program ang makatodo itkada naton ka mga kabanwahunan aga siyempre karon prioridad na karon banwa no ro aton nga magigbangod aga wa nagakip sa ronday kanaga listahan wa nakabaton banwa itray kanang abulig asan dara makatodo rong prioridad man ang pagatawaan makatodo partikular arong budget nga ginalokar asa kada naton nga munisipyo kong probinsya ita aklan
1: pagana sa panghalian todo aksyon
0: tray makatodo ra pila kanaga balita nga ato nga pagatataron pagataw at ligwa sa ato nga pagililiba macro edition ito nga palatuntunan tagyapon na padayag mo makatodo no nga makapadagat inyo karon nga mga mensahe pila kanaga pagapanamyaw concern nga gusto ipagabot sa ato nga pagililiba macro nga hapon kay ato gidon nga pagatataron no yes ato nga pagwaragwag makatodo sa ato nga pagpangalagad tagyapon na paki-like paki-share aga paki-follow aron amo na Facebook page ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para mas mabunato do nga makatodo ro makapamati maka-update itapila ka mga balita no kapinggi sa mga balita lokal na aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba mga imbukada ni banwa nga minsay nga gimpadagas ato gaga pagwaragwag makaron kala nga hapon lagi nga hapon na may pagpamati kay Madam Noemi Santa Maria sa Dubai yes, una-una gigiraga padaga kreta minsahe sa aton nga mga kanon OFW sa kade Madam Lina Mercado sa Sydney, Australia. O naman kay Ma'am Elizabeth sa Germany, good morning. Okay, agaon makaroon sa Pongso, Germany. Kay Ma'am Angelina Tabena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Chili Timpurasa sa Thailand. O naman kay Madam Bel Orzula sa Hong Kong. Aga siyempre, una kay Bat, siyempre Joyce Alonsaga ya, sa Hong Kong. Ang nagpamati man makaroon karang mga panayang po sa ato nga pagpangalagad. Kay Kagawad Michael Villanueva Sulina nga nagpamati man, no, makaroon karang mga panayang po. Samtang nag-uwi labas, makaroon ka nagabang pang orason. Kay Ma'am Rubilin Baraka, happy viewing. Oy, sa kay pare ko ay kagawad, Josel Arbolida Quadernal. Ang nagapamati, makaroon, ginatamyo naman, doon na karoon nga barangay treasurer. Kay Madam Heidi De La Cruz, si Kunsyal Minerva Rapis, ang kay Diday Gumban, no? Halin una, no? Kay paring Josel Kagawad Quadernal. No? Ita barangay Sigay sa Banwa, ita Banga. May giging nga hapon na sa ato nga mga kapino na sa barangay council ita barangay Sigkay nga monitor makaroon ka nga mga panyampo sa ato nga pag-ililiba una sa ato nga mga kapin sa isla kay Taburakay kaday bro Russell Senyeres kay Papang Sunny good afternoon o naman kay Madam Sally Senyeres sa barangay Baybay sa Tangalan una kaday pare Romel Kahiling sa barangay Manukmanok proper sa isla at Burakay kaday Pipoy John Paul Argelias oy happy piyesta sa Matagasitso Angol barangay Manukmanok sa Burakay piyesta magkaroon sa Sitso Angol barangay Manokmanok sa baluarte ni former SB member Dante Pagsugiron. So, naidlaw magkita sa aton yung mga grupo sa isla Karita Boracay. May giging magpamati sa ko nga una magkaroon tong grupo no sa residensya ni former SB member Dante Pagsugiron ay kay piyesta magkaroon sa may Sitso Angol barangay Manokmanok sa isla Ita Boracay. Una kay Cardo Delisay ikaw na lang bahala una ikaw lang bahala magsupa itakoy nga nga party kay aga-aga ang ko nga magkatabo ako man madayon do amo niya pamanaw kunta sa isla Ita Boracay. Kay Ma'am Lilibit ni Pumusino, no, may mga pagpamati sa Anton sa Motorcycle Parts. Sa poblasyon di Bacau, kaya pamati man makaroon karaga baga panyempo. Yeah. Una sa ato mga negosyante sa Yutrong kay nung Woody na bara. May nga hapon, kamusta? Rato nga negosyo, anong Woody? Siyempre, una kay nung Ili na bara. Yeah. Sa may Kalibo Shopping Center, no, sa mga taga Chamsi Restaurant. O naman kay nung Harley dito ma sa Harley's Bindungguan. Oy, sa kay si Richard Gino Ambito, rung gwapo nga principal. Ita Maria Feliciano M. De La Cruz Elementary School. Sa Arcangel sa Balete ba umaguyaro anay kra nga gawas makaron. Nagaksanda ka bi si Richard. Kay si Richard Gino Ambito ang nagapamati gid makaron. Makaron kra nga mga panyempo hindi mo makaala para sa baybay makara kay may klase. Makatodo gabanyaban unay mo kra pupaway sa kan Tino naga uilabas makaroon ka nagbaga panyempo. O naman na kay Master Nuno Nicolas Sanelas Eterin sa kay pare ko ay Jonel Gregorio, no ba o nagrupag pasagamat ni pare Jonel Gregorio o kay may nag-turn over ita na kong nga wallet o nakaroon sa mambusaw PNP sa kaguoy nakabalikin man dong wallet pero rong kwarta uwagin bali pare Jonel okay lang okay lang hindi mabalik rong kwarta ro importante aro akong ka nga mga ID aro akong ka nga driver's license aro akong nga national ID ID. Ang kinangan gito kay mana importante gi bana kay adlaw kita nagabiyahe agarong driver's license naton arong kinangan okay lang kabay nga makabulig arong 2000 pesos no nga suod anak ko nga wallet no sa nakapuhot kay pet papano gin balik una sa aton nga mambusaw PNP so good afternoon sa aton nga mga kaapi no, sa Bacauzur sa Gregorio family nga nagapamati gin makaron karaga baga panyempo kay Oliver Olivero sa Pibuing kay Ma'am Junaline Ricasa una sa barangay Bacan sa Baluarte ani Kapitan Allen Robelo nga mangin SB member manda sa masunod karaga mga diragon ita banwa karita banga naman na kay paring Lionel Valencia sa Istansya Kalibo kay kagawad Junjun Fernandez nga always managapamati no una sa barangay Istansya kara sa banwa ita Kalibo shout out kay Ampo Junjun Fernandez good luck God bless regards kay Auntie Juzila nalit kay Madam Bear Olosola no ay Ampo na na si kagawad Junjun ng imora makaron no rong sambilog no sa mga aspirante sa pagapunong barangay ita barangay Istansya. Hoy sa kay kagawad Hil Reyes ha bo nagbakasyon na nakita ko kapon si kagawad Hil Reyes halin sa bakasyon sa iba karoga pungson nakita ko kahapon sa siya kaya iya gini mga kon si Kap Hil Reyes na ita barangay Istansya happy pamati ha daw kay kagawad Hil Reyes na una karon sa Capitol agaga pamati kay basta iya mo ron bisan ito gali sa ibang pungsod na no, nagapamati gidron no sa pila karaga news and public affairs program itradyo todo sa Aklan kay Sir Mario Turia happy viewing aga siyempre naman kay bro Yulio Garbo sa mga taga Global Paint sa Purok 5 at siyempre naman sa RG Paint sa Lagin Banwa sa Numansya maayday gidong kahapon na nun. May 36 minutos banwa nagkatariwan sa oras ita alas 12 oras mga katodo atod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix your cup of success healthy gut healthy life mag more power coffee daily to achieve a healthier you yan yan sa ato nga mga katodo sa ato nga mga igmahod ang kapigid no, sa mga mahilig una magkape dapat hindi na kita basta basta yung kape dapat sigurado na aton yung kape nga aton kaya ginainom ayrong kape mga katodo nga may una nga manami gabilipisyo para sa ikamayan ito to yung mga kagawasan. Inarekomendar namo no pag inom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Taga po na sarang mabakardong more power sa broadcast center sa second floor akong kasa Isidra Building 19 Martyr Street Poblasyon Kalibo, Aklan. Kay maabo na to yung mga todor nagpahayag nagpabutyag kung ano kaipiktibo sa anda nga mga gawas umpisa nga sanday nag-inom ita more power. No kaparasigid ni Auntie JC Marte nga sukit more power ang nagapamatigid makaroon una sa Marti Family sa Roast Avenue iya sa Banwa It Kalibo. Aton barwa kapag panumbalik rato na kaya pag detail at aton nga mga headlines nga balita duga nga mga minsay nga gimpabot aton nga mga igmahod balik ka naton pagkatapos anay itapila ka mga reminder. Action.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginabatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makara ay mapaskugun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo, pagod ka mo man ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyangan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marta. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Juan Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa aton yung mga loyal, kid, yung mga tagpalamati sa Siningati on.
6: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrated Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang dami diring balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya aton diring medical practice is integrative. So, hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diring gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products na kundi indiin lang natin gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang natin. So we take time to import in Makabyanan, ma-extend natin ang the best nutritional products sa atin nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa atin nga mga medical doctors with the pharma products nga available nila sa atin nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapacheck up earlier kag ma-prevent natin nila yun ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ansa Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
12: Live amidst nature. With wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
13: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
14: Ano po si Zero sa Biliran? Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin Kuya Boy, October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
13: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
15: Todo aksyon! Pagana sa pananghalian! Todo aksyon! Todo aksyon!
16: Balik sa Tagapaga, pangalagad sa Tagapaga, ililibang may 50 minutos banwa nagkatariwan sa oras ita alas 12.
15: Todo aksyon!
16: At sa giyapon na padayin ka mo nagpamatino sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynalda Banjola.
15: Todo aksyon!
16: Oya, bibiling hanggang may pagpamati kay nung Roger Delgado Makabalas no, sa mga taga Barangay San Ramon sa banwa Karta Marinaw. Agnatamyo mo na si ita Doc Rosemary Makabales no, sa Bulacan, Gapamati. Always remember ka bumbo mo dat. Ah, si Juan! Ah, si Rosemary!
15: Todo aksyon!
16: Ito na mo sa Bulacan. Ano ba makaroon na Juan, doctors in education no, kay Doc Rosemary Makabales no? Kabudungan-dungan ko datiran no, ito sa Juan sa piyak nga istasyon.
15: Todo aksyon!
16: Maraming nga pagpamati sa kay Inong Roger Delgado Makabalas na nagpamati makaroon no, sa ato nga pag-ililiba makaroon ka nga hapon sa ato nga pag-pangalagad. O naman na kay Paro Romel Kailigas o man sa isa't Boracay pa-shoutout Makato Group Construction iya sa Manok-Manok Motor Pool kay Pari Alvarez Josilo kay Pari Tongtong Chickboy it agbalugo no, sa Makato iya kami ang nagapamati.
15: Oy,
16: may dagig na pagpamati sa ito nga mga kapino na sa isla Carita Boracay ang nagapamati una sa Balbartin ay para Romel Kailig ba oh, agang kung nadayon kung kita sa Boracay kay ina ay baka apit kung kita kay ina una o galing awagid ma dayon base sa pilang adlaw no, makatabo kita sa isla Boracay basi ka makatansa kita no, makaapit una sa Manok-Manok proper nauna ka na pare Romel Kailig kay atong Rita Kambala sa Matagabanwat Nabas ako makasimanwa una. Ah, may gig nga hapon, no? Aga may gig nga pagpamati, makaroon ka lang nga mga panier.
15: Todo! Aksyon! Todo!
16: So, hindi ka naman katodo, no? Sa pagkatao italigwa, no? Sa pila ka mga balita, nga ito nga pagkatataroon, makaroon ka edisyon, ito nga pag-ililiba. Aroday ka naman katodo, makaroon nga problema, no? A concern, ita pila na ito, ka mga pumuyo, partikular mga estudyante, no? Kama naman, mga girikanan, no? Kung Libakaw College of Science and Technology, una sa banwa kra ita Libakaw no nga magkaron nagapanawagan makatodo no propila ka mga estudyante mga ginikanan no makatodo nga matawaan no nagakaigo kra nga sabat no propila ka mga pagamangkutanon ay try kra mga estudyante mga ginikanan no makatodo nga naga kahawag makaron no mga katodo nga basi mapiktuhan. Aro anda ko nga pagpadayon, ako anda ko nga pagtuon, mga katodo, ita ronday ka nga mga estudyante. Hindi man manipot manigar mga katodo nga, nagliligad ka nga mga dinomingo, nagpagawa, no, ita mando, ruaton nga regional office, no, kung Commission on Higher Education, or CHED mga katodo, Ang hindi anay, no, magbaton. No, makatodo ita bago ka nga mga enrollees, no, resambit ka nga eskwilahan, no, particular, arode ka nga mga bachelor's degree programs, no, kung Libakaw College of Science and Technology, kay bangod nga ni Banwa, ang awanan da makomply, no, rumpila ka mga requirements, particular, runday ka nga Certificate of Program Compliance, no, or COPC. No, that's why makaroon makatodo nga kahawag, no, kay uwa pa it klaro makaroon nga sabat. No, makatodo, para sa ray ka nga mga estudyante, mga ginikanan, nga nga pangutana, kung nanugid banwarong status. Makatodo kung Libakaw College of Science and Technology. No, nagligal ka nga daw makatodo, no, may una ka nga ginpatigayon nga meeting, no? Actually, may pila kita kabagada istorya kahapon, no, nga empleyado man, no, ita munisipyo Katabano at Libakaw, kay una kita kahapon, para kunta, no, nga, mabuo na to, no, rung pagpahayag, ita, alkaldi kung Banwat Libakaw, mga katodo, kay siyempre normal mga katodo nga, rung tukbuon, itaton nga mga pumuyo, mga ginikanan Banwa, magawa sa, atag dumagahan, ita Libakaw College of Science Technology, ay siyempre rung alkaldi itabanwa kara itabibakaw mga katodo.
15: Aksyon!
16: No, para mga ruaton nga mga pumuyo o ruaton nga mga estudyante o mga ginikanan, magapahaganagan, no? Saan da ko nabatsagan kung direkta nga mabatian mga katodo kung ano gidmandong matutuod, no? Nga sitwasyon kay makarunok kung mag-scan ka mo sa inyo kag mga social media accounts. No, mga katodo, nagagawa sa inyo karon nga mga Facebook, no? Ruray ka nga tupiko makaroon concern ita. Raya ka nga mga estudyante, mga ginikanan, na una sa Banwa kat Libakaw rung imo karon nga mabasahan. No kay mabahod na Banwa, no nga bulig para sa raya ka mga estudyante, mga ginikanan, mga Libakaw nun, eh siyempre, agaban ka na Banwa, nga nagatuon di ka na isa, waman ita kapasidad, ang patunon, ganda nga mga estudyante, iya sa aton sa Banwa at Kalibo, ang iba pa nga mga eskwilan, kaya bakod ganyan man nga kapusman, sanda ko nga pagpagabuhi, that's why nga, mabaho nga bulig para kanda nga una mismo sa Banwat Libakaw na no, makatodo, makapahaganhagan no, sa gagastuson kung rin ka nga pumuyo naton ang may mga estudyante nga nagatoon sa raya ka na nasambit nga eskwilahan no, kaya siyempre libre ikaw nga makatoon na no, allowance siyang nung i-provide raya ka na mga ginikanan pero siyempre sa party raya ka nga mga magayon naton nga mga kabarangayan nga sakop ka rin ita Banwat Libakaw kinangan na dakorbanwa nga magboardman no, magboarding house una sa Banwa kay akapinggit sa mga nabukid nga bahin no, mga kabarangay nga sakop ita Banwa karta Libakaw
15: todo aksyon
16: aga makaron magkatodo sa namba nato nagakahawag runday karaga baga estudyante nagapanawagan na no, ita klaro ang pagpaathag kanda kung ano ginman kara Banwa rung status itry karaga Libakaw College of Science and Technology mga kaabyanan.
15: Aksyon!
16: Okay, mientras tanto, Banwa nga hindi man maglaruhan sa park, itry ka na mga estudyante, mga ginikanan, rung kahawag na batsagan, itry ka na mga estudyante naton, mga katodo, hindi man, no, mabuo. Saray ka na pamatsagan ko aton yung mga estudyante. Now, mga katodo, may kantanan sa raya ka na prasante nga problema, sitwasyon, ang ginapangatubang Banwa, ako nasambit ka nga eskwilahan. Wara makatodo, no? Ginapabutsa nga, wa tama na, nagabaso kung kanyo, ang tampulano, no? Ro gusto malang makatodo, itry ka nga mga ginikanan, mga estudyante, nga mangin klaro kanda. No, makatodo, no? Kung nanugid man, doon matutuod ka nga sitwasyon. May kantanan sa ginapresentar natin nga balita, makaroon ka nga hapon, iya sa anton nga pagpangalagad. So kay na makatodo no sa ginpatigayon karang asesyon ni taton karang sangre ang panalawigan na no, makatodo gintatar no pinagi kay ina sa sangka privilege speech ani board member Mark Biga Kimpo na no, makatodo no nga magapatigayon ita sangka legislative inquiry na no, makatodo agod nga tataron aron day karang problema status a presente karang status kung Libakaw College of Science and Technology na o makatodo nga makaroon ginaputos ita kontrobersiya mga kaakyanan.
15: Aksyon!
16: Daw kaya siyempre kung nabutang ka na Banwa sa agang-agang rumputuro itaton nga mga estudyante. Rung mga ginikanan nga nagakahawag, rung mga estudyante nga nagakahawag nga basi ama piktuhan doon da kong pagtuon, mga katodo, ako rin ka nga mga estudyante nga nagatuon sa nasambit ka nga eskwilahan.
15: Aksyon!
16: Nao sa tatarong da mga katodo, no, kay may una nga nakataga na nga igapatigayon, nga legislative inquiry doon ton ka nga sangri ang panalawigan, no, partikular gin refer da sa tatlo ka mga komitiba, rong Committee on Education, Committee on Laws, aga Committee on Youth, no, mga katodo, nga magatratar asa nasambit ka nga concerned, mga katodo, saray ka nga problema kung Libakaw College of Science and Technology, mga kaabyanan.
15: Pagana sa pananghalian.
16: So, yan sa itong pag-inilita, mga katodo, no, ipamati na ito, norong tabahin kaina, kung nga pagpahayag, no, ni SP member Mark Viga Kimpo, no, may kantanan sa natabo kaina nga asesyon kung anton nga sangriang panlalawigan.
17: There is a motion and duly seconded. Hearing no comments or objections, the referral is approved. Do we have some unassigned business or urgent matters to be deliberated? The Honorable Gentleman from Calibo, Honorable Kimpo, is recognized.
18: Thank you, Mr. Chair. I would like to deliver a privileged speech in seeking a legislative inquiry on the status of the Libakaw College of Science and Technology. May I be allowed to continue, Mr. Chair?
17: Please proceed, Honorable Kimpo.
18: Thank you. Mr. Presiding Officer, Honorable Members of this August body, I rise today on a matter of public concern involving the Libakaw College of Science and Technology, an institution that has long provided higher education opportunities to the youth of Libakaw and neighboring communities. Recent reports regarding compliance issues raised by the Commission on Higher Education have caused concern among students, parents, faculty members, alumni, and the general public. Understandably, many are seeking clarity on the current status of the institution and the possible effects on students and future enrollees. As representatives of the people of Aklan, it is our duty to be properly informed of matters that affect the educational welfare of our constituents. Equally important is determining whether the provincial government can extend assistance, support, or intervention within the bounds of law to help address the situation. Accordingly, I respect fully call for a legislative inquiry in aid of legislation to ascertain the facts surrounding the matter, including the current status of the college, the requirements identified by CHED, the measures being undertaken by the municipal government of Libakaw and the college administration, the possible impact on students, and the forms of assistance that may be provided by the provincial government. Our objective is not to assign blame, but to seek information, promote transparency, and explore solutions that will protect the educational interests of our fellow Aklanons. Mr. Presiding Officer, I respectfully move that this matter be referred to the committee, to the three committees, the Committee on Education, the Committee on Laws, and the Committee on Youth.
15: I so move. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. May aksyon. Todo aksyon.
16: Katodo, no, nagkabahin kayo na, no, kung privilege speech ni board member Mark Viga Kimpo, no, kung atong karagasanggol ng panalawigan, no, sa first district, ito atong karagaprobinsya Kadakan, may kantanan, no, sa rekrang status. Akong Libakaw College of Science and Technology, mga katodo nga, trataron kuanton karanga sangguri ang padalawigan apagi sa sangka legislative inquiry mga katodo agud no nga masayuran ko ano gid man do matutuod ang makatodo nga estado it nasambi kay eskwelahan no in behalf sa kay mga estudyante nga nagakahawag ang makatodo asa ra sambit kay nga problema mga kaabyanan. Aso may rejoinder karon makatodo no representante taton kay mga pamatan-o no kay board member Tolentino Magkatodo, pamatian na to, no? Ano ko nga pagpahayag partner? Si board member Tolentino Magkatodo.
17: Have some unassigned business. The Honorable Gentleman from Altabas, Honorable Tolentino, is recognized.
19: Honorable Chair, if I may, I would like to manifest lang siguro support to the approved motion man earlier of the Honorable Mark Kim po. I would just like to register the reason on why we support his aforementioned motion.
20: Yes, please proceed.
19: Thank you. Mr. Presiding Officer, honorable members of this august body, I would like to once again support wholeheartedly the motion of the Honorable Kim po calling for a legislative inquiry into the current status of the Libaco College of Science and Technology. I believe that we as an institution must stand with our constituents in this time of uncertainty, especially with our students, atong pamatanong akyanon, whose education and future may be affected. This representation was informed that the college has 529 students enrolled this semester. These are not merely numbers, but these are 529 young aklanons who have already invested sleepless nights, countless submissions, and blood, sweat, tears, and their hope in their education, and who may now face the painful possibility of repeating subjects, losing progress, or starting again from the beginning. Included also are the recent graduating class who may likewise be affected. Moreover, the burden of this uncertainty does not fall on the students alone. It is shared by the families and the communities who have worked, sacrificed, and stretched limited resources to support their education. Every fare paid, every school requirement purchased, and every daily expense shouldered was made with a hope that their children would one day build a better future. For these students and their families, this is more than just a matter of institutional compliance. It concerns years of actual hard work, financial sacrifice, and dreams that must not be simply allowed to disappear without clear answers. As the Honorable Kim po stated, this inquiry must not be to assign blame, but to help us determine what we can do now, what lawful assistance the provincial government may provide, what support may be extended to affected students and graduates, and what steps may be taken by JED, the Municipal Government of Libarao, and the College Administration. This is a concern that we, as one Aklanan community, must work to resolve together. Our students and their families deserve clear answers, compassionate action, and the best possible path forward. On behalf of the youth of Klan, I would like to thank the Honorable Mark Kim po for his motion earlier. And once again, I would like to fully reiterate our full support for this said motion. Thank you to this august body, and thank you, Presiding Officer.
15: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon,
16: aso na kaya kayo na magkatodo, rorong natabo, no, nga asesyon ko ato kaya sanggod ang panalawigan, ako ato ang kaya provinsya katakan, no, so may una kaya schedule, no, nga igapatigayon, aron day kaya legislative inquiry, magkatodo, itato ang kaya sanggod ang panalawigan, agad niya tataron, aron dai karaga problema kay kumbaga ambag init iba na ton nga mga pumuyo manginikanan nga bukod tara banwa no ita pag usoy or pagbaso daw makatodo magusoy ito itahilan akon sa desin otrong basugon makatodo sa karaga problema nga gina pangatubang no kuno sambi karaga eskwela dung gusto man karaga banwa nga masayuran no itray karaga baga istudyante ama ginikanan nga mangin klaro kanda no makatodo kung ano gid man aron matudtod karaga status no kuno sambi karaga eskwelahan no kay maabo kita nga mga estudyante no kung Libakaw College of Science and Technology no nagakahawag nga makaron nga basi nga indi no makapadayon ko anda kuno pagtuon no mga katudo no ambay sa kagidikanan kapo nga istorya nato nga mana no nagapamati laman ako naligad no sa gimpatagay karaga meeting na obisan mana nga wa akot estudyante nga nagatuon sa Libakaw College of Science and Technology na batsagan ko mana no rog na batsagan itray ka magidikanan no nga nagakahawag kay sempre pigado man nga ni makatudo ha nagasakripisyo man nagaingwa ronday karaga mga estudyante ha mga ginikanan ha nga apisar makatudo ha mabudlay sa part nanda ha nga mapatuon ay nagahinguha agin makatudo agon nga mapadagar mga inunga sa aray kraga eskwela.
15: Kapag may balita, may aksyon, todo-todo aksyon. Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo-todo aksyon.
16: So, tabihin, no, hasta kayo na ragahon, nag-scan-scan kita ko ato kaga Facebook, hawos, daya ka na makatudo, roanton nga mga nababasan, kay abo man kita banwa, no, nga mga akilaga sa banwa, kray talibakaw, no, makatudo, nga, naga-paabot, itry ka na nga concerned, na magkatodo, asaan da ko nga pagkahawag, no? Saan ka nag-presente ka nag-sitwasyon? Nag-apilar makarondo, ray ka nag-baga estudyante, mga ginikanan, nga kunta, no? Maayos banwa, no? Ronday ka nag-problema, makumply, akong management, ita eskwilahan, mga katodorong requirements, asan di ka banwa sa gimpabutsag, ako aton ka nag-ched, nga dapat i-comply, no? Ako nasambi ka nga eskwilahan. No, dahil ka na magkatodorong asentimento nga ginapaapot, itaton nga mga igmangot. That's why ganing nga tama ka-importante nga rong lokal nga tagdumagahan na itabanwa katlibakaw na makapagawa kata statement mga katodo. Agod nga masayuran, no? Itaray ka nga mga ginikanan, mga istudyante. No, kung nasambi ka nga eskwilahan na mga katodo nga makaron ginaputos ita kontrobersiya mga kaabyanan.
15: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
16: Sumay 9 minutos pa naman nagkataliwan sa oras kara ita ala una oras sa gapon magkatodo atod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Atong pagpanumalik dugang pangabalita report sa mga todo reporters balik kadaton pagkatapos pa nay dugang nga mga pahanumdom.
15: Todo aksyon. Son. Todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: Zetag, Life Extension, Vitamin B3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake
0: ko niyo yun? Ay, tinake ko. Yung Vitamin B3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos yung mga ilang buwan before po natin na-experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
0: Siguro mga 1.5 months.
1: So, ano nangyari sa cancer po ninyo?
0: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-open na sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin B3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, nanonodok, okay naman na, wala ka namang problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin B3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
0: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
0: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Mal, kita mo bang nakikita ko?
7: Oo nga. Kita.

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
5: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu.
8: Isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Nasa consumer. Pilas ko, bugong mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Babakal sa mga butik.
6: D3 Bio. Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Sanfon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
6: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
14: Kasi Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 38 po.
13: 48. Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
14: Yes po. Nakailan ko hanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
13: Opo, tapos?
14: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
13: Wow.
14: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng gusto ko para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
13: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng rice.

0: Ice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Todo aksyon. Pagkagana sa walang halian. Todo aksyon. Todo aksyon. May balita. May aksyon. Todo aksyon. Aksyon. Todo aksyon. Bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Pabalik sa tagapagpangalaga sa tagapagililiba. May 19 minutos balwa na katariwan sa oras ita ala una.
1: Todo aksyon.
2: Ay, may mga po na sa kay Migobong Swalog, no? Sa Mayagawi Iloilo, nagapamati kay Franz Jones Tarinado, no? Nagamonitor man, magkaroon ka na gabaga panyan po, yes, ato nga pag-ililiba. Sa ato nga mga miyembro at Tamaray Municipal Police Station, no? Sa Islat Boracay, kaday Police Master Sergeant Teddy Dalisay, no? Sa Special Drug Enforcement Team, no? Itatong ka nga Malay PNP. Na masako-sako, magkaroon ka na mga panyan po, no? Mga katodo, una sa Islat Boracay, kay siyempre, Piesta. No, ni San Juan de Bautista, no, ang piyesta una, no, sa mataga sitio Angol, sa Barangay Manok-Manok, may kapagpamati, una ka din, former SB member, Dante Pagsugiron, una agad, ato niya mga grupo, no, kay Tatay, Pari, Architect Efren Antonio, good afternoon, una sa Angol, una man si Cardo Dalisay, Itburacay, no, kay Pari, Madrigal, Antonio ag kay Cardo Dalisay Pari Madrigal.
1: Todo aksyon.
2: Tatay, di ko magawag kay Architect Efren Antonio. Ray, ginapalukuhan ko. May dati ray, kay may dagaga imo nga unga. Di yung bilog, no? Engineer ag maestra. Ay ginapalukuhan ko. Amatray, makon ay sugot ka makon niya. Ako lang makondo maasawa.
1: Todo aksyon.
2: Aba, binigatay. Ayaw man na. Ayaw man na pag-intrayro ako nga unga.
1: Todo aksyon.
2: Tekta na yung banwa rin niya ni Katodong Jezreel Nerman sa anak na tipon karang report na mga senaryo kay na banwa sa gina patigayon ng aktividad at ito nga LGU Kalibo na una sa bakbakan sa Bugsayan na sa Barangay Mabilo Kalibo kay imawagi kinakarana kasakay sa speedboat no para nga sundon aron dahil karagay nagkarira kay na nga mga marugbugsay na ton ang mga kay Manguran sinor maswerte. Ganagdaog mga katodo, makaroon ka nagadagon. Check taro din niya ni katodong Jezreel Nerman.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
2: Sa Special Communication, katodong Jezreel, with the report, please come in.
3: Katodong Reynald, back-to-back champion sa ikapat ka ng chance.
2: Sandang mataw champion?
3: Back-to-back kumataw doon Reynald, Ramos Brothers, no? Ramos doon Reynald. Nga deklara ka nga champion yung man no? Sa kainya kalaming patigayon sa bakbakan sa Bugsayan 2026 o nakal sa Delias Resort sa may barangay Mabilo sa Banwa, Karaita, Kalibo katulong Reynald no? Sa patigayon ka na kainya nga pampang katulong Reynald nagsunod mo namin kita kainya no? Ito ka rin
2: sa speedboat ka ba nakasakay kainya agad? Magawa sa rapid boat nyo to ita LGU Kalibo?
3: Ito kita sa may ilid yung Gerdo Reyna. Ramos Brothers ina, yung pisa pa lang. Medyo nagpa uli-uli ba sa naray na Gerdo Reyna. Noong yung pauna na inanaro pila ka mga contestant ka to. Muna may karang nag-intra kay na. Iba karang nag-intra is mga residente mo lang mani. Itang barawat alibo, particular, mga taga Dagaw, taga Kaano, Gerdo Reyna, mga taga Mabilo. Muna ka nang nag-intra kay na. Nga taga NKK katodong Reynald, no, sa bilog mo sa nakalakay na sa mga hangaway nga nag-intry to kay na katodong Reynald, kasi pag-abot ka na sa may tunganan ka na ita baybayo, nag-madasig na ba? Pero sa dumutarong pagbugsay, ito nga daibong magmangod katodong Reynald, nga naunahan ka na, nanururaya ka na nga mga ano ka na, mga nag-intry na katodong Reynald, nga taga Kaano, nga katodong Reynald, no, kata, malayo-layo, abiray, magaling ka na sa may Mabilo, pagto ka na ita, pangayuwa ka na kabdolinad na port, no, di ka to sa may puok na kabdolinad, no, iugan ba nanda, mabalik kumanda yun sa may barangay Bakaw, sa may bayan Bakaw, kung doon nagmabalik kumanda yun, pagto ka na ita, Mabilo, no, apang nagapangunag yakon, rong Ramos Brothers na kabdolinad, ang nagpangayuwa, Dong dayang nga mga taga-residente barangay Kaano nagpangatlo man kadtong Reynald rong barangay Mabilo mabaw-baw ang kadtong Reynald rong Abato ni tamakarangdan
2: o ilarong kinaton katodong Israel
3: kadtong Reynald
2: ilarong premyo i-champion
3: rong premyo rong premyo kadtong Reynald ita rin ang nag-champion sa nasabitan ka nga competition ay nagbato ni ita 10,000 pesos
2: mabaw-baw
3: sa trophy kadtong Reynald mabaw-baw last year da isa 7,000 yung kadtong Reynald
2: ambag ko kimo ayuso mo ang maroto na ito kaya ma-intra kita ng daywa.
3: Yung baka doon nga Reynald. Aga, siyempre, mabaho-baho man doon. Bato nga doon Reynald. Dito nag-first place. Kung natawag ka ng second place. Kung napasunod na doon. Kaya yan, nakabato mo sa dahil 7,000 nga doon Reynald. Dapit na is 5,000 nga ni.
2: Oo.
3: Pero makarundan ko, nagdugang ita 2,000 pesos. Kung nakabato mo sa doon Reynald. Yung mga taga-barangay ka, ano, marang nag-iintra. Ita 7,000 pesos ka doon Reynald. Ang sanda man doon last year nga nag-second place man ka doon nga Reynald. Ano nga, nagpangatlo man. Do barangay Mabilo Kalibo kung siya nagbato man kay Don Reynald kita 5,000 pesos na premium man kay Don Reynald kung wala man ako sa mga iba kung mga katapos kay Don Reynald kita sa mga competition di ba di kara wag kita katapos no kung nagbinaoy man kay Don Reynald siyempre ibo ko na may masugod dito medyo may kamasugod na di kara buong sugod kay Don Reynald sa may tuwa kay nakatay bayon medyo siyempre di sila pisar matuloy nga mga ulanon abi kara dong panimpo kay nga kaya din patigayon di ako nasabitan ka ng competition kung siya maglabot o dito ka sa mitong at may bayan medyo mabas kong gusto ko ang rin ko ng mga nag-consolation price na kapitulo yan saan na rakay sa inaman doon na una pa nga medyo madasig yung ganda ka ng starting na kaya medyo ginao yung isanda pero di ka rin ko nag-champion na Ramos Brothers medyo amat-ama
2: kung sa mga nagatagay ka pala katotos ray chill-chill gang
3: oo chill-chill sa paglabot na karap doon
2: ito timo mo baswas sa pinakapinali rayon
3: di ka rin bumira ka doon lang mapahugan sawas
2: paras ba kay paras kay lulo tatay mo nga magkaroon na yung nag chill chill gang
3: di tatay rin ito na chill chill sa mga
2: kitay mo yan kitay mo yan sa drone ni Jujut kay na eh
3: hahaha yung mga doon rin lang taga chill chill mo doon dito ta Lilias Resort ka doon yan chumano si tita Lilia doon nga rin lang
2: ay may ngagaw kita balik ito ron.
3: Hindi na ako kaya nga mo. Kasi magbalik ko ito mga awa kabili.
2: Kaya hasta pa man doon ng gabi eh?
3: Oo, kung hasta doon ng gabi eh. Basi ko makaapas ka na gano'n ng gabi.
2: Dali malaman doon na rin sa IPPO nga rin. Mga isang oras sa iwaon. Tapos yun doon.
3: Dali malaman sa doon nga rin. Alam mo na itong makaapas ka na doon. Ano? Matawahin mo na ka doon rin na doon. Nagiging pati ganyan. Pero sabitan ka lang, ano nga, bakbakan sa Bugsayan, 2026, at bukod ka na ka doon ngayon, no, may mga pila pag ito mga pampang, ito kayo na naging held ba ka doon ngayon, basta na ita.
2: Ay, sa kwan, sa beer drinking contest, sinog daog?
3: Dahil wabi ka doon ngayon, doon drinking contest na rin, may nakarala pang 7 years old, health drinking contest ka doon ngayon. No, nung nagdaog ka na kayo na, is tagaan dagaw, at doon ngayon, nga pitong dagon ka nga nga, nga imo, takala doon na una, kara makaubos, it sa kabiberon, ba ka nga data. No, kala nga rin na, nakabato mo ni Mora, it 1,000 pesos nga premium ka doon ngayon, sa nagdaog. Ag sa mga consolation man, nakabato man itig 200 man ka doon ngayon, para man na...
2: Huwag man galing kwan, huwag man galing na kuling kwan goan ka doon ngayon, kaya may una man yung ipato ng mga premium.
3: Uwa mo taga doon nga Reynald. Saktang pagkatapos mo tayo ito nga ng milk drinking contest, hindi ba taga yun may karang doon nga Reynald, beer drinking contest man. Doon ka doon nga Reynald.
2: Ay, nagdawag si Katodong Rolly?
3: Napaintra ko rin mo kung taga ina, hindi manimaw.
2: Ha? Hindi manimaw?
3: Nagkaon na tayo mo kaya na Katodong Rolly, talimango.
2: Bo, anong paborito gito rin? Basi ang bagag.
3: Sambal ko ni Kana Kaina, nabubuhit tayo mga rin pang kogo pag tumawang lumpok. Ay, kanaging prakto ko sa mga at karang mga kontestante na iba karang ina, medyo may ilong manyagi. Pero bukong ay ala kay mom, pero bukong nagit ilong mga kong Reynald. Kasi yung bawat kontestant, dapat makaubos kay tapat kabuti nga rin.
2: Oh! Sakit-sakit, kasarangan ta.
3: Bigyan na kita ng mga Reynald, no? Agro nagdaog ka na, ay tatay man, it nagdaog sa best drinking contest ka ng Reynald. Kaya mag-amat kayo na karagong nagdaog sa dayo ka ng mga drinking contest, naging pati gayon, dito ka na kayo na sa Barangay Mabilo, katotong Reynald. Nakabaton man din ka na nagdaog na si Sir Alvin na kasabalero, no? It,
2: si Alvin?
3: Si Alvin?
2: Oh!
3: Kaya mo?
2: Wag nga ni.
3: Nagkabato mo rin mo katotong Reynald. It's 1,500 pesos katotong nga Reynald. Naubos kita na katotong apat kabuti. Kaya nga resource nga what you made katotong nga Reynald. Naging balikain ka nga kompetisyon. Nagagas mo rin ko na kanana. Yung rang sinong ramil nga apang abo patabiro ang bilin na nga buti. May nagloril sinong na nakabutang sa criteria nga dapat ka na ay ubos kita ba? Patuwaran nga ba mga buti? Ay nagagas mo rin mo katotong apang nga nauna kita diyan na si Sir Alvin nito rin na nakabatan mo karayit 1,500 pesos. Siyempre, hindi may iwasan nito rin. Nakabat ka nang nag-sugak-sugakon, siyempre. Kapasin siya na kung karang mga tagpamating gilabas. Doon ay, siyempre, apat ka buti. Di matawag doon sa ilal niya rin. Kita pa ni Kine, doon may karang doon nag-bunyot mas mic man niya rin naging masadyaman. At doon rin, doon kung karang mga tagpagan-awid to kayo na. Kung sa Kine, ay man naging matawa, man kararong natawag ka nga competition ni drinking dahil yung papirama sa narakata doon rin. Di ita wader mata.
2: Oo, kung ano yung matapokan tayo, what's up doon doon?
3: May mga naging traffic na natin doon nga senior citizen. Siyempre, said mo natin yung sensitibo na nalang sa pag-abot sa mga beer at mga himnon na doon rin. Ay siyempre, hindi pag-abot mo ng kanda na pag-abot na natin yung beer. Para kung may matabok mata, ay mo matat sa labdang mga doon rin. Doon organizer, ang ganda mata ka ng tuyo na maging palagi na katodong mga rin. Sa mga nagdaog ka, sa mga nagdaog kayo na, sa drinking contest sa kabako 1,500 pesos sa mga wala nagdaog ka doon rin is wag na ay karait tawag kita ng consolation prizes. Dahil sakto-sakto ang ito ng Rinald, bro, nga budget. Noong ito ka ng organizer, sa sabitan ka na nga, pa-contest-contest ka ng Rinald. Kaya na, kaya naging mataway man, nagawa man kita ka ng katodong Rinald, nakita ito ka ng mga untowards incidents, accidents, ito sa sabitan ng lugar, at dahil nakabantay man ka ng Rinald, at mga kalibo, mga kalibo polis ka ng Rinald, aga ito man ka ng mga, sa dapo ka ng MDRR mo, para bantayan, doon mga pila ka mga nagpaligos, may ato na ito karang natawag karang Philippine Coast Guard sa Tunorinal ng mga auxiliary na galibot-libot ng Tunorinal sa mga area o siya nagpaligos sa mga pila ka mga tao ito o mga beach goers sa tabo ng Tunorinal at isang abisan kawat-ugan ay sige na sa mga Tunorinal matay ita enjoy mata ita paligos ito ka sa sasabitan ka na na lugar ka doon nga rin.
2: Okay, sige.
3: Muraya na itong ating report. Magandang sa itong area of responsibility para sa todo aksyon na kumanda sa todo ng G-Srel na labar ng Radyo Todo. Ay, bigo.
1: Radyo Todo Live Report. Report.
4: Yeah, yeah, yeah. Radyo Todo Aklan.
2: Abong ikisamat sa report ni Katodong General Nerbar direkta sa area kay Tamabilo no, sa Ginpatagayon. Ang aktibidad norong bakbakan sa Bugsayan. Reggae Vibes. Kapalag naman ang tiyempo sa tagapag-ililiba sa tagapag-apangalaga. Doro pinagkabagabalita ang wata mga butwata matatar sa tagapag-ililiba. Bantayan na sa pinagkabagadisyon public affairs program itradyo todo sa Aklan. Kapalag kita nga mag-ilibati nagagad na sa Webes edisyon itato nga pagpangalagad. Partner naton sa technical science si Katodong Hiranyo Misina. Ang kumando ng Katodo naging ka-aksyon magkaroon ka nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
1: Ang inyong napakinggan ang programang pampagana sa habang kainan. Todo, aksyon. Todo, aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
5: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin.
5: Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom,

0: Anthon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Anthon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Anthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sandang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sandang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata Navara.
3: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
4: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo.
5: Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5
1: Todo ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kaname, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan ng kape. Kainggidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle ng Nueva Ecija.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: This station.
5: They're always on.
2: Radyo Todo for the best variety of music. Ito

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon lang ra akong nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko
2: ninyo
1: yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, diyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Global. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music news and information 88.5
3: Radyo Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguimpanua East na may Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabelle ng Nueva Ecija.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, kaya, tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
3: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rod testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
2: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niya yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba ka mo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamang chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat
4: Patatak na vara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
10: For the best variety of music.
9: Ito ang Radyo Todo

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko parayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laod laod tungod wag, tapo it power baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, tako pin nga laod laod. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag sick, hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Dapat sagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawahod dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga rin ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpitin. Ano po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko
5: ayun
4: niyo
5: naman,
4: yan?
5: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-open sa akin. Anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Si Ma'am Annabelle, nagbueva isi ha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-hmm.
9: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko yun po. Hindi ako nagpapalpit eh. na po. Sure na po kami nag-coffee ng rice coffee.
10: Thank you very
9: every
10: much.
9: Every morning. At sa kami siyang pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
10: Tama, kaya tama.
9: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
12: For the best variety of music.
11: Ito ang Radyo Todo.

more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong

0: hypertension, o baka naman heart problems. Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: Si Ma'am Annabelle, nagbreve siya.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-hmm.
2: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
1: Thank you very
2: every
1: much.
2: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gita ay galinomog, ako adlaod lang tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabalahod dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda ako nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao gita kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So tinake po niya yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Sampon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabel, nagbueva isi ha.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, kaya, tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Go! This is my radio.
9: I love this station.
10: They're always on.
11: Radio Todo. For the best variety of music.
12: Ino

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information. 88.5
0: Radyo Todo. Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
3: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap,
3: ang sikreto ng kutis na blooming.
4: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
3: Kojic para sa linaw,
4: gluta para sa kintab,
3: papaya para sa kinis,
4: at carrot para sa healthy glow.
3: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
4: Ang Rice 4-in-1 Soap,
3: tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
4: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar.
3: Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
4: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Glow na todo
4: sa presyong abot kaya.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo?
4: Bili na!
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
4: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
3: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
3: magdulot ng enerhiya,
4: naglalayon sa malusog na balat,
3: malusog na puso,
4: at iba pang aspeto ng kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
4: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
3: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
4: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
3: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
4: ang kanilang mga suki
3: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
0: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
4: Layuning
0: maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
4: Testimonya,
0: patotoo,
4: karanasan,
0: maging mga katanungan
4: sa pag-iinom at paggamit
0: ng Rice Herbal Products.
4: Ito na ang inyong lingkod
0: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
4: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Pakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook page, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na tayo po'y magkwentuhan ng mga muli. Sa ating po namang palado, doon ang hadid yan sa atin, ang ating po namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na tayo po'y magkwentuhan na naman muli. Tawag na po, bukas na po ang ating mo namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0: Tawag na po kayo mga kaibigan sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po naman sa ating palatuntunan. Ito na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan din po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Mark po.
0: Mark, okay. Tatay Mark, taga saan po kayo?
1: Taga Pangasinan po.
0: Pangasinan, okay. Tatay Mark, ilang taon na po?
1: 31 po.
0: 31? Okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Gusto ko pong subukan.
0: Gusto niyo pong simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee, tatay? Okay po. Ano po yung Ano po yung iniinda po ninyong karamdaman kung meron man?
1: Yung mahirap umihi.
0: Nahihirapan po kayong umihi?
1: Oo.
0: Matagal na po ba yan, Sir Mark?
1: Saglit lang naman po. Saglit pa lang naman po.
0: Okay. Napacheck up nyo na po ba yan sa doktor?
1: Hindi pa nga po eh.
0: Hindi pa. Pero mahirap umihi o masakit? Tsaka masakit?
1: Hindi. Matagal. Mahirap umihi. Medyo matagal.
0: Matagal. Opo. Pakiwari ko po ay ano yan, UTI. Pero mas maigi po na kung sakali makapag-check up po kayo para kahit papaano po malaman po ninyo kung ano po talaga ang nagiging sanhi ng hirap po ninyo sa pag-iihi. Pero sa pag-iinom po ng ating rice coffee, makakatulong na po ito kung ito po ay aaraw-arawin po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Makakatulong po ito sa inyo, lalo na dyan po sa inyo po namang karamdaman, yan pong iniinda po ninyo. Makakatulong na po yung araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee. Kung napapakinggan nyo naman po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee, ganun din po yung mangyayari po sa inyo kung ito po ituloy-tuloy po ninyong iinumin.
1: Ganun po ba?
0: Opo, makakatulong po ito.
1: Po yung panyan.
0: Yes, ang isang box po ng ating rice coffee, meron pong 10 sachet na laman. Nagkakahalaga lang po ng 180 pesos lang per box. 180 pesos lang per box.
1: Saan po, Mabit?
0: Opo, saan po kayo sa Pangasinan, Sir Mark?
1: Sa Alaminos po.
0: Alaminos, opo. Sa Alaminos po, halos lahat po ng mga butika dyan, meron po ng ating rice coffee. Dyan po sa LNA Drugstore, meron po. Sa Nepo. LNA Drugstore, LNA Pharmacy, Palamis, Abril Pharmacy. Meron din po sa MAB Drugstore, Carmi Flor Drugstore, Imelda Arquero, Jens Pharmacy, Damas Pharmacy, Lucky Ace Drugstore, Ofrancia Drugstore, 3M's Pharmacy, Island Med Pharmacy, LND Pharmacy, PH Med Drugstore, 3M's Generic Pharmacy, Sparks Pharmacy, Tambal Pharmacy, LNA Pharmacy, JG Pharmacy. Lahat po yan sa Alaminos.
1: Meron po.
0: Yes, meron po ng ating rice coffee.
1: Meron naman po ang discount na pagbibili kami ng
0: kanan. Depende po yan sa mga butika na po, tatay, na mapupuntahan po ninyo. Opo.
1: Thank you po.
0: Sila na po yung magsasabi sa inyo nun. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, sir?
1: Nakikita ko lang po sa mga po sa Facebook.
0: Opo. Ang ating po namang rice coffee po kasi, Sir Mark, ay nasa kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E. R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yung ating rice coffee, tatay.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Okay po.
0: Sige po. Hanapin po ninyo yan, ha. Yung tamang produkto po para hindi kayo magkamali. Ang spelling po, R-I-S-E. Kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito ay R-I-S-E.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo.
0: Sige po. Maraming salamat po sa inyo, Tatay Mark. Balitaan niyo po ako kapag kayo po'y nakabili na at umiinom na po ng ating rice coffee, Tatay Mark.
1: Apo.
0: Sige po, maraming salamat po sa inyo. God bless po, maraming salamat. Bye-bye.

Tawag din po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating pa namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating pa namang paladudunan.

0: Another caller on the line.
1: Magandang Alasuke.
0: Hello po, magandang kalusugan.
1: Oh, magandang kalusugan, sir.
0: Apo, sino po sila?
1: Dito po sa Valencia, si June.
0: June, ng Valencia. Oh, Valencia.
1: Valencia, Dumaguete, sa Negros Oriental.
0: Dumaguete, Negros Oriental. Okay po. Tatay June, ilang taon na po kayo?
1: Mga 47.
0: 47? Okay po. Umiinom na po kayo ng rice coffee, Tatay June?
1: Hindi pa kasi, hindi ko pa naano kung saan yan mabili.
0: Okay. Diyan po sa
1: Valencia. Sa Valencia.
0: Valencia. Okay po. Tatay June, paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee?
1: Eh, nangarinig ko sa radyo na tawag ka, may tanong ka, tawag ka, di na tumawag ko.
0: Apo? Okay po.
1: Tanong ko sa nagmamabibili.
0: Apo, Negros Oriental, sa Dumaguete po.
1: Sa Valencia.
0: Okay, sa Dumaguete City po, tatay, ang nandito po Dumaguete City. Mabibili po yung ating rice coffee dyan po sa People's Choice Pharmacy, AVF Pharmacy and General Merchandise, Holy Infant Jesus Pharmacy, Sally's Pharmacy, City Drugstore. Lahat po yan sa Dumaguete City. Anis Pharmacy. Lahat po yan sa Dumaguete City po, tatay. Apo?
1: Sir, maraming salamat. Sir, hindi pwede ba magtanong? More or less, sir, magkano yung isa?
0: Yes, tatay. Ang isang karton po ng ating rice coffee, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box. Sampung sachet po yung laman po noon.
1: Okay na. Medyo mura lang.
0: Mura lang po yan, tatay. Lalo na kung pinag-uusapan natin yung kalusugan, napakamura po yan. Tatay, nakakita na po ba kayo ng rice coffee?
1: Hindi pa. Kasi yung Sally's at sa People's Choice, yun alam ko. Yung saan banda.
0: Apo. Sally's. City. City Drugstore, meron din po. Holy Infant Jesus Pharmacy, meron din po. Tatay, hanapin po ninyo yung tamang produkto po natin. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E. Okay po. R-I-S-E. Kulay gintong dilaw na karton po, tatay, ang ating po namang rice coffee. Okay po.
1: Sige, sir, kay mayroong lumabas sa akin na pag-ihi. Kung mayroong mga bato-bato, baka makatulong yan.
0: Yes po, tatay. Makakatulong po. Basta po, tatay, tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ninyo nito. Hindi po ito instant, hindi po ito magic na pag-inom mo ngayon, okay na kayo. Kaya po, kailangan po tuloy-tuloy. Araw-araw po yung pag-iinom po nito. Yung mga kababayan natin na napapakinggan po ninyo sa ating programa, nakukuha po nila ang kagalingan po naman na tulong ng ating rice coffee dahil po sa tuloy-tuloy na pag-iinom po nito. Araw-araw at tuloy-tuloy po dapat yung pag-iinom po nito.
1: Oo, kasi para ako, palainom na ko ng kape tapos para makamay benefits naman lo yung katawan ko sa halagang 18. So, yeah. Salamat, sir.
0: Opo, tatay, ganito po, kapag kayo po'y nakabili na, umiinom na po ng ating rice coffee, lalo na po kung meron na pong pagbabago sa inyo pong kalusugan, tawagan niyo po ako muli, tatay, para maibahagi po natin sa iba nating mga kababayan at makatulong din po tayo sa iba nating mga kababayan.
1: Sige, sir. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat din po sa inyo. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
1: Ingat.

Tuloy tayo mga kaibigan, sa atin mo namang kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung atin mo namang numero mga kaibigan. Tawag nyo na yan. Araw-araw po mga kaibigan, patuloy po sa pagdami ang mga kababayan po nating umiinom na po ng ating rice coffee. Patuloy po sa pagdami ang mga kababayan po natin na natutulungan po ng ating rice coffee mga kaibigan. Kaya nga po, sabi nga po natin, kayo po na hindi pa po nakaiinom ng ating rice coffee, simulan na po ninyo ang pag-iinom po nito mga kaibigan. Dahil po sa patuloy po na pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, doon po natin makukuha yung kagalingan po na hinahanap po natin sa ating po namang produkto.

0: itawag niyo po sa atin po namang numero 0969-226-9623, mga kaibigan, yung atin po namang numerong pwede po ninyong tawagan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Milet.
0: Nanay Milet. Taga saan po si Nanay Milet?
1: Ibabang Talim.
0: Ibabang Talim?
1: Lucena.
0: Lucena. Okay po. Okay po. Nanay Milet, ilang taon na po kayo?
1: 68.
0: Okay. Sigurado kayo niyan, nanay.
1: Opo.
0: Okay. Nanay, umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
1: Matagal na po.
0: Ah, matagal na. Okay po. Ano po yung mga naitulong po sa inyo ng ating rice coffee? Ano po ang kwentong rice coffee po ni Nanay Milet?
1: Ay, kaya po ako nainom. May gawa po ng goiter ko.
0: Oh, goiter. Opo. May goiter po kayo, kaya po kayo uminom ng ating rice coffee. Kumusta na po kayo ngayon?
1: Okay naman po.
0: Okay naman. At patuloy pa rin po ba kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee magpasa hanggang ngayon?
1: Opo.
0: Very good po. Ituloy-tuloy lang po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay, para dun po sa tuloy-tuloy din po na kagalingan po natin sa tulong po ng ating rice coffee, nanay.
1: Papa.
0: Nakakailang sachet po kayo sa maghapon?
1: Tatlo po. Isa sa maga, isa sa tanghali, isa sa hapon.
0: Very good po yon. At bukod po sa inyo, sino-sino pa po yung mga umiinom ng rice coffee sa inyo?
1: Yung asawa ko po.
0: Kumusta naman po si tatay?
1: Okay naman po. Pag nainom ay malakas kawa ng may rayuma din po eh.
0: Kapag nainom ng rice coffee, malakas si tatay?
1: Kaya naman ay nainom kami.
0: Kaya po araw-araw yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee.
1: Mm-mm.
0: Very good po yun. Ituloy-tuloy nyo lang po, nanay, ha, yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At yun nga po, sabi po ninyo, nakakatulong po sa inyo. Kaya dapat po tuloy-tuloy, nanay. Ano po?
1: Opo.
0: Maraming salamat po sa inyo, nanay. God bless po, nanay.
1: Sige.
0: Opo.
1: Salamat din po.
0: Thank you po.
1: Po.
0: Opo, maraming salamat. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo.
1: Salamat din po.
0: Thank you very much po, nanay. Bye-bye.

0: Tawag po mga kaibigan, 0969 226-9623 yung ating po namang numero mga kaibigan na pwede po ninyong tawagan dito sa ating palato doon ay tawag nyo na po yan 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello po, magandang umaga po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Betinesa po.
0: Ano pong pangalan?
1: Elizabeth Betinesa po.
0: Ah, Elizabeth. Okay, Elizabeth. Taga saan po si nanay, Elizabeth?
1: Betinesa po. Taga San Miguel Rojas, Oriental Mindoro po.
0: San Miguel Rojas.
1: Oriental
0: Mindoro. Okay po. Ilang taon na po si nanay Elizabeth?
1: Pa.
0: Ilang taon na po?
1: Dito po kami sa Rojas, Oriental Mindoro po, San Miguel.
0: Opo, ilang taon na po kay nanay?
1: Ako po ay 69 na ho.
0: 69, okay. Umiinom na po ng rice coffee nanay?
1: Yung, hindi po, umiinom po kayo yung mister ko.
0: Ah, yung mister po ninyo, opo. Tapos?
1: So, yung madami na ho siyang nainom.
0: Opo.
1: Yung sa kanyang kidney at saka yung may bukulo sa bandang tainga.
0: Okay.
1: Ay kaya lang ho, ang price ho dito ng rice coffee, siyempre nag-budget ho yung aming kuminsan 180, tapos pag bibili ulit kami, 190, tapos yun 200 na. Pero
0: grabe, tumaas ng sobra. Opo. Ah, I see. Ano po yung mga nagbago na sa kalusugan po ninyo dyan?
1: Yung sa tiyan niya ho, medyo matagal na yung sa bandang tiyan niya, sumasakit yung puson.
0: Uh-huh.
1: Yung kirot, matatanggal ho yung kirot.
0: Matatanggal tapos yung kirot.
1: Tapos yung kanya pong sa bandang taygan, medyo hindi na, sumapansin ko ho, parang hindi na ho medyo lumaki.
0: Ay, very
1: parang
0: good.
1: Parang hindi na lang.
0: Very good.
1: Sumagalan.
0: Ah, okay po. So, ibig po ninyo sabihin, okay na po, kumbaga sa pag-iinom po ng ating rice coffee, ay naging, natulungan na po yung ating produkto, ay natulungan na po ng ating produkto, si tatay,
1: Basta tuloy-tuloy lang.
0: Basta tuloy-tuloy lang. Ikaw, nanay, hindi ka pa po umiinom ng ating rice coffee?
1: Pa? Ikaw? Hindi po ako. Hindi pa ako umiinom. Ito na lang muna ako at wala naman akong kasi hindi ko ako eh.
0: Oh, dapat po umiinom na rin po kayo ng ating rice coffee, nanay.
1: paano nga ha? Ang presyo nga ito bago-bago dito. Mabuti ko may budget kami. Siyempre, ano lang namin. Bumili agad siya ng 10 piraso, 10 box.
0: Opo. Mas maigi po sana, nanay, kung dalawa kayo para kahit papaano po, kayo din po ay siyempre, hindi natin alam yung mga karamdaman po natin. Eh kapag nabigla tayong lumabas po yan at hindi po natin naagapan, baka mahirapan tayo. Mas maigi po, sabi nga natin, prevention is better than cure. Kumbaga, unahin natin yung unahin natin yung ating kalusugan. Nang sa gayon, ay kayo po ay protektado din ng ating po namang rice coffee. Okay po. Sige po. Tatay, magandang tanghali po. Opo, sino po sila?
2: Saldi po.
0: Saldi, okay po. Tatay Saldi, sabi ni nanay, kayo daw po yung umiinom ng ating rice coffee, hindi naman daw po siya. Kumusta po yung naging epekto po sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, Tatay Saldi?
2: Maganda naman po ang resulta ng yung rice coffee.
0: Very good.
2: Natanggal yung aking kirot to sa sa UTI.
0: Sa UTI?
2: Kasi hindi talaga ang kirot no. Nung naubos ko yung 20 bucks, nakaubos na ako eh.
0: 20 bucks eh. Opo, very good.
2: Naubos na ako eh. Oh. Isang araw ay kainom ako ng 3 beses pang araw.
0: 3 beses? Opo. Tama.
2: Mahal naman.
0: Mahal?
2: Tumigil ako. Isang linggo na ako, tumigil ako eh.
0: Kasi tatay, may pinapatungan po nila ang SRP po niyan ay 180 pesos lang.
2: Ito ay kung, gatuhan. Ay 185 per pareho ang presyo.
0: Hindi para pareho. Doon po kayo doon kayo tatay sa ano? Doon kayo tatay sa 180 lang. Yun po yung tama na ano natin na presyo.
2: Oo.
0: Oh, dapat po yung ganoon. Tapos tatay, ituloy-tuloy nyo lang. Huwag nyo pong puputulin yung pag-iinom po ng ating rice coffee kasi nakakatulong po sa atin. Yun po yung lagi kong sinasabi na kung nakakatulong po sa atin ang isang produkto, ituloy-tuloy po natin para kumbaga kahit papano po ay tawag dito, matulungan tayo at maalis po yung mga karamdaman natin, matulungan na maalis ng ating rice coffee at kumbaga makapagtrabaho tayo, makagawa tayo ng mga bagay na mga ginagawa natin dati na nagagawa pa rin natin ngayon. Di ba?
2: Pag nakainom ako ng rice coffee ay masigla ang katawan ko. Parang iba?
0: Oo, masigla yung katawan. Tama.
2: Ganun ba ka tagpag-trabaho?
0: Tama
2: po. Ko na 67 na eh.
0: 67 na po kayo. Malakas pa rin. Kahit 67 na. Tama po yun. Tama yun. At laging dapat laging ganun yung ano natin. Na kahit po may edad na tayo, dapat po nakakaano tayo, kumbaga nagagawa pa rin natin yung mga gusto natin gawin sa araw-araw. Kapag wala pong hadlang na problema sa kalusugan, magagawa natin lahat.
2: Lagi ako nakikinig araw-araw dito sa kono
0: ito. Salamat po tatay. Napapakinggan niyo po ba yung mga testimonyo ng ating mga kababayan na natutulungan na ng ating rice coffee? Maraming salamat po. Opo. Tama po tatay. Tatay, ano po yung masasabi nyo sa mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee tatay na nakikinig ngayon?
2: Ang masasabi ko lang doon sa nakikinig ng ano ay dapat isubukan po nila. Pero interesado talaga itong rice coffee din eh. Natubukan ko na kasi.
0: Mm-mm.
2: Mahirap mo naman ng pinto na hindi mo tubok.
0: Tama po tatay. Tama po.
2: Sige po.
0: Tatay, maraming salamat po tatay Saldi. At kay Tatay Elizabeth, maraming salamat po sa inyo. Ituloy-tuloy niyo lang po yung pagiinom ng ating rice coffee. At the same time po, opo, at the same time po, kung may mga makukwentuhan po kayo dyan na meron din po mga inida karamdaman, ay nako, mas maganda po na maikwento po ninyo para sila po ay mismo din makapagsimula na din ang pagiinom po natin ng ating rice coffee. Ano po?
1: Sinabi ko niyo doon sa pag tumibili din, meron siyang mayuma ho.
0: Ay nako, tama po. Makakatulong po yung ating rice coffee sa kanya. Opo.
1: Ito nga, pabagabago ang presyo ng kitchen potato.
0: Sana po naman, hindi. Ano po, dahil SRP po niyan. Opo. Ang SRP po natin yan ay 180 pesos lang naman per box. Kaya po dapat yun po yung ano natin.
1: 180, tapos naging 190. Yan, 200 na.
0: Nako.
1: Ito naman ganyan, pabagabago.
0: Nako, wag naman po sanang ganun na dahil marami po ang bumibili ng rice coffee, ganun yung ginagawa. Wag naman po sanang ganun kung nakikinig yung ating mga ano.
1: Ba't ganun nga yung butika dito sa amin?
0: Ano po?
1: Yung butika dito, yung mga butika dito sa amin ganyan.
0: Ah, ganun.
1: Pinapatungan.
0: Sana po naman ay...
1: Yung butika na ebanghelista, yung butika ni... Ganun sa hospital.
0: Opo. Wag naman sana pong ganun. Wag naman po sana ng ganun. Opo. Sige po.
1: Opo. Sige po, salamat po.
0: Maraming salamat po, nanay. At mag-iingat po kayo. God bless po, nanay.
1: Sige po, ingat din po kayo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Mga kaibigan, wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, rider at nibuswang Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa gabi ng gabi ng ihi ako ay kundi tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee ang gudinami rin nyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin.

0: D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yun? Oh,
0: ay, tinake ko. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na-experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
0: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
0: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, tinitake mo, gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Kasi hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
0: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
0: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful Compact. Yan ang panugo sang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
4: Samson Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu.
6: Isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata
2: Navara. Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo for the best variety of music.
8: Ito

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, rider at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira ako ng pamatiyag sa gabi kong gabing mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara akong mag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom gitamo it More Power Probiotic Coffee ang gudinami rin nyo nga.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
4: Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypas Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
2: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
0: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan? Gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Valcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Valcor Lending o sa Guding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Valcor Lending, ang kaagapay sa kailangan ang financial ng mga SSS pensioners.
4: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Valcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nelly's Lodge sa harap po ng Kadiklan Church.
5: May family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: May powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: DTX 500!
5: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
5: Yung may VCO!
6: Ang VCO!
5: Yung may D3!
6: Mabakas, mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix.
5: Nagkape ka na.
1: Lalakas.
5: At gaganda ka pa.
9: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil.

0: sa pinsaleng dulot ng virus pati na mga bakterya. SunZone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. SunZone Plus Gold, mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Sa pagretiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
2: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
3: Lapi Kuya Boy.

0: product, Kuya Boy. O, ngayon, magaling na.
1: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music. Best music.
5: I love the music.
6: Best music.
2: Ito ang

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Biding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
2: Patata Navara. Sandon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sandon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sandon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
3: Sandon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Sandon Gold Coffee Mix.
3: Sandon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
5: Si Ma'am Jemmy ng Occidental Mindoro.
6: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
5: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
6: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
5: Opo, tapos?
6: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
5: Wow!
6: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

Ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Pancho Todo. Pancho Todo.
1: Nasunod at tapat sa mata mo ang harapan. Dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin. Nasunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: pagibig ay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.18 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Berrada. Walang pinalalampas. Walang salto. Ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong berador.

0: lo son Visayas Mindanao. Banuat Kalibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas, magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada.
1: Tawanan, di mawawan.
0: Makaroon sa edisyon, adlaw kita nga Webes.
1: Kung usapan ng bayan ay tatalakay, di kanya.
0: Petsa 25 gun.
1: May mga kasalan.
0: Sabugan kara itahonyo.
1: Mga kabayan, diyan si Lord.
0: Dagong 2026. May hagambayonong natapos na. Natapos na gidman. Rong kapiestahan ni San Juan Bautista kahapon. Kabay pa nga uwa kamo ithang over. Kabay pa nga uwa kamo na impatso ko inyo nga mga handa. Uwa kamo masubrahi. Uwa kamo ginaoy. Apisar ko grabing enjoyment. Grabing paghilinadya. Grabing babad sa tubig. Bangod nga ni ro kapiestahan ni San Juan Bautista ay nakapuko sa tubig. May una ko nung iya lang mana kami idol sa banyo ay may tubig man. Iya lang mana kami sa bumbang at jitmatik. Iya lang mana kami sa nawasa. Iya lang mana kami sa tangke or sa bubon. Nagauso pa tagaliro bubon makaroon, no? Iya lang mana kami sa suba. Iya lang mana kami sa baybay. O iya lang mana kami sa swimming pool. Basta't may tubig. Ay may selebrasyon. Pero yun dong kapiestahan ni San Juan Bautista. So kabay pa nga uwat disgrasya ha. Kabay pa nga naging safe rong tanan ha from start to end. Ay kung presensya ko aton niya mga kapulisan ay una man ha kasarangan. Sigidas kahapon doandang robbing ag pot patrolling sa mga karsadahon ag kamanaman sa mga baybayon.

0: nagapasalamat kita ha sa presensya it aton nya mga kapolisan
1: napapakita na kita sir
0: MDRRMO
1: personal mamatawani ka
0: ag mga bipat ha ag ikto man kahapon do Philippine Coast Guard Auxiliary Squadron
1: Kulitan tawanan
0: Sanday Chitahip
1: ang araw ko pagdito
0: and the company ha naghapit man dito kahapon sa Dilias Beach Resort. Aganag picture-picture, no? During the awarding, it aton karang bakbakan sa Bugsayan year 14. Congratulations gali sa mga winner, ha? Ag sa mga non-winner. Better luck next time. Ay may manami nga balita. Alin sa Committee on Tourism kay SB member Ronald Marte nga sa sunod nga dag-on ay posibleng magiging daywang kategorya yun. May dimotor ag padayon gihapon dong Bugsayan. Wow, ha? Yun do sugod itap mensahe ni SB member Ronald Marte ha ang imaw ay magataot suporta sarayang dagunan naton nga aktibidad bilang kaparte ko mga aktibidad itakton nga lokal nga ahensya at gobyerno pinagi kay Mayor Joris Bautista Socro rorayang bakbakan sa Bugsayan year 14 na po ay 14 anyos yun do aton nga pagbuyot ag sa kaguoy itamahal nga makaako especially ko patron nga si San Juan Bautista ay uwagid na nakita ginapabayiin uwagid it problema imaw nga ginatao katon sa pagpasilitar ag sa pagimbitar ko aton nga mga manugbugsay ani hay salamat gid sa aton nga patron ag salamat man sa aton nga mga rower ayro nagkampyon kahapon rabit aging dominan daro up at yut ang adagon nga sunod ambay ko gani hall of fame na po kayo baka pwede na kayong magpahinga at ibigay naman natin sa iba. Pero sangagan nga competition da. Ambay nga ni SB Marte. Base kon sa sunod. Ibagon do magadaog. Ay may entry man abiro po o kahapon eh. O galing wa pagara. Ayro nagdomina it sunod-sunod ng apat nga dagon. Hayrong Ramos Brother. Ayan, Ramos Brother po ita Barangay Andagaw. Grabe aro mga rower nga ra ni Kapitan Juliet Sos Maria Kagosip. Hambang ni Toto Sap, matsauat ama na idol sa naginagauya ra. Wagi lang makon ginagauya ron ay sanay, nagpractice. Ag nagpakondisyon ay sayod nandang bukont at basta-basta ro karir at baruto nga dibugsay, di ba? Mga katudo. Ay ro imo tang gawas karon. Ro imong kapital. Ay konpirmi ka malang abing kada gabi ihilong. Ag sigidas para imong sigarilyo. Hindi kahalos makapanginaon ay si indo imong resistensya. Ay sa bakbakan sa Bugsayan ay imot ang pwersa. Aro imong kapital. Kung paano mo gutuson. Paano mo perdihon. Unahan. Aro imong kakontra nga haunaki mo. Gani kinahanggan gidrong stamina o kon resistensya. Ag kinahanggan gidong practice. So congratulations ha sa taga Barangay Andagaw. Ay kamo gihapon dong nag-champion. Ag kama naman congratulations sa first place. Kasi may champion kita, may first place kita eh. Gusto barangay kaano ba Romanog Bugsay man ni Kapitan Vic Mandalhay bisan ginahapo hay sigidas ta so matsasanda man daro nag second next year last year sanday totoo sap

0: Ronnie Boy Magno. Aro ana nga ka partner sa Bugsayan. So congratulations ha sa mga taga Akaano. Agrong nag pangatlo. Mga katodo. Mayroong barangay Mabilo. Ayan. Aro rower ni Kagawad Inday ag ni Kagawad Elma. Ay nag-enjoy gid si Kagawad Elma Regalado ag si Kagawad Inday igtugid sanda sumakay sa speedboat ita MDRRMO samtang nagasunod sa karera. So congratulations ha, ay nakabuo ita pangatlong pwesto rong barangay Mabilo. Kanday Rexis Melgar ag kanday Pridan at Tibubos. So congratulations. Ay ruaton nga third winner nagbaton it 5 mil pesos. Ag ruaton nga second winner nagbaton it 7 mil pesos, 7,000 pesos po. Ag ruaton nga champion tumataging ting nga 10 mil pesos, 10,000 pesos po. At sa mga uwa pagara nga nagpasakop ay uwa man magmagaro andang tutunlan doon kung ging bakay nandat padanlog ra to mga katoto at tagbitamina nga nagabuga tag may daywang litra nga puga ag may tatak nga kabayo. Mga katoto, di ba? Ruwa man magadaog, nagbaton man it 1,000 pesos nga consolation prize. Tanan, happy. Walang umuwi na luhaan mga katoto. So sa umana, sa sunod nga dagon, inter-barangay na po ang gagawin natin. Lahat ng mga barangay, padaghan na tutsugat ag iimbita. Ag dapat nga mag-participar gid. Sa aton nga ika-15th year, next year, ay according kay SB member Ronald Marte, dugangan na ro pa premyo, inter-barangay tayo, ag may una pang dimotor. Maging daywaro kategorya. Nasaksihan nag-enjoy gid si Kagawad Elma Regalado ang si Kagawad Inday. Uuadwing pakahapon si Madam Lilia inaosoy si Kagawad Inday. Wow, tama na. Inaywan kating makon ko daywa. At tasan na madasig sumaka tasan na sa speedboat. Si Madam Lilia at Anaro habilin dito sa Binyo. Ay uwa tayo mo katagupangon ay hindi mo magsakay baroto na hadlok tayo mo ay pero kung sa speedboat siguro kahapon na ito taro daywa ka mga barangay Kagawad nagwitness gid kung paano gid ha maghampak it bugsay aga paano gidro pagkarera it kabayo ay kabayo pagkarera it baroto ang ginatawag mga katudo ay hasaksihan ginanda from starting to end. Nagsakay sanda sa speedboat ita MDRRMO. Ag nagapasayamat gid kita kay Kagawad Elma sa andang presensya. Ag kamanaman kay Kagawad Inday. Ay si Kagawad Inday sa bilog sa mga kwan promotor. Sa bilog sa organizer. Itarayang paindis-indis. Ag grabit agang kahapon kasalanan tadi ka manamin babayaran pag anunsyo ni Katodong Gisrel ay tinao ko kung abi ka na iginaoy man ako ay bangot nga ni nga nagsugay-sugay kita sa ugan tinao ko ka na ro microphone ag ikaw makon panawagan ko pitong dagon panaba. Pagtawag na nasos Maria Kagusip kinapyutan imo ko mga inunga ay ugaling ro iba ay may edad yutaon si anyos wagong dagon siya mga dagon pito ang mana ang ginausoy ay una ron ging lista ro taga Andagaw taga Kalibo taga Tangalan ag taga Balete. kahit pag-umpisat anak ko rayang milk drinking contest ay kaibahan ni Toto ang ninini, si nanay na or si tita na or si lola rumaga assist mga katodo ay imaw rumaga template gatas ag imaw man dumaga tao sa unga ag para ipadidi. Aba, kuuna sos Maria kagusip. May una tang nagakagaduga ruana nga nipol. May una tang sa puwersa sop-sop nagakagahuslo taro nipol. May unang nagakapii ut aro bibiron. Ay, ayoson mo gilang ron para nga gumwa ro gatas agod ikaw ro magdaog. Wa matagidit may nagtangis. Awat at may nagtangis sa mga inunga, enjoy nga enjoy ta. Asos tama ko min ko mga piranha ta magsop-sopa. Siguro uwa man it mga 40 minutos ag haubos nandaro 500 ml. Aro 500 ml nga gatas ha. Gatas tara ha. Nagrayang beer brand. Pang adult. Aroging timpla. Aroging halo nga mineral water ay may tatak nga suling. Oh. Ay ro nagdaog ta na hay tagaan dagaw ta. Ay daddy mong sabalyero tagali to nga apo. Abaw ay berot. Aga alaga imaw ta ro nagdaog. Abaw makon ha mabasko gitaro. Padidion makon do apo nga ra ni daddy mong sabalyero. Agni ay berot aninang. Grabe tama akong pasup-supon gali. So pagkatapos ay taga-andagaw ro nagdaog. Sinunod naton do beer drinking contest. So may apat man. Tatlo ka mga lalaki ay sambilo nga babaye ba? Pasimple-simple ta si Inday ay nakikisabay ta. May taga New Washington. May taga Kalibo. May taga Balete. Bao pag-umpisa si Nimo ay bilakbakan imaw ni El Masinggan. Ni Toto Juan. Ilbin. Asa Balyero. O nga ni Daddy Mong. Pero nagdaog sa gatasan, apo ni Daddy Mong. Pero nagdaog sa beer drinking contest, andagaw. O nga ni Daddy Mong, si Alvin Sabalyero. Asos, matsa ginaturos yung nanang gatas. Matsa nagapalimugmugang. Ang nakasayod ka mo sa aton nga beer drinking, kung pilang kabuting Red Horse, at kabuti. Ay nag-enjoy ta sandahaman. Kung uwa ka man at kwarta idol, ag desidido kang umintra, intra ka sa beer drinking. Bangod nga nakainom ka na, nakatao ka na't kasadyahan sa mga audience, may premyo ka pa. Mga katudo. Abaw, Rosambilog nga tong taga New Washington, haubos na matamatol, pero haunahan tayo mo ni Alvin Sabalyero. Haubos na ni Toto Alvin, no? Ang imaw taro nag-champion. Ang nagbaton imaw ita 1,500 pesos. Ubos na ro apat kabuti nga Red Horse mga katuto ha. Ay tagratong taga New Washington hay. Ubos naman matodo apat. Kuuna okay pa. Manganangan hay nagaduling nagatumbling ut imaw. Ay hapanuhan ko to manganangan to sa binit nagabayo ko tugog ko taimaw mga katuto. Tumugog ko taimaw je tungli taimaw ko apat kabuti. Ay tagratong babayi hay may habilin pa imaw sambilog hinirit panana. Akon lang mana idol o dinugangan ko pa kani inubara ko pang daywa. Ay standard at babayi nga to at imaw nahilong limang kabuti hay. Agro sambilog nga to tao kon may 70 anyos no. Sa 65 anyos o anang edad. Pinatambling mananaro tatlong kabuti. Sang kurot man nga imaw nga nagdaog. Pero haungasan sanda ni El Masinggan. Ay si El Masinggan tanaro nagdaog. Imaw taro nakaobos it up at kabuti nga Red Horse. At imaw ro nag champion makaron nga dag-on nga 2026. Gani challenging ra. Ay obrahon naton sa sunod nga dag-on, ah, champion versus champion. Battle of champion sa Ilimnan. Ayan. Tag mga nag-kampyon ka to, ay imauro aton nga pangkangayon ang sandaro pa imnon. Ah, battle of champion po tayo mga katudo. So congratulations ha sa mga nag-i-entra sa aton nga beer drinking contest. Ag sa aton nga milk drinking, ay sa milk drinking ro ratong nagdaog nga apo ni Daddy Mong, nagbaton it 1,000 pesos ha. Nakainom na siya gatas, may premyo pa. Aisin ka pa karon. Agrooa magdaog, nakainom at gatas, may tig 200 pesos man nga consolation prizes. So doyon malang ro aton nga mga event ha, ay nagbawas-bawas kita event. Ay bangod niya ni nga ko una ay abingan ni namon hindi madayon. Pero mga aktibidad ita kasadyahan sa kapiestahan ni San Juan. Ay bangod niya ni ko grabing kainit no, ro nabaghag nga heat index ko nagtaliwan nga mga binugan, grabe. Agwa man si mayor, kita ako na ila. Kaibutang ta sa peligro ro aton nga mga kagmanghuran nga magapinasila. Ay delikado ha ro masubrahan kat silak mga katuto. Ay may una ron nga hit nga ginatawag hit illness ha, like heat stroke, mga skin allergy nga ron. At kung ano pa nga mga klasit masakit ha nga ginatuga, kung puwerte kainit mga katudo. O galing ay matsa nag nami-nami ro panyempo, suging patigayon. Ro una ay ro opening ina sa Dillas Beach Resort. Ina si SB member Ronald Marte no, imauro nag bless ako aton nga opening program. Itabakbakan sa Bugsayan year 14 mga katudo. Ha? So thank you kada sa mga nagpasakop. Aga kita kits na lang po tayo next year kabay pa nga mayadro aton nga gawas. Ag mapasilitar gihapon aton rong mga aktibidad nga ra nga ginataokin nyo ni Mayor Juris Bautista Socro kong local government unit Itabanwang Kalibo ag kong El Capitana Restobar. Ha? Ang Restobar nang masa inaron makita sa may M. La Serna ang mga katudo. Pasensya gid ha sa aton yung mga suki nga uwa makainom, uwa makapamasyar umpisa Lunes no, aga umpisa hasta kabi-e. Depende hindo na kung masarangan ityawas ha, ag kakayanin mga katudo. Ha, magakililita kita ito tapadayon nondo aton nga beer drinking contest sa El Capitana Restobar. Nagtemporary close kita kasi masako eh. Ha? Wa kita kabukas. Masako kita sa preparasyon. Ako aton nga aktibidad. Ako aton nga pahampang. Especially, kurayang bakbakan sa Bugsayan year 14 po. So hindi na, kita kit sa El Capitana ha. Ina kita magakililita, hindi na. Oras sa Pilipinas may 43 minutos yon nakataliwan sa oras nga alas 5 itagahon. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa aton karang mga pinalangga nga mga suki. Pinalangga nga mga tagpagamati mapaluson Visayas Mindanao. Aga kamanaman sa aton nga mga suki around the world. Aga nagatutok makaron do aton nga mga kapwa Pinoy, mga Pilipino abroad nga nagamonitor. Ag sa mga nagabugaw-bugaw ay nagaliid-liid pa sanda sa gugban. Ha, nagaunat-unat pa, nagaligid-ligid pa. Tisige. Ha, may klase ha, may klase ag may opisina. Ay uwa mat deklarasyon nga abi may rest day. Kon ati-atihan may una. Pero kon makarang kapiestahan, uwa anat mga rest day nga ginatawag mga katodo. Kimulat aron kon ma-absent ka or malib. Ha, kon magain gidro imo karang pamatsyag. O bago ro aton yung mga nagabagang nga mga balita, ay check na naton no report ita pag-asa. Ay si Katodong Lian Loreto naka-standby na. Ro aton nga weather specialist direkta sa pag-asa weather station sa Quezon City. Dagagan ita panyempo ha. Aro bagyong Francisco agro sambilog pagid nga Bagyo nga nagaikog-ikog kay Francisco, mga katodo. O i-check naton si katodong Lian Loreto direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: O katodong Lian, magandang umaga po. Please go ahead.
2: Magandang umaga. Ito po ang ating 5 a.m. update ukol sa dalawang bagyo na ating minomonitor. Una po, yung bagyong Francisco na may international name na Mekala at yung tropical storm naman na nasa labas pa ng ating area of responsibility, tropical storm na may international name na Higos. Ngayong araw po ay Webes, June 25, 2026. Unahin po muna natin yung update dito sa bagyong Francisco. Kanina nga pong alas 2 ng umaga ay mas humina pa itong bagyong Francisco at nag-downgrade na nga bilang isang severe tropical storm category na lamang. Huling namataan ang sentro nitong bagyong Francisco sa layong 415 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. May taglay pong hangin na aabot sa 100 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 125 kilometers per hour. Sa kasalukuyan nga, kumikilos po ito pa north-northeastward sa bilis na 15 kilometers per hour. At kung mapapansin nga po natin, mas maninipis na po yung mga kaulapan nitong bagyong Francisco at nakakaapekto na lamang sa Batanes at sa may Babuyan Islands. So expect pa rin po natin yung maulap na panahon dyan na sinamahan din na ng mga malalakas na hangin. Other parts naman po ng Luzon, maging dito sa western section ng Visayas, patuloy pa rin po yung epekto nitong habagat o southwest monsoon. So malaking bahagi nga po ng Luzon, expect po natin yung makulimlim na panahon. Meron din po mga kalat-kalat na mga pag-ulan, maging dito rin po sa may western Visayas. But other parts of the country naman po, expected natin yung partly cloudy to cloudy skies lamang, although possible pa rin naman yung mga panandali ang buhos ng ulan dulot ng mga thunderstorm activities. Ayon po sa ating latest forecast track and intensity nitong bagyong Francisco, inaasahan nga po natin patuloy po itong kikilos pa north-northeastward patungo po sa may Ryukyu Islands ng Japan. And expected natin makakalabas na po ito ng ating area of responsibility possible this afternoon o mamayang gabi. At within the next 24 hours, papunta na nga po ito sa may Ryukyu Islands at posible na nga pong mas mag-downgrade pa bilang isang tropical storm category na lamang. At aside naman po dyan, sa ngayon nga po ay meron pa rin pong nakataas na wind signal number 1 sa may Batanes. Ngunit habang papalayo na nga po itong bagyo ay expected din po natin sa susunod na mga bulletins natin ay malilift na o tatanggalin na din po natin yung ating wind signal sa Batanes. Ngunit sa ngayon doble ingat pa rin po dahil malakas pa rin po yung hangin dito sa may Batanes and also meron pa rin pong mga pabugso-bugsong hangin dito po sa may northeastern section ng Cagayan. Other parts naman po ng ating bansa, meron din pong mararanasan ng mga pabugso-bugsong hangin dulot naman po ng habagat. Ngayong araw, most of Luzon, maging sa may Panay Island, Negros Occidental and Northern Samar, meron pong mararanasan na mga pabugso-bugsong hangin. And bukas naman po, patuloy pa rin po kasi yung epekto ng habagat hanggang Sunday. So expect natin by tomorrow sa may Batanes, Ilocos Region, Apayao, Cagayan, Isabela, Central Zone, Metro Manila, Calabar Zone, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Camarines Norte, and Camarines Sur, meron pa rin pong mga bugso ng hangin dulot ng habagat. And then by Saturday, expected pa rin po natin ito sa may Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Zambales, Bataan, maging sa may Lubang Island. So kung mapapansin nga po natin, masihina din po yung epekto ng habagat sa ating bansa habang papalayo yung ating bagyong Francisco. Ngunit sa mga pag-ulan naman po, ngayong araw, expected pa rin po natin within the next 24 hours, maaaring makaranas pa rin ng 50 to 100 millimeters of rainfall yung ating mga kababayan sa Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. But yun nga po, Aside po dito sa mga lugar na ito, ay meron pa rin pong kalat-kalat na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon and pati sa may Western Visayas. So itong mga 50 to 100 millimeters of rainfall ay maaari pong magdulot ng mga localized floodings, and also dahil saturated na po yung mga kalupaan natin dito sa mga nabanggit na lugar, maaari din po tayong makaranas ng mga paguho ng lupa. So doble ingat po sa ating mga kababayan. By tomorrow, the same din po na mga locations ay maaari pa rin po makaranas ng 50 to 100 millimeters of rainfall. So doon pa rin po sa Zambales, Bataan, and sa may Occidental Mindoro. But by Saturday, expected nga po natin na masihina ang epekto ng habagat. So sa may Bataan na lamang po yung may nakataas tayo na weather advisory. So yun nga po, posible pa rin yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ngunit by this time, meron pa rin pong mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon and Western Visayas. Para naman po sa kalagayan ng ating mga karagatan, wala naman po tayong nakataas na gale warning. Ngunit nasa katamtaman hanggang sa maalon yung expected natin na karagatan dito sa may northern and eastern sections ng Northern Luzon. Samantala, sa other parts naman po, sa ibang seaboard naman po ng ating bansa, nasa banayad hanggang katamtaman na lamang po yung ating mga pag-alon. Although, possible pa rin po yung hanggang 2.1 meters na pag-alon sa other parts of the country. Para naman po dito sa binabantayan natin na bagyo, itong tropical storm na may international name na Higos, ito po'y nasa labas pa ng ating area of responsibility at hindi naman po nakakaapekto sa bansa natin sa ngayon. At sa ngayon nga po, huli po itong namataan sa layong 1,855 kilometers silangan ng Central Luzon, tropical storm category pa rin, may taglay na hangin na aabot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 80 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ano nga bang inaasahan natin na development nitong bagyo? Base nga po sa ating latest forecast track and intensity, inaasahan po natin patuloy po itong mag-west-northwestward at maaring sumilip lamang sa ating area of responsibility ngayong gabi at mag-e-exit na lamang po or lalabas naman agad ng ating area of responsibility pagsapit po bukas ng umaga. Ngunit habang papalapit nga po ito sa ating PAR, ay inaasahan natin mas hihina po ito at maaari nga po mag-downgrade bilang isang tropical depression na lamang within the next 36 hours. At kikilos po ito pa northeastward patungo sa karagatan sa south of Japan. Yun lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Magandang umaga at mag-ingat po tayong lahat.
1: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Abogid nga salamat ha kay katodong Lian Loreto, ruaton nga weather specialist, no? Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Ro super typhoon nga si Francisco ay nag-downgrade yun imaw, no? Naghina. Aga paagtugon imaw sa Sangka Isla nga sakop it Japan. So magiging Japayuki na si Francisco, mga katodo, no? Si Garbo ay gapasugod pa lang, agdayar o ginabantayan. Pero taklihes man doana nga igo, masasinundan manana si Francisco, no, sa kabay pa, no, nga wagit kong nanong kahalitan imaw nga pagatugahon. Iya sa aton niya mga kayugtaan, no, itapungsod Pilipinas kung si Inman imaw ra maagi mga katudo. So ginabantayan da ha, itapag-asa weather station sa Quezon City.
1: Berrada.
0: Salamat gali ha kay nang nini Amalia de la Cruz Subiaga kay nung muli, no, sa suporta naton sa bakbakan sa bugsaya, no, kay Mr. Mark Siman. Salamat gid ha. Buseng, thank you gid, no. Aga sa Team Buboy sa Buko. Ayan, so thank you gid, no. Nagapasalamat kita banwa, no. Aga sa Dilias sa Beach Resort, no. Nagapasalamat man kita bilang official venue naton itabakbakan sa Bugsayan year 14. Si Kapitan Juliet, oh, nagapamati gali ha. Oh, batahon ko rana nga mensahe ha ni Kap Juliet. Ita Barangay Andagaw, mga katudo, no? Okay, hararuan ng mensahe. Hinakot it ang dagaunon do premio. Good morning. Ha? Ah, doyon do mensahe ni Kapitan Juliet. Ay, apat nga dagon yuta. Ha? Ah? Nga ino hinakot. Ah? Okay, ano raya nga ra? Sinipa ut ang ani nagbayokot sa binit. O, raya mga nagbugugaw ra, no? Good morning kay nang Anili Makabante, no? Kay Roger Losero Nagales. Good morning, no? Kay Toto Roger. Gina-congratulate manana. Ruatong event. Ayan. Okay. So, thank you again, ha? Kay nang Hilda De Leon Igos, no? Kay nung Buying, nga nagapamati man makaroon sa aton karang programa, no? Oo, kay ina pa. Ginapukaw ka na nakagawad inday ni Konsihal Elma, no? Kay ina pa, eh. Sumabay imaw sa akon niya kwan eh. Programa, no? Nag-enjoy gid ko na imaw kahapon. Ha? Sobra gid ruan ang kalipay. Ag samtang nagapinamati ay nagahiti-hiti ko na imaw tinibayag, no? Kay Ma'am Sherry Herbacio Lusada, good morning. Kay Marilyn Natalio, good morning man, no? Kay Marilyn Natalio, ha? Kama naman kay Nang Pini, nagkita man kami kahapon ninong Nuno, no, sa pamilya Magno ina sa Apudlon.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Oh. So good morning ha sa aton karang mga pinalangga nga mga suki. Kama naman ina kay Daddy Bert Tabasa sa Tigayon, ag kay Nanay Cup, ag kay Tatay Cup, no? Ang mga katudo, no? Ina sa barangay at Tinigaw Kalibo Aklan kay Kapitana Nini Reyes at kay former barangay captain at Toto Reyes at kay Wonder Woman, ha, kay Mary Ann Ratay. Ay siya po ang superhero ni Kapitan Nini. kasing bilis kasi ng kidnap pag gumalaw eh. Oh, talagang maaasahan si Wonder Woman.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Ano ro mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita makaron abi ginainistoryahan. Kaya mangutana ako kon sugot kamo o kon indi. Especially sa mga parents ha. Bangod ko mga nagakiyan tabo nga ra no abi ko sa abroad jet ang nagakinatabo ra no sa Guwait Pilipinas. Iya man gali. May mass ha, shooting, di ba? Sa sangka eskwelahan. Dahil warong sospek nga nagpinamaril, ah, ita andang kapwa estudyante, ag may sangka eskwelahan pagid, nga sangka babaye man nga unga, may siyaw, ging bilinakas na tatbuno roana nga mga kaklase sa sugod it classroom.
1: Berada.
0: So may mga series of incident yun, no, sa mga eskwelahan, may mga binaril nga itong mga maestra, abuotang nagakagatabo, no? Rosambilog sa akon niya mga proposisyon aga panawagan sa mga school authority agkabay pa sa aton niya mga legislator ha makapiniino man kamo it tamayad para sa safety it aton niya mga inunga inyong mga apo ha inyong mga unga inyong mga kapamilya sa eskwelahan no sarayang nagakinatabo ha ay hinuno pa kita maghugag. Akon may manabugon, may madisgrasyon sa atong kapamilya, sa atong unga, no? Sa aton yung mga legislator, sa aton yung mga mambata, mambabatas. No? Nga mag-ubra kamo itpalisiya, ha? Nga ipanawagan sa school authority, ha? Nga maghimo sanda it permanente nga mga school policy. Nga kung pwede, ro mga estudyante ay pagamiton transparent bag. Yun bang transparent? Kita, ha? Kitang-kita yung laman ng bag. Ha? Aga kung pwede, ay may mga tanod man or may mga security guard man, i-inspection gid, ha? Itmayad, rubag, it mga inunga. Oh. Di ba garo na sa nursery, sa elementary, ginapadagan naton it mga gunting. Kung pwede lang po ro gunting, ay idiposito ito sa eskwelahan. Yun bang may drawer sila, no? Ang ito ibutang, ha? Rung mga matagawis nga bagay, ito ibutang. Ha? ang mga katudo, no? Aerogontingon, pwede magamit ron eh. Ha? Mga lapis nga na pwede magamit, kung pwede yang, ha, mga katudo, no? Nga magbutang it drawer do kada classroom, agroraya nga mga pointed sharp object or mga matagawis ag mga matagum nga mga bagay, ito ibutang. Agbuon yang kung kinahanganon, ag-ibalik man ang mga katudo kasi pwede po yang magamit. Ha? Ayaro, no? Sino gapati nga rodaywa nga to ka mga unga? Mayad agali mamaril. Sino man do makapati katatong babae nga, ah, imbakat atat buno ra ng mga kaklase, ha? Imbakat atat handos, ha? Gamit nung siyaw. So, pabor baga ka mo, ngero atong mga unga, pabagan, transparent, ha? Agro aton niya mga unga, maagi sa screening, no? Pagsugod sa eskwelahan, ah, gina-inspeksyon maid-idro anda nga mga bag.
1: Todo berrada. Berrada.
0: Pero raya, a matter of adjustment. Ah, nga magsugod itimprano ro mga unga para ma-inspekro anda kara nga mga gamit, ah, mga katuto. So raya malang, ah, dayro ako niya no eh. Ah, ginahinyo kun pwede, ah. Bisan iya sa kalibo, no? Abi si mayor no mag magkuan mag papasa ita ordinansa or executive order, galing ro executive order nga limited malang ro anang agahom eh. Pero kung ordinansa ta na, that is a permanent permanent in nature, no? Permanente nga laye. Ang suportahan ko aton yung mga kapulisan, ha? Ko aton yung mga barangay opisyal, ha? Ko aton nga DepEd. San o pa kita nga maghugag, ha? Kung may una mang manabo iya katon, oh. Tanawan nyo mga bam-treat man niya to, ay kahimuan man to't mga tarantado man. Pero raya, ay, asa sobra para sa bam-treat, no? Ah, mga katotohaman, ay, hindi mo masairan, di unga tagali, may kakig, dumagat emot siya, bumot emot siya to sa kusina, di na sa eskwelahan. Hayuwa man nag-aagi ita inspeksyon, no? Nakayusugod, nagbinuno na ta rito. Ha? Nagdagata emot kung nano mga sticker na makabagos ng manaklimo ka raw, makaisip ng mga inong is because ko-influensya sa ginatanaw sa social media.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Okay, dali nga kay si Katodong John, manggabas anay kami, ha? Mahigop anay kami sa baw, pero antes kami maghigop it sa baw, ang pangayoon ko man ka naro resulta kahapon it ikaport Mayor Joris Bautista Socro boxing tournament ay igto man ako sa ringside mismo, ha? Sa kilid gid ni Katodong John ako nagplastar kahapon. Kitang-kita, okay, daro si Lingkuban, ha? Nagagagapak ka,
1: ha?
0: Nagayuhog man doiba kung hisya po, ha? Okay, i-check na natin. Unahon, tanay report, ha? Direkta sa may provincial hospital.
1: Radyo Todo, live, report, report.
0: Okay, check natin, direkta sa may provincial hospital. Antes kita mag-abas, agro-resulta, itabakbakan, itboxing, kapon. Katodong John, pasok.
3: Katulong nga, Judil, no? May tayo nga gagawin sa aton tanan yung mga tagpamati, no? Iya kita makaroon ka-plastar sa aton nga yung ilid mismo. Ito atong kikitbo, ito atong nga temporaryo nga may kalibo, public market. May ako nga balita, doon na, nanungo diya sa aton nga, so ito atong nga merkado publiko, no? Pero unahon po, anay, ito atong nga mga balita nga halin sa aton nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Lima ka vehicular accident katong adlaw noon nakabaag sa ato nga lagbok itato nga provincial hospital. Ang halos tanan nga mga bima nasa idalog it influence at makahililo nga ilim noon about dahan-dahan gid kamo no kapi pa nakatagay-tagay yun ay mabudlay gid ro aksidente split seconds may aksidente nga mataboro nang nagabot riya ay raya nga biktima nga si Angelo Ayuma 31 anyo sa pangidaron karon no imo taga barangay Pugas sa Banwa ita New Washington nga kunsiin sakay sa anang motorsiklo dahil nasa idalong imot impresya at makahimilong nga ilim nun imorahay na out balance tumumbay mo sa motor nga naginasaktan nga kunsiin inamanin mo na aksidente sa andaman mismo nga lugar na sa may barangay Pugas sa Banwa ita New Washington magrobiktima ging dalaya sa ito nga may provincial hospital dahil si Angelo ay nakaagom katurungan din at mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte kanawas na kusin dahil nga nang biktima ay makaroon sa ato nga may provincial hospital alas 8.59 na tabo katong nga dyan alas 9.05 nagabot man niya rosal ka sambilog pagid nga biktima ita vehicular accident no Dahil nga biktima nga si Rogelio Garcia, 45 anyo sa pangidaron, pero no, ita barangay Napi sa Banwa, ita Batan, nagabot sa Provincial Hospital, katulong agil, biktima, dala ita MDRR Mutbarat Batan, nga kunsin, dahil nga biktima isa kayman sa anang motorsiklo, dahil inamanin mo sa idalop influence at makahililong na ilim nun, na aksidente, agrespondian, aging dalaya sa ato nga may Provincial Hospital, dahil si Rogelio Garcia ay nakaagom katulong agil, ito mga nakasari-sari man nga mga lastro, sa nakasari-sari nga party kanawas na kusin, dahil nga biktima hiyaman makaroon niya po sa atin nga may Dr. Pales Tumbukon Memorial Hospital. Alas 9.58 kung asang kabi, nag-abot mangyapon niya sa atin nga Provincial Hospital. Dahil nga biktima ita vehicular accident. Dahil nga si John Mark Masungsong, 27 anyo sa pangidaro no, immortal nga barangay, Tabaaw sa Banwa, Itabanga nga kunsiin. Sakay man sana nga motorsiklo, pag-abot na karoon, di karoon na sa may barangay, Humarap sa Banwat Banga dahil namang gihapon nimo sa influence at makahililo nga ilim nun. Na-aksidente agayaging dalaya sa ato nga may Provincial Hospital dahil si John Mark Masungsong ay nakaagom katulong nga dili at mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte kanawas na kusin dahil nga nga biktima yan makaroon sa ato nga may Provincial Hospital dahil nga nga sangka senior citizen no, ba sumungga bansa sana ang kasubang nga motorsiklo ang imorya na tumugpa sa itong may Provincial Hospital, biktima nga rin na si Jose Lito Niliasca, 65 anyo sa pangidaron karon ng imorya taga barangay, Tabayon sa Banwa, Itabanga nga kunsiin, sakay manimo sa anang motorsiklo, inaman sa andang lugar, sa may barangay Tabayon, o galing aksidentit anang sumungga, bibarot sa sambilog nga motor nga kunsiin, imotor hapuruan ra, aging kabuliganan naging dalaya sa ato nga may Provincial Hospital dahil si Jose Lito Niliasca ay nakaago man katrunga dyan at nakasari-sari man nga mga lastro sa nakasari-sari nga party kanawas nga kusin dahil nga biktima ay iyaman makaroon sa ato nga may Dr. Pales Tumbukon Memorial Hospital. Ala una 24 kainat agaga umabot man ng dihapon na yaro sa bilog nga biktima at vehicular accident no dahil nga biktima nga si Lori Nidik 30 anyo sa pangidaron karon immortal taga barangay Awili sa Banwa itatangalan nya kunsin nagabot niya sa atong Provincial Hospital laro biktima dalaman ita MDRR Mutbartangalan na aksidente ro biktima no sakay man sa anang motorsiklo ina man mismo sa andang lugar sa may barangay Awili nga kunsin binrespondian man imo gindaya sa atong nga may Provincial Hospital dahil si Lori Nidik ay nakaagom katrong adyo din mga nakasari-sari man nga mga nastro sa nakasari-sari nga parte kanawas nga kusin imaura makaroon na iya makaroon na ka-confine sa ato nga may Dr. Pales Tumbukon Memorial Hospital. May mga aksidente pag katrong adyo no? Galing o iba kara ay gin-repair matasandara sa outpatient department at ato nga may Provincial Hospital nga ni ba haya abo runa aksidente kabili dahil sa pagsilibrar ita kapista ni Senyor San Juan
0: agyaban nakainom
3: laban gida hilong to atong mga biktima laban hilong katulong nga Jul gari dahan-dahan gid kita magmotor ag matulog kita sa mga naka-confine katulong nga Jul sa surgical ward naton may 63 ka mga naka-confine sa pedia wards may 52 ka mga naka-confine sa aton nga OB wards may 107 ka nanay ag may 17 ka mga aron naka-confine sa aton nga female wards may 56 ka mga naka-confine sa aton nga medical wards nga kunsin nakasari-sari man nga mabati ano naka-confine may 112 ka mga naka-confine. So matotal sa kabilugan may 436 ka legal age ag may 17 ka mga sa kabilugan nga naka-confine makaruriya sa aton nga may Dr. Pales Tumbukon Memorial Hospital. Alin sa Provincial Hospital katurong adyo yo nagdiretso kita raya sa aton nga masakusako nato nga temporaryo nato nga may Kalibo Public Market sa makaruriya adlaw nga Webes no. Matulutawhay katulong nga Jill, ato niya Kalibo Public Market, no? Bukon et abundar aton nga isda, ama naman do aton nga karni ita baboy.
0: Ay base nga, ano, kung no? Nagpananhuan do mga manging isda, wa nagpanagat, agwa mat katay, ay nagpananhuan man do mga manog katay.
3: Doon siguro katulong nga Jill, no? Medyo nag-relax man siguro sanda, nag-relax man sanda kung sinasanda ang mga baybayon niya sa ato nga bilog ng probinsya Takan o siin man niya di kara sa ato nga mga taya sa ato nga Aklan River katulong Jill. Harar o sila, pero bukod abundara ha, makaroon nga ni ay medyo naghilimos niya ay agarang makaroon mahawan ta makaroon niya o si paring Jodji niya Dela Cruz gilang iya rumiana nga nga do yung aloy o tos piya ko mahawan katurong dila sa likod dati raya puno rin karara makaroon ay awa it is da nga naka display pero harara gilang mo may tiro kaya kita nakita kina sinto si sintas at sinto si tintaro kilo may tiso yung kita raya sinto 40 kilo tamban si tintas at sanggatos o kilo may panit kita raya bilog dito sa aton nga amigo or panit matasilang bilog laman yan inabilin ay 240 kilo ro aloy rea or parang Jojie de la Cruz yung aloy sinto si sinta sinto o sintaro kilo no ruban talaan ato kay Bradley rito 300 hasta 320 kilo Blue Marlin ato no ya 400 kilo Ruposit 250 kilo may tulisan kita rea 800 kilo Lamugan 200 kilo may mamsa kita rea 250 kilo may lipot kita rea 150 kilo may danggit kita riyan 250 kilo, may lapu-lapu kita riyan 350 kilo, rotilapya 80 kilo, agromarot 240 kilo. Dahil nga mga isda ay singkiriti gilang ra, base rin iba nga ni karang ginatawag na itong maroon ay ubos yun dahil sige managabutan na itatong managasyan, kaya gatong managa panindahan katulong nga jidil no, singkiriti atong isda ag matawahay makaroon niya malimpyo bilang bilog ilang raya rokwan ay siyempre nagaoy man siguro sandara sa pag warang-warang kahapon no pero ratong bangos mga magyapon ratong bangos makon man singkiriti ratong bangos kay Ma'am Nining Tolentino singkiriti ilang ranang bangos bro nga ubos yun da hasta rito kay parang kay bro Jopil no may bangos mo ni Moto depende sa sizes si tatong nga bangos mo karoon no asinto o sinta 200-220 hasta 240 kilo no ita bangos mo karoon niya. Pag-abot sa karin at manok, may karit manok matang kita, pero bukon ito nagtaliwan niya itong mainadlaw, na abundang kita kita karin, makaroon ay bukon ito masyadong abor ato nga supply at manok rin, no? May ato na ato nga dristikin ang ratong backyard, 200 hasta 210 matagyapon o kilo, pero ato nga native na manok, 380 matagyapon o kilo, pero kaabot ang pansin karin at manok ang babakal ninyo sa iba't ibang presyo. Kama naman ito karin at baboy, ugaling katulong ay judil, wa ron halos itat karnit baboy riya sa sud itaton nga merkado publiko dahil inspection tagli katulungan jil raton nga slaughterhouse itaton nga bit aton nga office of the veterinary katulungan jil ita munsipit banwat kalibo agro wa e kompleto nga mga papel hagin pull out katulungan jil randa nga mga baboy nga ni magkaroon iya wa it bigyo dayon bilog ila kita na ko niya ato amigo galing siguro randang baboy kara base kahapon para nabili no wa kita bag-o na to na nakita kita to bag-o nga baboy makaron nga naga display ra del gadugo-dugo pata katro nga jun no restore gali makaron ay wa it baboy halos nga naka display dai wa kalatok nilang riyaro nagabaligat baboy dahil ro anda ko nga baboy nga nakasuod sa slaughter house ay gulpi nga gin inspection ang kulang sa papeles katro nga jun ay gin pull out sa slaughterhouse doon yung dahilan dahil siguro sa rin nga i-skip na rin nga nagpanasa mawa patangani man nga sa aton nga probinsya at Aklan siguro ugali nga siguro nga pa paniguro man ro aton mga membro itaton nga office o veterinary
0: katong adil alay ano ron province o municipal
3: municipal katong adil municipal kuno ka
0: ay bati mo man ko Sabado no ro atong interview kay Mr. Oriel Las Piñas nga ginapokus tanda Ruaton nga slaughterhouse, agro tatlo ka mga holding facility iya sa Kalibo, no? Kasi hindi man tanan, mabaton do tanan niya mga baboy o kung anong sapat una, no? Sa slaughterhouse kasi limited ma lang, no? Kung pilang heads. Kaya, ro iba nga nga mga nagabiyahe, nagapagamakyaw, ay may andat ang nga holding facility, no? Ag according kay Mr. Oriel Las Piñas, ay slaughterhouse o andang inapukusan. So siguro, rayang mga undocumented nga ra, ay daya siguro gipa-pull out.
3: At tama kang yung chatong Jill, do yun, do mga kulang at mga papilis o papel o ano man ro na
0: rin. Oh, mga undocumented nga rin mga baboy or sapat una, baka anwang, higing pa-pull out ah. No? Kaya ro na bilin, do yung may mga dokumento, agro yun niya tarin mong nakita, nga wa, ahagos it karne sa tindahan, ay bangod ka ron. Hindi, pagbatonon ro andang sapat sa slaughterhouse, ay wat dokumento.
3: Tama kang yung chatong Jill, pero rato ng mga negosyante rin, gamumo, ara galing nga hindi man sanda naton nga gina-interview sa
0: nakita. May bugay bit reaction.
3: Ro anda bi katong dili ginamumo. Hayro ina kuno sa mga talipa pa ari karon panto sa inyo. Hay kabuabo kuno ro na nagmatansa ang sanda kuno nga pagkasayod riya ay nagmatansa ta kuno sanda sa anda mga mismo nga lugar
0: Watageng matansa sa slaughterhouse. Hay, atensyon aton do aton nga LGU Kalibo. The Office of the Veterinary or do aton nga taga National Meat Inspection Services nga mag-joint force ang mag-conduct it inspection. Nga di ba nga rong palisiya nga rutanan niya mga baboy, ha? Dapat ikatay ang nagaagi ina it inspection, no? Sa aton nga Kalibo slaughterhouse. Hay kung maurong ginakatay at tauna, saan ay bawal ron. So kung nagareklamo maton ka mo, mag-file ka mo't complain properly sa aton nga LGU Kalibo.
3: Doon dapat sa aton na yung mga negosyante.
0: Oh, mag-file ka mo't complain. Hindi madagaro ninyo sa kutib-kutib yang.
3: Doon lang ang dangakuan ko. No? Gusto ko kung ng interview niya. Hindi ba magpa-interview dahil siyempre nag-negosyo man kung nabi sa darya sa suod. Makaroon, sincerity, rubaboy, no? Dahil huwag ilang rin nakita ko nag-abulig niya ag sincerity, mararandang baboy, makaroon niya sa sulit aton nga temporary yung may Kalibo public market sa makarugtong rason katulang agad yun, no? Ganito, atong presyo ka na, imamatagapon, kasi for chaplimpo, 300 hasta 320 rupilo, pero abot na pang sitarit baboy na mabakal niyo sa iba't ibang presyo. Pero sa makaroon, alos uwa ka it mabakal sa nga iba't ibang parte it atong nga karnit baboy, ya sa sulit atong nga temporary yung public market. Kung paabot ang katulong din nyo sa atong tanang baka aga anuang, araw?
0: May una, ta, may una. Baka aga anuang, may una. Baboy taruwa.
3: Oo, baboy taruwa. Tariya, ro, anuang, abo, tariya katulong din, nag-assemble, tariya, ro, karni, ita, baka aga anuang, no? Aro baboy, taro tigo-tigo, no? Nga ni, ro, baka aga anuang, abo, tariya, sa sunit atong merkado publiko, imamatagya po, no? Doon na karang unod, 420, pero kung mabutro pa si Karnit, baka ano ang mabakal nyo sa iba't ibang presyo. Pili at kamukha nung haon nyo makaroon, no? Doon makaroon doon abo riyas na sa likod, abo-abo makaroon na itong karne nga it baka ang anwang. Ay, di karoon siguro mapamulyaro atong karang mga igbanghod na nagaparindahan niya nga na gusto magbakal it karne katulong nga gulil. Ang paabot sa atong mga gulay, wakata problema, abo, tabun ka, tikitat gulay riya, mga tinadtad ang mga ginasinsay na gulay, ang mga binilog-bilog ng mga gulay, agray mga ginabungkus-bungkus ng mga gulay, no? Pagkabot sa atong mga panakot, wakita problema, no? Ara, aton kay Mama Bibi Magaliani sa Sari-Sari Store, no? Tana ng mga guwapa rito, gahiyom-hiyom ng mga kabuli matindira na, no? Ready-ready, no? Abo, kumpleto si Kato, sir. Wala ka nang hahanapin pa. Adto lang ka mo rin sa kay Mama Bibi Magaliani Sari-Sari Store. Tana niya, kinangan ninyo, pati rin mga gulay nga rin sa Bagyo, inaaron kumpleto, tanan rin katulong ginil. Ang di ka sa kilid di ka na kay ano ran kay paring mong sa baliro nga drive position pero medyo panakon mo nakita nga nakabukas to base ko nagkuhay-huhay man siguro to ang pinakalikod nga ga kuskus ang nagapuga
0: base ko nang hasubrahan ay siyempre ro anang apo nagdaog sa padidi to kahapon oo
3: nag-champion gali ra anang apo base
0: oh anang apo sa milk drinking nag-champion ro anang unga nag-champion man sa beer drinking ba o mga kon grabe ra training ni daddy mong ba hinakot ananda tanando pa premyo sa bakbakan taga-andagaw man.
3: Ba tagalianda
0: taga. Oh, rubakbakan sa buksayan andagaw. Sa milk drinking andagaw, sa beer drinking andagaw hakot nanda tanando premyo.
3: Maya giban si paring mong si Valero.
0: Maya ta si daddy mo nga magpadidi siguro eh.
3: Oh, maya tagid, maya ta eksperto kita si paring mong no. Aga katulong nga dyan, no, ina sa pinaka katunganan ko nito sa San Lorenzo Road, ina kaya prutasan ni Papa Dad sa agrana mga grupo ro na ay nagapinamati sa mga karong-katong-katong. Ang pinakadulog din sa ato yung paala po sa Kilatote Road, abo manuna nga mga gulay, aga ato mga ginaga nga mga kamongpika, saging, balingka, ina manikaroon nyo mabakal, no. Ang iya sa ato nga pinaka building, no, ratong grocery six, Swalog Sari-Sari Store, kay Ma'am Maria Mendoza Pang Sari-Sari Store, agabi-abi kay Roy Buntogon Restaurant. Pangmasa propresyo, no? Kanam itong dulasa. Kamana kay Paring Harley, dito mas, no? Harley's Karindiria, the best, sabaw pa lang, ulam na, pinamati kasi gabong taro na makaroon. Ubos, ito ay Il Barrios Restaurant ni Paring Harley. Harley's Karindiria sa Toto Hardan, aga kaywaon, sige nyo agaw, gabukal-bukal nuna, rosabaw katurungan nyo. Nga, atong kamuriya, pili pata kamuria aga kun na may maabutan pata kamuria nga mga isda ya sa sunitaton nga merkado publiko. Ag bago ako mag-istro katulong ngayon, no? Pasalamatan ko anay, no? Ro nag-sponsor, ro arong. Ro
0: gabulig. Ag, siyempre, ro result it imong boxing, ha? Kung sino ro nagdagaog sa kada kategory?
3: Ay, wa na ito. May memorize katulong katulong. 24 kabouts. Ay, rulistahan, abe, gin-submit na ito to kay Sir Junil de la Cruz, no? Dahil ginakuan sa kuwa to, ginaiba to sa anang mga dokumento katulong Junil, no? Pero masadya. 24 kabouts, no? Ra ato yung mga kangay, no? Ra ato yung mga main event fights, ra ato yung supporting main event. Halin sa may province of Guimaras, province of Iloilo, province of Antique. Sa makaroon nga ni katulong nga Junil, inapataro, province of Guimaras ang Iloilo sa bahay, inasa na nag-uubong, dahil naiwanan to sa last series, no? Wasa nakaabot nga ni nagbalik sanda, ang ilang sana nag-uubong sa katulong Junil, kabiin, no? Agigit, akumudar lahat natin nuna. Kabiro taga Guimaras ang taga Iloilo. Pero masadyang katong dito, no? Maabo, may nagdaog man sa province of Guimaras, ang imo man sa province of Antique, no? May nagdaog man, no? Yaban nga nagdaog na ito mga buksingero, ay ato nga mga buksingero sa province of Baclan katong dito. Ang sa preliminary bouts naton, masadyang dahil abo ro aton baha makamu katong dito, no? Sa 30 na akong takinangla na ito nga buksingero, sobra sang gatos ro nagpalista, no? Gaabot at 150 ro nagpalista, nagamumuta. Ngani wala kita kahapon nagbuhat na kita ro mamaya to, gintawlan nato sa atong mga trainer kay John Tapit. Dahil siyempre, mas utan pa kita about isabi, makablit, pasudlon na ng buksingero, sa bilog, makablit. So, ay hindi nato makumudar tarang tatrugil dahil 30 bilog malang nga buksingero ro ato nga preliminary bout si tatong nga banwat kalibo, no? Ngani, pasinsya, gidruwa nato na buo kahapon. Pero nag-enjoy man sanda, no? Masadya aga marami kidrato nga bakbakan boxing tournament pangapat, no, bagong kalibo Joris Mayor Almir Joris Bautista Socro boxing tournament the best katong adil manami, no, punong po itawo, no, wa gid taga alin hasta gid matapos halos gani last fight na kon sa kon mini-bin nga kontra Guimaras kapon nag kontra Aklan ay wa gid naga halin nga mga tawo katulong nga Jul, naila gid sanda, no? Dahil na yung manami gid successful gid ato nga pabaksing agila pasalamatan ko gid, no? Pasalamatan ko gid rebyabi gid ato nga pinagang mayor Honorable Mayor Joris Bautista Socro nga ito gid mo kahapon nagpamantaw, no? Si Sir Junil de la Cruz, no? Agra na nga team, no? Thank you gid Sir Junil, no? Agra aton nga si Sir Joel Magallanes, thank you man, ha? Ma'am Doria Villanueva man, thank you. Ato nga Aklan na aga Kalibo Cable Television, no? Thank you man, Rural Health Unit nato at Banot Kalibo. Thank you MDRRIMO, thank you Sir Terence, no? Thank you sa grupo PDRRIMO, thank you man. Ato taga Bureau of Fire, ato nga taga Barangay Affairs, ayan. Thank you gid, no? Nag-set up, no? Engineering Office, thank you gid, no? Sanda gid ro nag-prekurar kita ato nga mga ano, no? Ring, patiro ato nga mga tint, no? Ato tay paring Maxi, no? Thank you gid, no? Ang sa tanan nga nagbuli gid, no? Ang pasalamatan nato, no? Ro si paring Ili Navara ba ito kakapot ka na mo paring Ili Navara Golden Boys kay Roy Garmino, thank you kay Police Retired Police Master Sergeant nga Ralston Candido nga sige rahin nato dito kakon sa akong nga lamisa ay thank you gid sa team ni paring ni Bro Boboy sa buko, no? Kay paring Julito Flaviano kay Honorable Grace Latsika, no? Thank you Iban. Thank you man, no? Nasa may barangay istansya. Kay Kuya Rixis Dadibas, no? Kay ISB member, Engineer Rex Bautista. Thank you man. Kay Cap Nila Candelario. Kay Kagawad Lawrence Miraflores. Kay Kagawad Jungjung Polincio. Thank you, Gido. Kay Paring Raya na Barira de la Cruz niya. Thank you, Gido. Kay Ma'am Jocelyn Adok. Thank you, Gido. Kay Boss Bobby Ramirez. At kay Chris Nabor. Thank you, Gido. Sa inyong pag-suporta, no? Aga itong isa nakahapon para mamantaw, Gido. Itaton nga nga the fourth bagong kalibo Mayor Joris Bautista Socro boxing tournament nga nagsusin naging successful ra ato nga sang mahapon astat gabi in ato nga pabaksing ina sa maya puok GT Porta katulong
0: despite ko asaw-asaw, no? Mainit do sang buwa
3: ay kanami ton gid kanami gid ro pag match kahapon dahil tanan nga mga boxer high match gid katulong gid ag manami gid ro hampang masadyang gid, no? Ginpreparahan kita at aton nga mga boxers itaton nga mga aklano nato nga mga boxer sa Kalibunon na konsiyen para sa aton gilang ra nga pa-boxing ita San Juan no sa kapistahan ni Señor San Juan Bautista nga ni congratulations gid sa tanan nga nagdaog no agro wa man nagdaog kaya pwede pa sunod dahil nag-announce si Sir Junel De La Cruz nga sa sunod abo-abo namon ro mga bout sa guro iba pagid nga wa abo nga maakomodar man naton ang matawan man naton it chance nga maipakita manandara ng talent sa patag ita boxing katulungan gani abo-abo nga salamat at congratulations kita tanan-tanan happy happy birthday gid sa akon nga mangod no kay Analisa Cabicilia Aray nga naga birthday pa karon no galing ito timo sa Japan na itaw kung ma-celebra mo imo yaka mo no ag happy happy birthday man sa sambilog natin riyan nga firme na naga binugkos bugkos at mga nakasari-sari ng mga gulay halin sa farm no happy happy birthday gid kay Ma'am Maria Dina Mainit no
0: wow birthday ni Madam Mainit
3: oo wa imo makaroon niya dahil close imo makaroon dahil ito imo no naga

0: nandaron ni pareng Junior Alcaraz sa yun ninyo kung siya kita yung doon na kita kita dahil yung cerebral mata kita yung doon na patong grupo 8 senior sa Nuwa no maskin late yata haya at least ay baka enjoy magkita yung doon na dahil yung katong Junior may ato dato nga balita no magaling niya sa ato nga may area o ba responsibility no magaling ito sa may Dr. Palis Tumbukon Memorial Hospital paag to riyan sa ato nga masako-sako na ito nga temporaryo na ito nga may kalibo public markets. Yapon para sa todo birada ako man sa katulungan yun kabisila ng Radyo Todo kaibigan mo
1: Radyo Todo live report
2: abogid nga sagamat ha katodong John Kabisilya direkta nga nag-report no halin sa may Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital abong hilong nag-aksidente ha ging pangdaga sa aton nga provincial hospital nag-angkon sa nat mga kwan malang ha mga mild nga mga injury.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
2: Good morning, Anay, ha? Kay Sarhinto Romel Morato nga nagkapi-kapi yun makaroon, nagainom yun ita More Power Coffee, no? Aga good morning man kay Marites Villorente, kay Well Andrade Tambong. Ala, ayan. Aga kay Ampod Jimayla Gapi, no? Ina sa Bulacan. Maulan na umaga pod. Ay, maugan din na. Yaman sa amon niya ni kahapon na nag-asaw-asaw man pero tuloy pa rin ang kasadyahan. No? Kay Brad Jimar Carpio Julian, no? It Plaque of the Divine Mercy, ina sa New Washington, good morning. Kay Randy Santisas, kay Joe Mariner, ha? Kay Tolitz Taiko Chavez Reyes, ha? Ina sa Sitio Kwan. Kanyugan sa Katiklan, no, nga nagapamati man. Kay Eric Nazario, kay Oliver Oliveros, at kay Evelyn DJ, no, inasa Bagakay Ibahay, no, nga nagapamati man makaron. Kay Bliss Taharan, inasa Kabatanga Makato, no, at kamanaman sa Taharan Pamilya sa Libakaw. Kay Efren Flores, ha, kay Nanet Masigon, ayan, maayad-ayad gid niya agahon. Kay Michelle Taiko ha, sa Quezon City, kay Ampod Benito Rintillo sa Quezon City man nga nagapamati, no, nagatabid yun katon, kay Karin Mayor, kay Rodilio Castillo, at kay Maninay Chili Timpurasa, no, nga nagapamati man makaron sa aton karangapagpangalagad kay Toto Roger Delgado Macabales, no, sa mga taga San Ramon, no, malinaw ha. Kay Marvin Anthony Tindan, kay Jopel Carpio, kay Ria Dalida Istores, ha? At kay Marilyn Morado, no? Nga nag-monitor man. Kay Carlos Ronnie Blag, at kay Herbacio M. Duran Jr., at kay Tita Emma Vega, good morning, sir, and congratulations sa mga winner. Ayan. Kay Salome Solina Sorilla Villanueva, kay Florinda Bint, Tiklim, ayan, Bintiklim sa Batan, ha? Aga kamanaman, kay Kagawad Buino Abapyal, ina sa Magubahay, Kamaligan, Batan. Kay Susan Veronica, kay Kagawad Michael Villanueva Solina, ina sa Numancia. Kay Marita Silvestri Almero, no? Aga kay Rosalinda David Sata Rasgo, no? Aga kay Roldan Casidsid, no? Aga kay Manuel Nimes, at kay Nong Gido Reyes, ha? Nong Gido, good morning. Kay Roy Buntogon, kay Joe White, kay Mami Jo, no? Malapad, no? Kay Kennedy Adela Cruz Sablaon, at kay Jima Kiswani, at kay Marilyn Sakarias Igat, nga nagapamati man makaron sa aton karanga pagpangalagad Banwa. No? So, good morning, ha? Sa aton karanga mga pinalangga nga mga suki, pinalangga nga mga tagpagamati nga nakatabid yun katon makaron sa aton niya pagpangalagad. Kay Toto Magno Gonzales, ha? Kay Magno de la Cruz, kay classmate Melvin Olios, agina sa pamilya Torres, ha? Kay Ampod Glinin, at kay Juan Nung Lini, ha? Torres, nga nagapamati man makaron, sa aton karaga pagpangalagad.
1: Berada.
2: Oras sa Pilipinas, alas 6:30 na po ng umaga, agroray nga balita, ginahatod katon itabimig. Premium, kitang-kita ang galing. Ag sa aton niya pagbalik, ha? dugang pa nga mga balita, dugang pa nga mga information. Report ni katodong Rinald Banjola, report ni katodong Rolly Boy Herrera. Balikan ta, pagkatapos si Jamagra.

0: kita-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
0: Kitang-kita
3: ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na ako nga ginainom. Uwa na ako itake it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.

0: Drink responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly.
2: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calico. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakalitugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
5: Drink responsibly.
4: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: D3 Bio!
7: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
6: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio! Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
9: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit PLDTHome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25384 Series of 2026.
6: Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Ipwede-pwede ko sa mabatean kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
6: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
11: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
12: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
13: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
12: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
13: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung sininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatake up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
11: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
6: Todo Berrada! Berrada! Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
14: Okay. Balik kita banwa ha sa aton karanga pag ililimaw. Agro aton nga oras may 41 minutos go nakataliwan sa oras nga alas 6 itagahon. Good morning, good morning, good morning, good morning ha sa mga kababangon pa lang, kabubugtaw ay nagbugaw. Ginaoy, agro iba may mga hangover.
0: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
14: Si Katodong Rinald Bandiola, i-check naton. Antes tatawagan si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas. Roaton nga Chief of Police, no? Itabanwang kalibo para sa assessment niya, ha? As far as kalibo is concerned. Ha? I-check lang naton. Ro assessment sa peace and order sa celebration kahapon ni San Juan Bautista, ha, mga katuto. Now, para sa mga kalibunhon, ayan, sa 16 barangay, ay may hirit patagali, no? Haraho, ro, kwan yun gitara? Wow, tagin siguro rat kung nano pang excuse, no? Ang mga katuto, no? Wow, exempted, what excuse, no? Ro implementation, ko no segregation, no collection policy, kung municipalidad it manuang kalibo, hay hugot yun nga iga-implementar sa rayang June 29, 2026. Ah? Sa Monday, ah, next Monday, ah, mga katudo, no? June 29. Wagon da ita kung nano pang hirit, wagot exempted ka ra, no? No excuses ang ginatawag sa implementasyon. Oh. It no segregation, no collection policy.
0: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
14: May open letter king araho naging pag-uwa para kay Governor Joen Miraflores hanungod sa implementasyon ko presidential scholarship grant. Ato nang iplastar pag may time kita, ha. Ipaintindi ko kinyo kung ano ro hanungod sa rayang open letter. Ano ro ginahambag itay nga open letter, mga katodo, no? Address kay Governor Joen Miraflores.
0: May punto ang bawat komentaryo.
14: Si Barangay Captain at Barangay Backhouser nga si Kapitan Bernabe Boy Aquino, ha? Ana nga ging explicar. Ruandang suporta sa waste to energy project it banwang kalibo, ah, mga katodo. I-try man naton yung maabot si Kapitan Boy Kara, ha? Ang si Punong Barangay Neil Candelario it barangay poblasyon anang ginahinyo sa taga Department of Public Works and Highway nga ayuson ro mga directional sign ag mga signages iya sa banwa ita kalibo, ha? Ag pati rayang mga panasyon nga mga pedestrian, ang mga katudo.
0: May punto ang bawat
14: komentaryo. Ipaayos man sa taga DPWH kon anda pa nga responsibilidad do dagan do karsada, ha, ay may municipal abi kita, may provincial ag may national ag may barangay.
0: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
14: So taranda aton nga i-discuss, ha, sa kabilugan it aton karang pagpangalagad. I-check ko anay si katudong Rinald Bandiola.
0: Radyo Todo Live Report. Report.
14: O, direkta sa may kalibo PNP, kamusta ro selebrasyon ni San Juan Bautista kahapon? Katudong Rinald, patrol, please come in.
5: Katudong Jibel, sa asal karaga mga police report, magaling sa first district na itatakaraga provincial ng Pakuan, itatakaraga nga aras na buwan ng parasang kahapon. Din para kayo, ngayon din survey, itatakaraga pa rin sa PNP, itatakaraga bantamiyon to di aras to, no? Against para ato sa ato, no? Pero patahin na ron, ito 26 anos katodong today, patapos na ngayon pakaraugan, ito warat o baras, no? Sa kaso parang na 3 counts of rape, no? Katodong today, pinagabi, na factor sa most wanted person sa municipal level, ito panuwan sa itang palete, no? Pero talaga ako sa ato, katodong today, kung sa ito hapon, mga alas 5.50 para ito hapon, aging masarabira, no? Una karon sa sitio ang buwagan, barangay Pilisiano, sa panuwa kala kita balite, no? Pero may kalaga uwaran to maras, no? Adan sa rin kalaga suspect, kalaga pagi daron, ita 26 anyos sa katodol da jidal, no? Kung sing, pagin pa kalaugan uwaran, ita uwaran to maras, no? Sa kaso na 3,000 of rape, under article paragraph 1, akong finalized under article 266B, no? At katodol da itong sin ginda isura ni Honorable Marife Pakapalistaal itong sitting judge kung file court sa judicial region France 3, no? Karibu Aklan katagal ko si Buwa katagal ko kanandar ang piyansa, no? Para sa katagal temporaryo na kahilwayan, no? Adel sa sambi kanilang kosado mauna magkaroon sa pag-inakop kita aton taga Balite PNP matapos kahapon yung sorbe kita aton Balite Municipal Police Station araw anak karon nga warrant of arrest sa katodong Israel. Pagkaan sa pagkamahin iya sa taga Kalibo Municipal Police Station o rin taga incident ng PNP taga ginaaligar no ginpaku no itry karang pilag taga persona na katabo sa may barangay tinigaw no sa banwa kaya ita Kalibo katodong Israel kung siin pagi na sugid no kapin dosi no kamaga individual rong nagbakol no sa sandi ka lang biktima ginagdagot niya kami sa taga Kalibo PNP no rong nagkaga 19 alias na pagandang dahil na si alias John Paul na residente na kaya ita na sandi ka lang barangay no rong ginagdagot niya suspect rong nagkaga sa 13 na bumbong no 30 alias residente na ita barangay Tigaw sa banwa kaya ita Kalibo kusin basi sa nagkaga palpahayag ita na sambi talaga biktima sa katong detail ay nagainuman sa nakahapon no kay bahat pero dapat na grupo ito suspect na kung sino no may una karon nga wa pagkaintindihan no between sa mga talaga mga involvado no nagabot sa punto nga kapakwa no sambi talaga biktima din kabuligan sa mga katong detail agad na sa ang polimora no ita pinag kamagalas no sana karon na kanya ikaw na party para ita yawas daw ganag tangopiya sa atong talaga libo mo sa patrol station para aga ipablaster no resandi kada nga insidente rong rason dahil yaman naman mao dali ga una na sa probinsya ko makahilino ang ilinon aron dai kada bang simbol bado ka sa dahil kahapon no matapos do no, gar matamo rong dai kada nga insidente samtang sa pia kamahin sa banwa kada itabatan may natamo kada nga pagpamuro kahapon ang atak na ala una 40 kada ita hapon no katodong dahil rong dai kada biktima na sangka 26 anos no nga laki nga residente kara ita barangay Palay sa banwa kara ita Batan Katodong Gudel no based sa inisal nga information kita atay kara Batan na PNP Katodong Gudel no nga nakangkon ita Lastro sa walang kara nga ita no rin kara nga biktima tuga ita kara nga pagpamulo no Katodong Gudel kay Nab sa Barang Abi na rin kara nga biktima kay una man sa impulinsya kara kung makahilino kara nga ilin nun at ang nag-abot po no, ato yung talaga mga kapulisan sa mga mandong nag-responde na membro kara ita MDR ni Mubata no, para gadalhon dahil sa hospital o nasambig kara yung biktima na abta ni Maura na nagapungko na no, sa tricycle una kara sa prente itry kara yung barangay hall ita barangay Tangay no, sa manuwa sa sabatan na rason ang naging dagara ita aton na mga otoridad sa hospital matapos na ni no, na matangpon ita sila talaga tama ita pagpamuno no or sambi karang biktima so makaroon pa gayon parong investigation lagi na patigayon no tatoy kay mga otoridad may kantanan sa sambi karang incident kay nagdun pagkahapon una sa may barangay Palay sa Banwa ita Batan at Katodong Gudel dugang sa balita na yes mga Kalibo PNP na may dayuan naman sa mga minor edad sa Katodong Gudel no ay makaroon sa pupor at yung tayong Kalibo PNP kay Cortio no mga nagpagigaroon ita dosi no aga 3 anos ng beta ganay wa tama uma na iya makaron sa paginakop kita aton karon nga Kalibo Pinter sa bilog ay kada manwa sa iga tangalan sa Tagalog no naga pilinanaw tabi ka ni Oran no naga istorya sa may ire kay barangay Puok no sa Kalibo o galing ma alas 2 si tabi na ispatan no ita tong mga otoridad during sa dakara gani pagayon sa mga pagpatrolya iya sa tugara naman wag tayo patalibo no aga naga pinanaw abi no kung tayo parang unga nga rata pagkabel no ay nagigad ra ay report ka nanda no ita pinanaw ng membro pamilya na missing no or nasambi ka nga unga pero makaroon iya naman no sa tugara kalibo pinti matapos ang magdapas sa sarina patuman ng Corpio iya sa aton sa Banwa is Kalibo at sa todong nga Jodel
14: ha-inform mo do ginikanan ka ra?
5: Negative tayo kay si Gita na nag-contact no ro ana ko na member pamilya sa Malipay para isa barangay Pudyot sa Banwa isa pangalan sa Tabong Gudel ay sa para sa mga ina abay nabe iya man ako ng star sa kanya ana man na ita tangki sa Puok no ako gali man nagpanaw naman ako hindi na pinanisyan man naman ako permi ay nagaling pa man ako ay siguro timing siguro nag-agi man para ako yung kagabang kapulisan sa Tabong Gudel that's why yung kapupo gindaya iya no sa tanda ng Kalibo Municipal Police Station pero sambi ka lang unga no na mahalo si Anis
14: no rabit ano palidaro. Rabit aro mga inunga makaroon no magrason ay ginapangisgan ay nagayas lang ay
5: nagayas lang no
14: hindi man siguro magpangisog rugo ni kanan kung wakat saga
5: ay din do ana parang pagpahayag no
14: siguro pagpangisog nga ron ay bukon man siguro magain
5: o sa partir disiplina eh sa so, oh.
14: Ay, tayo rin mga unga, siguro nga hindi magpamati at disiplina, wa na ila disiplinahon. Gusto na ta siguro pabayaan eh. Mahoy may ginikanan ka, ag kunano matabo ay anang konsensya ron it ginikanan, di ba? Isko it mga ginikanan.
5: Oo, oh, ay, yaron, no? Nagsapat na kumaw, misteri na kaina, yasa ka rin talibo PNP, no? Rasangit ka rin unga, katosin dahil matapos na rin, no? Na kinta po po, kita aton na talibo PNP, no? Sa apagdapas, no? Sa nagyan ng Korpio, yasa ka rin naman ang talibo at katosin dahil dahil.
14: So far, uwa man gid yun, as far as first district, no, una distrito, ita kunano magagko nga mga insidente, may kahilabtanan sa selebrasyon ni San Juan. Wa man, no?
5: Negative.
14: Wa man ita linabo, wat binuno, wa mat nagumos, no? Agday mga minor yan nga mga aksidente, ibangod hilong.
5: Dato malaman tinatando, alin siya sabi nga siya katagugigay, no? Pero ongoing tabi, yung investigation at ang nagbapan na PNP.
14: Ma-consider na itong San Juan related?
5: O, related, o. Ay, sabi kahapon na binatablo, no? Katagong Jibel. Pero sa kabinugan, no? What are reported ng mga incident PRB, no? Ito droning, no? Nag-alumos, no? Sa Maybay or sa Suba. At Katagong Jibel, based na, no? Sa atagong nagpag-secure sa First District, kita sa talaga probinsya, tapatan, Katagong Jibel sa celebration kung kapista ni Senior San Juan D. Bautista ang katawagong Jibel. Kaya kipiya sa aton sa Banwa Ito Talibo, no? Na Donaway, o aton nga pinog na Banwa Talibo, katawagong Jibel. So far, no? Kaya rin pati talaga mga reports, no? Correcta sa aton talaga Talibo Municipal Police Station. Para sa Todo Biraga, ako ang sinatodo, Reynald Banjola ng Rojo Todo, kaibigan mo.
0: Rancho Todo, live, report, report!
14: Abogid niya sayamat ha kay katodong Rinalda Banjola. Ginaimbestigahan pa makaron ha itabatan PNP ro ratong ginaaligar nga pagpamuno no kon pagpamuno gid man to no. Ako nano ro nagkagatabo ha ginaimbestigahan pa itabatan na PNP akon bagaraya hay San Juan related incident nga ginatawag naton no. Ang nagapasayamat kita ha. Wagit may nabalitaan kita nga may nagumos, may nagunod nga baruto samtang nagabuting, nagaouting, no? Or inaway, maguwas yamang sa pag-uuli uta siguro ha, kasi nagailinugan yan eh. Nagainasaw-asaw, no? Pero despite kung mga asaw-asaw ay abot taghapong tawo, report na kahapon ay napuno, no? Bakit yan eh nga may paboxing at may mga parlor game, no? Aro iba nga mga baybayon, may una nga mga lugar nga magakaaka. May mga lugar matang madamog-damog rotawo, no? Ang mga katudo, no? Pero bukon git kaparehas ko mga nagtaliwan niya mga dinag-on nga nagaguyom yung ay tawo. Kabo-abong tawo ang mga katudo. Pero tao nga ha? Kasi base nagpaamulyat, ha? Di ka na sa may area port, no? Mga katudo sa Puok, Andagaw, no? Kaano portion ro mga tawo kaya mahalin iya sa kaano mabilo sa Tambak ay may una matano kasi may bangkarera ngani no may karera it di moto so abo-abo man do tawo no so may mga lugar nga magakaaka no sa aton yung observation depende sa lugar no di kara sa Dilias kahapon nagayabon man ibang kun yani nga may event. Ro tanan niya mga katidyes at Dilias kahapon ay puno, no? Sold out tanan. Ro anda nga mga katidyes.
0: May punto ang bawat komentaryo.
14: White bakantigid, abo pa nga nagausoy.
0: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
14: O, ginatawagan tamakaroon na si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas. Ro aton nga hepe ita kalibo PNP, no? Para nga mai-assess ag officially nga mabatian naton. From the mouth it aton nga PNP ruandang assessment no kung generally peaceful rong celebration it San Juan iya sa Banwa it Takalibo no despite ko mga aktibidad ngaging pahaom ni Mayor Juris Bautista Socro kung LGU Kalibo.
0: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
14: Ginatawagan mo je si Juan Colonel Vargas. Okay, ginatawagan namon ha. si Police Lieutenant Colonel Jerica Vargas, no? Madali malang man atong pangutanang arakana, no? Ay kahapon do mga kapulisan mata naka og istorya man ato, no? Kahugod do aton yung mga kapulisan kahapon, no? Bisan nga nag-asaw-asaw, halagat ang rinundaranda, halagat ang kinandak itapot patrolling, no? Para mamintinar do kalinong akatawhay, para makita man itaton yung makigmanghuran do police presence, no? Mga katudo, no? Para sandahay alinda? Sinora? Sino ang ginakamusta niya, no? Ni Madam Lilia? Sino na Nam Lilia? Nakubaan man kita sa mga balita nga to kapo, no? Okay, sa piyak naton nga linya, ha?
15: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
14: Si Police Lieutenant Colonel Jerick Vargas, ang ating masipag na Chief of Police ng Bayan ng Kalibo, no? Mangutanag ang kita kana kung kamusta ro assessment as far as Kalibo is concerned sa rayag nagtaliwan kahapon nga selebrasyon ni San Juan Bautista. Colonel Vargas, sir, good morning.
16: Yes, sir, good morning po.
14: Mm-mm, si Katodong Judel, no? Sa Radyo Todo. Yes, sir. Sa programang Todo Berada. Sir, kakamustahin lang po namin ang inyong assessment sa katatapos lang po natin na selebrasyon ng San Juan Bautista as far as Kalibo is concerned. Kamusta po? Generally peaceful ho ba?
16: Yes, sir. So far naman po, despite nga po medyo iba yung panahon natin kapon, medyo maulan, naging matagumpay naman po yung celebration natin ng piyesta ng San Juan. Actually, noong 21 pa po, kasagsagan noon, mula noon hanggang kahapon, naging safe naman po yung ating nilatag na security preparation para po sa celebration ng San Juan po.
14: Okay, so sa pangkabuan, matagumpay po at generally peaceful.
16: Yes po.
14: So mula pa pala nung 21, no? Sa opening ng ating podfest, no?
16: Correct.
14: Hanggang kahapon, no? Sa selebrasyon, no? Ng San Juan na piyesta.
16: Yes po, tama po. Wala naman po tayong ibang recorded, especially yung mga related sa mga, like for example, yung may mga nalunod or whatever, wala po tayong recorded so far. And yun nga po yung pinapasalamat po natin na wala po mga incidenting nangyari.
14: Oo, wala po tayong mga nahuling may mga patalim or may mga armas?
16: So far naman po, wala po tayo. Meron lang mga iba. Hindi naman po, I think, related na yun. Usually, yung iba is mga family feud. Yung na-respondihan natin.
14: Okay, so baka may gusto kang pasalamatan, sir, sa naging matagumpay nating selebrasyon, no, ng San Juan dito sa Kalibo?
16: Yes. So, unang-una po gusto kong pasalamatan yung ating Pumay Kapal sa binigay na oras sa magandang araw para po makapag-celebrate ang ating mga kababayan. And of course, sa ating local government unit ng Kalibo and sa mga barangay officials, force multiplier, DRMO, and Bureau of Fire. Pati na rin po sa ating Philippine Coast Guard sa patuloy na pag-sakripisyo para po masigurong nasa safe po ang ating mga kababayan. So, yun po yung isa sa mga pinapapasalamat namin, katawang namin sa pagpapanatili ng kapayapaan po dito sa bayan ng Kalibo.
14: Okay, so maraming salamat po, sir, no, sa napakagandang balita at mabuhay po ang ating Kalibo PNP. Salamat po.
16: Thank you, sir. Maraming salamat din po.
15: Matalinong talakayan, masarap pakinggan, may punto ang bawat komentaryo.
14: So, ato ha, generally peaceful, ha? Wamat kung nanong may nadakpan abing kutsilyo armas, no? May mga insidente, ay ugaling problema at akunot pamilya to, not related sa San Juan, no? Gaging pasagamatan ni Colonel Vargas, dubilog nga pwersa kung mga augmentation. Like Coast Guard, MDRRMO, BPAT, Barangay, no? Ag iba pa, ha? Nga nangin katuwang sa paga. Implementar ang pagpagapnaag ko kalinong agkatawhay it aton nga selebrasyon. Ayan. So kabay man nga ro barangay hay uabagat pagugtas, ha? Naging responsable man kamo sa inyong mga basura nga daga nga sa inyong pagtakas, paguli hay ginghimos man ninyo sa lugar, no? nga uwat sigil higan makaroon doon mga taga-barangay.
15: May punto ang bawat komentaryo.
14: Mga katodo, so be responsible, no? Gabigon gid do rayang mga nagabaligya ina sa Puok ka GT Port, no? Rayang mga movable ang mga negosyo, no? Dapat magdaga kamot sarili nyong basurahan. Agro inyong kalat, hay kamo mismo ro magtatap, no? Ayaw nyo pagpabayi sa manog panilhig itaton niya barangay, no? Ay medya nga ni, si Kapitan Lodi ay maging assign doon na nga mga manog panilhig. Pati man si Kapitan Lodi, nakikita ko man kung agahon, hands-on man, nga nag-monitor man ko kalinong ag katawhay, no? Ina sa Puok ka GT Port, especially rong pag-maintainer it cleanliness. Ay pag sinaula natin duraya nga nga Puok GT Port, ag masama dron, ha? Ag magkaroon it mga negatibo nga mga reaksyon, hay, sino pa rumagto?
15: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
14: Kung halimbawa, magulo, ag mahigko, ag mabaho, ha? Dapat nga ni kararo aton nga barangay, maghinyo sa aton nga local government, ag sa provincial government, nga magbutang ro na it kasilyas, no? Magbutang ita palikuran, comfort room, no? Pang babaye ka. Rugaki o kita eh. Makaos-os na sanda to sa mga punot piyapi, pwede itang makapasalipod. Herobaye ay nagasakdat a rubabaye nga ron. Asiin mo sanda pasakdaton. Oh. Ay nagaosoy sandat sakdatan doon na. Ayaw magsakdat sanda to sa karumahan. Itos look, pasanahin doon at aroma ron.
15: Komentaristang walang sinasanto.
14: Ay, so ha, panawagan sa aton niya barangay, ha, kaplode, request mo sa local government o provincial government kasi anarat LGU ag probinsya, no? Sandaro nag-develop kung aton nga tourism area nga ra, no? Ihinyoon mo nga kung pwede ay magbutang sandaro na ita comfort room. May una man, ay iya sa terminal building, galing Cagayo. Kung iya kating banda kay San Miguel, ha, makakon mo mabaktas, ah. Mapusan kat imot bugukan, ha? Mapusan imot bugukan bago ka umabot. Ha? Igto sa kwan terminal building para ito mag-ihi. Eh wala problema sa mga gaki, bisan sindat ay patuntum ro anda karong kanyo na maka kanyo sana makaraos yuta. Ah, doyon do ako ni observation.
15: May punto ang bawat komentaryo.
14: Okay, sige, naka-standby yun si Katodong Rolly Boy Herrera sa segundo distrito. I-check man natin do anang obserbasyon, kalinong katawai, especially sa Manwat Numansya, no? Ang Samadro Pyrolysis Machine, Samadro Water Tank.
15: Live. Report, report.
14: Okay, direkta sa Arriba, Arriba, Arriba, Samad na Pyrolysis Machine, Samad na Water Truck sa Manwat Numansya. Patrol Katodong Rolly Boy, please come in.
17: Yes, katodong GDL, no?
14: Tama, tama man ang intro ko. Tama man.
17: Ha? Observasyon.
14: Hindi, kapangutan ako kung tama man.
17: Ay, horo na, tama man tayo, samad din ba tayo? Tulog sa taga-indi.
14: Samad ag sungaw kung pumuswak. Ha? Okay, sige. Kamusta ro, Kwan? Observasyon mo sa segundo distrito?
17: Area, mag-asawa nga rin nga nag-atuya sa aton nga naman siya PNP. Kung dahil yan naman sa pagmuhi, kung ano karang nga, saan na karang nga ni Magay, no? Nga kung siin, mga tagreklamo, mag-asawa nga si Catalina, Agregorio Oquinto Jr. sa City Press, agrang-asawa nga si Catalina, ay siya isintay. So, tanan, residence barangay na Ditas, nga kung siin nag-atuya sa aton nga naman siya police. Ang nagasugid nga alas 7 media kuno kagabi eh, samtang ganyan sa Catalina, inasanda karanga cottage, no, inasanda puro ko, no, sa Nabitas. Anang kung nga karanga si John Craig Oquindo, inasanda niya barangay, nakipag-inuman, iba ano, anang karanga living partner nga si Emirates Genova, sambit man nga barangay, no, agro anda karanga bisita, inaman, no, nag-inuman. So anang nga, kung muna kainom mo, nag-inungon, ay nag-uli sa dakarang panimagay, agin asistihan ng kung anang ina, punta nga si Catalina, nga mapakapahuayway sa anang nga kwarto. Pagkabot ito sa anang kwarto, anang unga nga nga, anang unga, agregayang si Emirates, anang living partner, ay naga-kwanta, naga, bais, no? Gaway-away bais, no?
14: Mm, nag-discuss.
17: Nag-discuss sabi, no? Nag-discuss ito na mag-discuss, may katuwang na silos. And kung siyan, nakamugtaw at nakamakarang si Gregorio, kindo, ang pagka, siyempre, nakibot, nangutahan na sana nga, alin mga problema, sinong gaway, pagbayaron, anak mo, si babat sa anang tatay, no, nga, hindi ka mag-intra sa among away nga ratay, no, hindi ka mag-intra-intra iya. So, ngayon, pumano ang tatay, nag-atulak ka, nakarang nga kayapit bagay, nag-tunag pa, paliwa-liwa, no, iwas pusoy. So,
14: ang ay, suminter doon nga eh.
17: Oo. Mga nga, ano, anong kung nga ay bumutan na ito sa kutsilyo,
14: bawa? No?
17: Pero ginpunggan mo ko anang nanay, ay. Nga si Catalina, para nga wagin ba, para nga anang ina-atorya, sa asoli eh, para nga nanay tayo nasama sa anang tublo.
14: Naninahan tala nanay sa pag-agawin kutsilyo sa anang unga.
17: Correct, katulong si Jen. Ita, no?
14: Magilang unga
17: sa katulong. Si Jen, Greg, ay kumong nga, hindi siguro inautam, hindi rabi anang ginabatay siya ng kailangan. Nag-acted and I tell ko ano, medyo just unruly, same time, nagsugat iskandalo, no, sa bilog nga pamilya, sa sugod ko, nagkarang nga panimaray. Dahil lang, nga anak na nga ginreklamo iya sa aton nga kapulisan, ang garong disposition karang aton nga kapulisan, ay igarito lang sa Barangay Justice, at nasambit man nga Barangay Katudong Jidel. Sa pihak nga bahin, alas 4-5 man kahapon-itahapon, sa Barangay Bulwang, sa Banuayt naman siya, isang ka-vehicular accident, no? Nga kung sino driver motorsiklo nga involved, agarong isang ka-Hyundai nga kotse involved, sunod sa aton nga mga kapulisan nga kung sino, sunod sa investigasyon kung aton nga naman siya pulis, arong driver at Hyundai, yung kilala kay Arabin Caballero, or at itres, it kamang si Sur. Samtang arong driver man, ito nasambit ng motorsiklo si Ivana Barrientos, sa isa minor de edad, Janero, no? Ang residente sa Kamansin Norte, yung mas malunod. Kung simpan yung managani sa anong direksyon ka na, no? Katulog si Del, adyo sa isumagi, anarong motorsiklo, nasambit nga sa yakyan, dahilan, nga nag-crash down ng motorsiklo, ang nakagong at mga injuries, nagkakonek lang ang partijawat, nasambit nga si Teanios, kagindaga, watong nga taga-India, rari mo, sa ospital, para mabuo, anayang kontra nga mga karinahan samtang, kaya nasambit nga yun, dahil kaagong matamat ng kakalitan sa na wala nga parang siyon, iti our kilid, ita na karaga kuti, nga may mga gas-gas. So, for follow-up investigation niya po na, kung ato niya naman siya police katodong Jidel, no? Samtang sa pilang ka mga kabanuanan, nga ging double check naton, ay may inamata nga mga nakanabo, no? Sa bahayin itong Boracay Adi, particular, nga kung siyon po dahil gidamang sa ininama, no, kumusyon,
14: hinilong,
17: no,
14: may hinilong, mga hinilong.
17: Hinilong, no, ginrespondihan, pero sa area, ang mekanismo, pero sa ato nga Malay Police, o Boracay Police, ay nariglo matayagi-yagi katodong Jidel, no? Even, sa Banua Itnabas, Bana Katodong Rule, may kumusyon kami ginrespondihan to, ay kipulayas kay Longo man, tutod pang kines, na to, nag-ilinaway na, nag-uwan si Danay, no, so nasitol ba tayo lagi sa lugar, no? So naman sa kay Master Sergeant Roldan, no? So naman sa ibahay, listen, rungkwan, kumusyon man, kung dahil sa kailungon man, nasitol man. Sa tangalan, amuman, no? Kumusyon man, kung dahil sa kailungon, nasitol man. Mismo sa lugar, natabo, katulong Jidel, baybayon. Pero wag iba't at mga dahil ko, sa mga ginispudyan ng mga insidente, like for example, Binuno, Linabo, Binarel, uwa, no? Kundi, puro bais, bagaywan, sa area mismo, nasitol matayagi.
14: Si Endon, si Endon.
17: Ah?
14: Si En.
17: Sa, banwait, ano raw, nabas, bahay.
14: So, bagaywan nga ron, si Endon, bagaywan, sa, bago mong hambag sa tangalan.
17: Ayo, bagaywan.
14: Ay, hambagon ta si Mayor Pintes nga maglunsar man sa narito, boxing,
17: pabuksing.
14: Pabuksing. Ha? Oh,
17: nagbagaywan sa baybayan pud dali sa kilungon.
14: Kita mo iya sa aton ay may paboxing si Merwa at nagbagaywan sa baybay ay ikot at tanan ginadagat to sa GT4.
17: Diba? Nagpa-perbinyo. Nagpa-perbinyo.
14: Ore, may mga aligot-got nga rito kamo patakot glab. Boxing ka mo to. Oh. At least may repair eh. May premium pa.
17: Oh, may contract ka din, no? Para makabalos siya. Eh. Boxing light ito, ha?
14: Oh, boxing, ha? May preview pa kita. May referee pa, di ba? Para masairan gin, din, ano, eh. Ang mga ilinaway nga sa bar niyo, huwag ito at pugos.
17: Ay, huwag man try. Kasi try sa kailungan na siguro,
14: hindi, no? Kung magminauron ma lang, nga may kasadyahan yun yan kita, intrahan nyo pa, eh. Habagun ta lang si Mayor Puentes nga mag-organisa man it, kwan. Mayor Puentes sa first boxing tournament.
17: Oh, may pagigyan niyo, kumusyon man na gani, no? Sa kapitas mo lang nag-iapon gani sa progress.
14: Oh, imaw man do naman siya, bagong taman si Mayor Ogi, mag-obra man ita first Mayor Ogi boxing tournament. Ha? Oh. Ibaligyaro samad nga tong pero loses ang iba kahit ring.
17: Nag-happy-happy at agani rin na 23 anos nga kay baro ang mga amigo man ay goli on sanday. Pag-agin na ay sinita pa sanday ka rin 34 anos. Sinya na nilin na kita man nag-agi-agi ka mula.
14: Aba,
17: kita niyo akong girlfriend. Inusin na ng girlfriend.
14: Man, mato, sino ka?
17: Di na man. Dali na man. Pag-isabi ko yung girlfriend. Imakibahan mo sa imong girlfriend. Kami tayo muso yan. Ay, kundi
14: naduga ka rin niya?
17: Ay, gininusin na kung sino ta.
14: Adios, ay basi kung sino ta nakadapit ngayon.
18: Ha?
17: Wrong.
14: Totoro Liboy? Waki mo?
17: Oo, wala. Ito ako sa mabilo.
14: Waki mo?
17: Sa mabilo.
14: Ay, gali sa mabilo. Kating abi, wati sa numan siya kahapon eh. Ay, basi na itong nag-intra nga to sa beer drinking?
17: Basi, ay.
14: Ang gininusin na ta rin ha?
17: Ay, isipa ba ya? 34 na yung nasabit nga nagmue. Tapos ana nga nubya, 40 anos.
14: Nausoy. Ay, may buot yun, Maton. Ewan pag-usuya. May buot yun galing, Maton.
17: Ay, bagong bariyo pa.
14: Ikaw pangani, Maton, dapat na usuy yun.
17: Ay, bagong bariyo pa. Ay, karaginan. Ay, mako naman, mako.
14: Sino ang agan ko anang nubya nga to?
17: Awa na pagpahingat din, ako na isipurong na...
14: Ay, sinda ng Rubio Macaron o nasa police station?
17: Ay, di, nag-anturya kayo na itugong ko tayo mo. Patamang pawin kayo na aring nasabit niya sa kuhan suspect na nagpangayat
14: at away ito. Doon nag-ausoy it anang Rubia?
17: Oo.
14: Katugog pa?
17: Tugog, ay, pabugtaw na. Kuhan ako na yung kanto niya ang Rubia mong nausoy. Ako to ka na, ay, mana. Ay. Papa man ako siya, kasayin ko na kanto man na iya. Iya mako kaya ina, nagkulihon to.
14: Ay, tapos ka kung magmauron ay iwan kagit King Nubya.
17: Ay, mako pinay dad mako to ay. Mana 34, ay Nubya, 40 man.
14: Ay, anong nga dagon malang, age doesn't matter man dong ginatama. Diba?
17: Oo, ganit man.
14: Sa pagmamahalan, age doesn't matter. Maging sino ka man, maging ano ka man. Basta't umiral ang pagmamahal. Tama? Pero kung ito yung naduga, taranubya, ginausoy na, heroin yung ibang istorya. Pabugagi na ito pagbantay eh.
17: Oo. Ay, hindi, ito na ilimaw riyan kayo na taga-agka ko anang nubya, pinising imaw, pinising ang imaw, kumano mata.
14: Iyan man gali, manay mo, safety, mawarang, anay man ako ah. Tapuson ko, anay man na akong wagarangon nga ra, iwa man imaw, ito man, may gwardiya pa man ang pulis.
17: Oo.
14: Diba?
17: Ay, ay, naman ka nang pawang niya ni Mao, na sobrang labi man ako sa inam sa kapon. Ay,
14: base maton kung hibugagan ka lang King Nubya, king trabaho nga ron.
17: Ha? Diba? Ay, maton, mabalik pa ito iya yun doon, ha? Sao man, ha? Kung mabalik pa ito doon na iya.
14: Ay, sin, ipanawagan naton. Manawagan ka lang, maton, nga suangon kayo na, tawan ka at aros kaldo rin, ha?
17: Ah, si Kapitan, plano yung karungkan kigo. Ay, si Kapitan, plano ka rin nga.
14: Sinakpan gali ni Prani ron.
17: Ay, sinakpan. Hindi, ginagawa yung tawagan siya dito yung kapitan. Malapit na namin yung kapitan. Nandito na may kapitan. At video ginasabat at naindit na namin si kapitan. Ah, ginaristo siya ni kapitan at pinaka-daya sa pulis. Basta ko nang kakilahan kung sino opisyal sa barangay. Ay, dahil yan sa sobrang kahilungon.
14: Aron, doyon, git. Ay, okay, tako gainom nga ron kung ating gamaoy. Ah, tras kang kakilaga nga ginabutangan at piso ras na tuhod.
17: Ngao.
14: Imong kakilaga binutangan na mat piso ra tuhod, ang kakilaga binutangan na mat piso ra tuhod.
17: Bahan ani ang tabok kana.
14: Ha? Nag-iwan
16: sa ating kahapon, nagtapos at the end of the day.
14: Nag-touching. Nag-touching.
16: Touching. May nakong tabo man.
14: Touching. Touching in the dark.
16: Ayo.
14: Oh, tangani ang akong ginakuban ay matsa. Tao mako kung nakabangon to.
16: Kasi nagdato sa katungka na nga to nga. Ningko piso nga to.
14: Tao no, babae kung nakabangot-bot yun?
16: Tao yan.
14: Ha? Nakaibahan takahapong babae nga to kung nakabangon to?
16: Babae ka kiraan?
14: Kitag! Ako tari pabangda na. Kita! Kasaut-saut yun yan ito kahapon.
16: Pagkatanan ko na aling yung tabo.
14: Dinuwa ako. Tawa ako at ikasabat mo kasi tulog ako nang maganap ang krimen.
16: Bawa.
14: Inosente ako doy. Ayaw ko pagpangutana.
16: Pareho kita.
14: Kasi ako, maaga akong nakatulog kagabi kasi napagod nga ako. Diba? Pagbulag na to, nagtanaw ko't boxing, ang mga nangan, ay kinasaw-asaw man umuli. Ag naligo sa banyo, ag nagpahuway. Ayan. Pagising ko, nakita ko na lang yung mga pisoson. Nakita ko na lang yung mga pisoson. Ayan, nagtanong ako sa sarili ko muna kung anong nangyari. Habang papunta ko rito sa estasyon, eh, pinag-iisip ko anong nangyari.
16: Gano'y. Nanoabi, hay. Wag napadakot ito buhe. No, kasarili yung pansulumente. O, kita mo.
14: Nakataraning na istorya nga kami itagbayin nato niya kaibahan.
16: Oo.
14: Makon, halipatan mo kung makudukan na yung ito. Hadumduman mo pa.
16: Kung mag-aagi ko di karoon sa kanayang araw, hindi ito tanaw na.
14: Dapat magbusina mo. Ginabago mo rin. May bago abe rin. Karoon, okay, matakunta ko. May sagunsod mo sa yawa, sa wayang. Adaga ba si makanakop mo tilapya?
16: Ha? Diba? Ginabaga, hindi ka mag-aagi.
14: Dali naman na akong dahil. Hindi na man nakara sa meeting ibirahon na. Hindi. Ay, nagmamalasakit lang tayo, di ba?
16: Baygon pagibanan niyo ba?
14: Nagmamalasakit lang tayo.
16: Oh, ganiwan.
14: Why padumdum lang ra ko ni, dumduma ma ko ni ha. Gauli ka pa o kung ano kimo iya ka lang marubog sa dilyas ay papahauman ta tot kwarto kay nay dilya. Idea. Kaya ko pa ta ako pa sinana to ba? Pero maton makon dumduman mo ka na ito. O, tama na to. Kuha nga ako sa tuwog, mana ka to. Mara na. Bunga to at kuwang sa tuwog. Ah, kaya tumagak dagan. Ay, Maria. O, sige yun ah.
16: Okay, sunay na na itong matin ng mga informasyon ng report. Hali niya sa ating area of responsibility para sa Todo Miranda. Ako naman si Katodong Rony Boy Herrera at Radyo Todo kaibigan mo.
18: Radyo Todo Live. Report.
14: Abukit niya sayamat kay Katodong Rony Boy Herrera. Direkta ka nag-report. No, sana ka nga area of responsibility. Sa may segundo distrito, malinong matawhay man ha, magawa siya man kung mga sinamok-samok nga na, ha, ita mga hilong. Ayan. Good morning, anay, kay Rosie M. Isog, ha, at kay Lionel Valencia, no, kay Ampun Lionel, ha, nga nagapamati man, kay Ebs Padua, nga nagapamati man makaron, no, aga kama naman kay Efren Igtanlok, no, nga nagapamati man makaroon sa aton karagapagpakalaga.
18: Berada.
14: Alas 7.21 ro aton nga oras kon may time pa kita tawagan ta si Kapitan Boy or si Kapitan Nel Candelario pagkatapos gidyamang kara agroraya nga porsyon balitan ginhatod kato ni Tabimig Premium kitang kita ang galing alas 7.21. Magabalik ako pagkatapos gidyamang kara.
18: Komentaristang walang sinasanto. Todo Berada.
19: Mal, kita mo bang nakikita ko?
20: Oo nga, kitang

0: pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drugstore, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Altavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap.

0: D3 ninyo. At saka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
0: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
0: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanonood, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
0: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
0: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
2: Life extension vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life extension vitamin D3 for longer life. Longer life. Todo Berrada. Berrada.
3: Komentaristang walang sinasanto. Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
4: Okay, balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw. Ayabaw, ay paalin bagara. At si Pridje ay alas 7.28. Agang-agang tay, pahinagahan talang si kapitan, no? Daywang ka mga kapitan. Agdurayang pagplastar naton ita open letter, no? Address kay Governor Joanne Miraflores. Banwa, no? So, pahinagahan talang. Okay, wa mat may maduga kara, no? Kon atundang basahon, atundang i-plastar, rurayang rang open letter nga naka-address kay Governor Joanne Miraflores. Sige ha, ato lang ron niya ako na. I-plaster galing ha, sa pila ka mga news and public affairs program it Radyo Todo, no? Ay rurayang open letter ay halin sa mga Aklanon student. Ha? Halin sa mga Aklanon student. Ang sayod ko nga abo karang interesado, no? Na magpamati. Kung halimbawa mabasa naton, aga maplastar naton, rurayang open letter kay Governor Jose Enrique Joanne Miraflores, no? Mga katuto, no? Mayad man da, no? Nga maiplastar naton, wamat magain di karay, no? Sarayang rang pagabasahon nato, no? Naging address it mga Aklanon student kay Governor Joanne Miraflores.

0: Walong kitat oras banwa sa aton karanga pag ililimaw.
1: Bugunang atay na magbayad.
0: Baga hinibayag si Bayet Bautista Yamog.
1: Idol ng bayad mga pasaway sa lipong ng ginahinahay.
0: Standby sa masunod nga programa. Susunod na to dokumentaryo with katodong Judjet na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner teknikal do amon nga broadcast engineer nga may palasyo sa Ibahay. Katodong Reggie Palacio. Akomando inyong angkorman, ang alarm clock ng bayan.

0: ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Roatong kawikaan makarong adlaw itwebes nagahambal. Pamati mga ginikanan ay para gidkinyura. Huwag kang magpapabaya sa pagdidisiplina sa iyong anak. Ang tamang pagpalo ay hindi niya ikamamatay, kundi makapagliligtas pa sa kanya sa kamatayan. Roatong kawikaan makarong adlaw itwebes. Agtur ang gido mga unga, ha? Kung paano mahadlok sa Diyos, importante sa tanan. Pero unga, nga may kahadlok sa Diyos, sigurado gid banwa, malikaw gid sa kapahamakan. Alas 7:37.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalinan ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May respect na. Mabilis sa himpapawid. You get the generous.

Magay umundong kagangitan, nagbabadyang bumagsak kang ulan. Bangod may bagyo sa Gua, may bagyo sa Sugunit, Pilipinas. Pero sa gihapon, mahida ito nagmahilwayon nga agahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bogos nga probinsya. Iapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw woman, magpasagamat kita tanan sa Diyos. Nakabangon pa kitang nakamukat nung mata. Nagaginhawa pa. Magandang gising, Pilipinas! Nagapanganagad na programang Komentaryo. Opit sa 25 na kita. Limang adlaw na lang nga naghabil-habil, Hulyo na. Kumusta rong selebrasyon ita kapistahan ni Senyor San Juan de Bautista kahapon? Bisan magagawang laga o asaw-asaw tiyempo na ton, matsabog yapon tawo sa baybay kahapon sa Tambak. Daw pulpak yapon ng barangay Tambak. Good morning gali. Aga thank you kid Mayor Simonit sa pag-abibar kamon kahapon sa New Washington. Attorney Omar Francisco. Ag sanang panganay nga mabuot man. Maayong aga panay, bilog nga Western Visayas.

0: Bukas na mo nga linya 268-4456. Nagabaton kon may question kamo, komentaryo, pananawan, opinion. As usual, kung huwag kamot landline, huwag kamot pantel ko. Kapinuna sa magayong nga mga sityo wag baryo. Importante may cellphone, signal, load. Kung may data or may internet connection ka, bisan una ka sa Punta't Bukid, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, pisalit gobyerno, pati sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadaga inyong mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsun din nyo kami sa among official website sa www.radiotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita, lokal makarong magag-umon. Ag actually, may portion itakgan nga nag-uuan-ugan gid nga ni. Una ni kita sa Dagat Panyimpo ay may bagyo sa Guwa, may bagyo sa Sugod at Pilipinas. Una kita sa bagyo sa Sugod at Pilipinas, dayang bagyong Francisco nga naghina-hina sangka severe tropical storm na lang. Halin sa sangka typhoon nga ginabana-bana suro sa Pagasa sa distansyang 400 kilometros northeast kong Itbayat, Batanes. Bit-bit gihapon ni Francisco rong hangin nga nagabot 100 kilometros kada oras magapit sa sentro. Bugso nga nagabot 125 kilometros kada oras nagahugag north-northwestward 15 kilometros kada oras samtang habagat nagapikto sa Luzon ag Visayas. Samtang si Francisco ay papagawa na ay ginexpektar makaroon nga daw magwat Pilipinas da. May bagyo sa Guwat, Pilipinas man. Dayang mabaskog man nga bagyo nga may international name Higos sa distansyang 1,750 kilometros este kong Central Luzon. Si Higos may hangin nga 75 kilometros kada oras magapit sa sentro agbugso nga nagabot 90 kilometros kada oras ag nagahugag west-north-westward man, 20 kilometros kada oras. Samtang nag-apekto man warong habagat sa Zambales, Bataan, ag Occidental Mindoro, nga magadaga ita occasional rain sa Batanes sa Babuyan Islands, apektado paghihapon it Tropical Cyclone Francisco, mabagyo hundong panyempo. Sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Calabar Zone, Western Visayas, kaibahan kita. That's why nga hindi ba nami tsempo naton. Nabilin nga Cagayan Valley, nabilin nga Central Luzon, ag nabilin nga Mi Maropa Region. Kaibahan dong nabilin nga Luzon, ag Kabisayaan. Apektado man itabagat, may kalhit-kalhit nga pagunganuan, magakagaka nga mga pagdog, dagugdog. Samtang sa Mindanao, may magakagaka man nga ugan, ag pagdog, dagugdog. Epekto matat, localized thunderstorm. Magpamatsyagang runa sa mga kilid sapa, kilid suba, mabukid-bukid nga parte, itaton nga probinsya, bangod ko namat nagabubo, rong kasarangan sa mabaskog nga ugan, nga magadagat mga pagbaha, ag landslide.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Rohangin matagbaybayon sa northern at eastern part, ita northern Luzon, kasarangan hasta sa mabaskog. Sa nabiling nga partit Pilipinas, mahina hasta kasarangan. Yas Aklan, mahina asa kasarangan. Aton nga hangin, baybayon, mahina asa kasarangan man kahapon. Kanamiro baybay. Malinong dong baybayon kahapon. Ngani manamiro nga karirat barutong dimotor sa New Washington. Ag karira ita bangkang dibugsay kahapon. Yaman sa Banwat Kalibo. Ay bukod ita mahumbak, manami rong gawod kahapon. Samtang dong temperatura sa Metro Manila gaabot sa 30.1 degrees Celsius. Nagamig-gamig bangod yan ikurayang bagyo sa Guwa ag Sugod kong Philippine area of responsibility. Yakaton sa aklan kapingidya sa kabisirang banwat kalibong nga magugang umon papanyempo. Duaton nga temperatura nagaabot sa 31 degrees Celsius maximum nga temperatura. Makakaroon nga agahon may unang considerable cloudiness. Couple of morning thunderstorm may mga pagdugdugdug nga pagasundan ita magakaagaka nga ugan pagdugdugdug man sa hapon. Hindo ng gabi eh. Magaumon kaangitan, may mga pagdugdugdug man kapin magnagub-nagub. Rong temperatura hindi ng gabi eh, magamig-gamig, 24 degrees Celsius. Makaroon nga na 7:46, doon nga temperatura, 27 degrees Celsius. Nagalingling sa ring adlaw pero magaumon kaangitan. Rohangin ng hayop, southwest, 4 km kada oras ang bugso nga nagabot, 10 km kada oras. Air quality, ayos pa man. Bilog gas ang adlaw. May isang kiring so silak-silak, may mga pagpangilat, agkapin sa hapon, magag-umon ang kagangitan. Makulang gagahon, may paglulingling pa si Haring Adlaw. Ruaklan, hindi direktang apiktado itbagyong Francisco. Rubagyong Higo sa Guat, Pilipinas, wapat direktaman nga epekto sa Bizansin nga partit pungsod maliban sa ginpabaskog nga habagat.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Lisok kita sa nagapangunang balita banwa lokal.
1: Mga pasaway sa lipunan, may resbak na. Radyo, Radyo Todo.
0: Kahapon ay half day kahapon dong Kapitolyo Provincial. So, agahon, may sesyon aton nga sangguniang panalawigan. Ag sa other matters kahapon, doong a chairman kong Committee on Education, it is piaklan nga si dating kalibo SB member, makaroon SB member Mark Bigakimpo, nag-avail it privilege hour. Nag-deliver ko ang mapigod nga privilege speech. Ag nagayo sa plenaryo nga kon pwede rong sanggunayang panalawigan magparigayon it legislative inquiry. Ag maidman nga ni natagupang danyura SP member Mark Bigakimpo. Dong legislative inquiry natuhoy sarayang indi manami nga natabo sa Libacaw College of Science and Technology. Nga nabutang sa entonces agagang-agang rong mga inunga nga nag-graduate ag manog-graduate ro'y ba manog-transfer kunta sa mga pribadong eskwelahan o galing mabalik sa first year college student.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Bangod ko pag inoperate it Libacaw College of Science and Technology nga what compliance sa minimum requirements nga gina-require kong Commission on Higher Education. Agbaod gani nga wa ka maka-comply sa minimum requirements, hindi ka pwedeng mag-operate it mga kurso. Agi nilang kurso, matsabilog gid nga ning eskwelahan it Libacaw College of Science and Technology. Pero ginpilit gihapon nga magbaton it enrollees. Nagtao it false hope sa mga inunga nga mga Libacawnon banwa nga makaron nabutang hambay ko sa agang-agang ruan ng pagtuon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Roli Bacaw, sangguniang bayan, kung nagtariwan nga mga sang Domingo, naghimo man ko anak ko nung legislative inquiry. Pinagi kay SB Nap-Nap Navarosa. Pero wakita't binati kung ano natabo after it inquiry. Agmaid man nga ni Ra ay kahapon gindaga sa atensyon itaton nga sangguniang panalawigan. Agod mahayagan dong tanan maimbita dong local government unit it Libacaw. Pinagi sa nagapungkong mayor makaron Tim Brian Chudosio kung ano ang natabo. Ay siyempre, waon si Vincent de Barrosa. Ha? Ini na siya mayor. Dismissed. Perpetually disqualified. For holding public office pa. Hindi na makabalik ha? Sa gobyerno. Mangin, bisan nga ni empleyado kang manugsilig. Di pwede. Perpetual disqualification eh. Ha? Magpanabaho sa gobyerno. Ilihado ka man. Or appointed nga posisyon. So natural doon ka sa sagap. Ito yung problema, doon nagapungko, nga mayor, makarong nga dating vice mayor, Tim Bryan Trudusio. Maimbita man nato ng pamunuan at Libacaw College of Science and Technology. Ano ang nagkinatabo? Hamanwa mapilapi. Arong mga importanteng plantilya posisyon. Nasambilog sa rason. Hamanit, wa matawit permiso doon nasambit kay eskwelahan kong Commission on Higher Education. Agpaman nga ni, rupangota na, paman nga ni uwa. Ay kung nagpatindog ka mo sa eskwelahan, nga naka-operate man ka to, it 23 anyos, haman makaroon, nagka-problema ko ta.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo,
0: to. Ang maimbitahan man dong taga-Commission on Higher Education, kung ano parang pwede nga mahimo, nga rung mga unga nga ra, hindi man mabutang sa intonses, importante makaroon putoro kung mga inunga na nag-eskwela sa nasabit kay eskwelahan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Standby sa pihak nga parte. Balik kita malay nabas. Hopefully, maabot natin si Katiklan Punong Barangay, Agliga ng mga Barangay, Provincial President Honorable Rat Tulosa. Kurayang ginaagawan makaroon nga tabon ag Magic Island. Magic Island pa yung haag tabon. Aywa pa man doong Crystal Cove. Daya pa ang makaroon na ginaklaim it Katiklan eh. Doong tabon nga sakop it Katiklan malay nga ginaklaim it Nabas nga andatana. Agro ginaklaim man it na malay nga Magic Island nga nagapanindugan manabas amon taron. Hindi taron inyo. Para matawad na ba tsansa si Kapitan Rap Tulosa nga magpresentar man kong aside it Katiklan Barangay Council ag kunanong ginabuitan ng mga dokumento maliban sa ginahambagan ng tax declaration it 1985 ni Rudy Banico nga rong Magic Island hay nahamtang takono sa Banwa it Malay ag bukon it sa Banwa at Nabas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ang kabay pang maabot man naton si Mr. Cocoy Sugiro naton nga provincial assessor ay matsamay data sandara sa assessor's office ay sana nag-assist ita ugta eh. Kung ano kita rin nga isla nga ra ita Magic. Is that Magic rin? Magic Island. Ag Crystal Cove. Ag tabon nga ra. Ano kita ra? Malay gitara or Nabas gitara?
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Samtang sa pihak kaparte ay kahapon ito kita sa New Washington na panuhan na tundo manami ta kuno sa kalibor mga postcard vendors ay bisan si inya nga kilid-kilid makita naton may dikara sa may Tabukit Barangay Tabukit Barangay Hall sa Ipkimpo. May una rikara sa may Oyo Torong Ibabaw, karon sa may Shopping. May rikara sa Sila Serna area. Konamat, may rikara sa Martilino. May rikaron man sa may kilid it Boy Scout along Veterans Avenue. May mga vendors man dikato sa may Prente Hospital. Ay bisan siya na lang, may mga postcard vendors. Pero sa Banwat ni Washington, ag hopefully ma-adapt it kalibura. Rengin obra nga ra it local government unit it New Washington. Nga ro mga postcard vendors ay kaabo man sandara. Mga 20 or 30 siguro mga postcard vendors nga ra. Ginbutang sa sangka lugar. Tanan sanda ginhalin sa sangka lugar. Pagarihas dong disenyo postcard. Dong kulay pagarihas man. May uniforme. May apron pa. Kita nyo? Ah, ngani kanami ton tan awon mga kasimanwa. nga kabay ma-adapt manda sa banwat kalibo. At the same time, balikan na ton dahil ang inapabugan nga taga-bait ni Washington nga pang export quality halin sa banwat ni Washington nga ginapunduhan dahil gobyerno para gid, ha? Nga ro nga banwat ni Washington makasupply it di kalibring klase taga-ba kapingid sa madagag ko ng mga hotel sa isdat Boracay aga sa bilangan daw rong New Washington kung may unang mass production maka-export banwa it di kalibring klase taga-ba.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Samtang balik kita it Backhouser Kapitan Boy Aquino. Kapamati siguro makarunda eh. Unahan ay dyan si Kapitan Boy Aquino. Aga kung maabot natin si Mayor Simonet, pasadahi si Mayor Simonet dayon. Dong Backhouser abi nagpasa it resolution. Eh gusto kong klaruhon kung naman it nagpasa sa that resolution. Ano rason nga nagpasa kamo ito resolution, Kapboy? Nga wa kamo nag-oppose ko rayang planong pagbakag it pyrolysis machine. Nga 110 milyones konora. Phase 1. Phase 1 ha, phase 1. 110 milyones. Pero supplier ko no kara, suno kay SB Ribaldo, dayang contractor man. It makontrobersyal nga Kalibo Memorial Park at Crematorium. Daya man, sanda man kuno rong interesado ka rin nga maging supplier. Dayang bersin siguro aga one mark or rong nagarepresentar kanda. Ang taga-kalibogid. Ruan ang attorney in fact si Mr. Raymundo.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Kung naman ito, may resolution of no objection ng barangay. Nag-ayo baga dong local government unit nga magpasa kamot resolution of no objection. Ag ano rong nakakabit sa rayang resolution of no objection. Ay ko Martes ginimbitahan si Kapitan Boy Aquino sa session it Kalibo Sangguniang Bayan. Sa plenary session, agin klaro rong punto it barangay sa pagpasa ko na sabit nga resolution of no objection kuno.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Karon banwa sa kabinugan ko aton nga pag ililiba hawanan tanay ro mga mensahe Kalibo Aklan development is underway for Kalibo Pastana Park. Ay mat sa pirmi man do actually, rin nga nga sa poto nga ra, hey, human yun da actually. Pero may rayang agin sirado nga portion ita Kalibo Plaza. Mayor Jure, sir, ano rin gina-develop di kara sa may kongatubang ka sa stage sa wagang apart? Wagang apart ha? Kundi open space. Doon printe tatong nga stage ay open area imaw. Sa left side, nga printe o oh, yun mo nag-atubang sa entrance at St. John the Baptist Cathedral ginpalibutan it trapal ginpalibutan it kwan it dayang trapal ba ay may gina-construct ko na sa sugod may development di, ano rin nga ng development nga gina-obraw na sa plaza itatun nga Kalibo aga kabay pa nga saraya nga ginaayos nga ra aga ginapanami ko nung plaza haya inyong tanawon man inyong fountain ko nagagana pa ron ay wow ta ko nakakita nga nagagana rong fountain nga ron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ano ron, serviceable pa ron? Kung sa mga sagakyan, serviceable pa ron? Gaandar pa ron? Aro fountain nga ron? Actually, manami ro Kalibo Plaza kung gabi eh. Manami mo tanawon kung gabi eh. Ro mga iwag nga nga nakakabit sa mga kahoy. Manami. Pero madugom. Madugom po ang aton nga plaza. Ikumpara mo sa Guding Ramos Park, umagto kabaga sa Guding Ramos Park. Kita nyo man siguro kung ano kanami Guding Ramos Park. Lively. Alive na alive. Pag gabi eh, pirming puno ro Guding Ramos Park. Haman. kahayag-hayag, kanamiton. May una man nga mga nagabaligya, pero gin-institutionalized tayo mao. Ginbutangan kita it manami tana nga mga stalls itaton nga provincial government. Manami tana. Kanamiton kita man do pagkaobra. Ngani manami matay mao. Rong children's playground, manami man, kahayag-hayag eh. Yabi sa plaza, madugom, asin kadugom kita. Kung nagtaliwan nga gabi eh, naglibot-libot kami sa plaza, ay kadugom kita banwarong plaza.